Chum, bare sukulila, Selfless B, are tsileng masedi, le na motlhola re modimo motle. A re ntshitse nthong tse ngata, tse mpe tse neng ke di etsa. Ke nwa jwala, ke tsamaya le banana, modimo a tshepagala. A re ke ka gona ka jeno, ke pakagatsang matla le bogolo ba gae. Ga o na ntho e nthabisang momamedi ga ke bona batho ba batšha ba itshepetse ntate Modimo. Ga o na ntho e monate jalo ka eno momamedi a tsebang gore le ga ke so popi le a ntho tsaka di so kopane empa bonnete bo ke nang le bona ke ba gore ntate Modimo ntse a ntukisetsa. Le ya ka pitsa e tla butswa. A sebetsa ka thata, a shebane le bophelo ba hae. Ha hona ntho e nthabisang jwalo ka motho e motjha ya buang jwalo. Ya utlwisisang hore le ha bophelo ba motho e mong, mamadi a bophelo ba motho e mong ha a buleha pele ho la hae. Wa utlwisisa hore le ya ka nako. E tla fihla ha be le mona ke le ga o bapalla hape le batshidisi ba lentsweng ba re ntshireletse mwana ho le sedi FM mashoma mabira metso mina metsotso mame dipele wa tla horane ya bona mame tsidikala neng ke mantaka jeno mwana mme ho manate re begeng ya o qetela ya kgwedi ena ya basebetsi kgwedi ena ya Afrika ebile ka jeno he re keteka lona letsatsi lena momamedi ke ile ka o fore le ile la qalwa go ketekwa jwalo lemong sa 1963 mona Afrika lona tsatsi lena mme re a leboa ke letsatsi le legolo mme mokotaba lemong sena ba re metsi le dikgweregwere empa ke bone motho yo mongwe a re e ne ka ga re leketeka tjena letsatsi lena jwalo ka continent ya Afrika ba eta pele re bua jwalo ka bo president ba eteletseng pele naga tsena tse 54 tse theyang continent ya Afrika gore le bona ba ke ba itekole gore na ba eteletseng naga tsena tse theyang Afrika pele ka tsela e nepagetseng na gobane bogolo momamedi ba ba etapele ba continent ena Afrika batho ga ba batlo thewa ditulong hlola motho a sa kakaswa a sa sa tsibudula tsheditswe ka mosamo ha batle a sa sa tsibile o bala dilemo go gola momamedi ke ntho e ntle ke tlhonolofatso o hodile ke e nngwe ya dintho tse re tlamang re di bue letsatsing lena la Afrika momamedi gore ba eta pele ba dinaga tse ding banna ha ichaile ichaile ka 90 years mamedi o hudile o le hlonolo ntate Modimo o file monyetla hore o bo o hudise bana ba o bone ditlogolo le ditlolwana le ditlotlotlo empa o ba tlotlwella matla wa bona rena ha o sa e gona ha o tlamea o fe batho ba ba monyetla bana ng le matla ba tswele pele o senya ntho tse ntle tse ileng wa di etse ke bo bong ba bothata bo ka godimodimo be re tlamang re bue ka bona letsatsing lena la Afrika aya ba theowe momamedi aya ba batle le ha ba bua nnete mokotaba wa

0: le monsena na metsi ana a hlokileng di gore gore ho joang continenteng ya rona batho ba ba le ya mo medina heng tsa bona ba na heng tse ding tse ga reng tsona ena ya rona Afrika Borwa ena ng le mathata yona le yona ho ba ne ba etapele mani mo ba dutseng teng motho shebile yena le lelapa la hae ha se kgale ke mona mme wa mona Tanzania nakong ya dikgetho batho ba bangata ba lahletswe ke maphelo a bona ya ba nka moradi wa hae le mokgwenyana wa hae o ba etsa matona kabineteng ya hae re bua jolo ka naga e kontinenteng ya Afrika ga re a tlameha re dithole ntho tse tjena re tlameha di buagale re di bue momamedi ore banna a ke le itukiseng le lona baetapele Uganda mani ntate ke yana a theole ena o kena kgetlong la bosupa e le mo president ai okeni ha batlileto ha uwa dikgethong internet ya kwala ha o kgone etsiwa leto ke mathata di etsala Afrika ena rona entle enang le di mineral enang le tsohle rona sechaba se phelang teng ho bima ho rona empa tshepo e sa le teng mo mamedi ore ka le leng la matsatsi e tla re ga re bua ka kontinente ena ya rona re tlabe re bua ka kontinente e ntle eo mang le mang a galelang go phela go yona mme baetapele re ya kopa tle bana beso setšhaba se tlhoka ditshebeletso setšhaba se tlhoka mosebetsi ha re sebeletseng setšhaba leshome le metse robo mamedi metseo tseo pele wa tla gorane ya bone mamedi ka jeno ha re jalo komo tjena kapa setlhong sa rona ke a leboa nati ke a leboa ngwana mme legolokwe banna mogolokwe mametse le sedi FM mona momamedi ho baneng ka ba ho bakwa ke eng hore ha motho a le bothateng motho ana le mathata a kula a hletswe ke kotsi nyalo la ha ile fedile re iphumana hona le batho ba utlwang taba eo e le ntho e ntle e monate ga o sheba go marangrang a dikgokaganyo mona motho wa kula o tshwere ke lefula kankere o tshwere ke bothata bo itseng o feleletswe ke mosebetsi go be le batho momamedi ba ketekang koo ba tsheye utlwe go le monate tsietsing boimeng ba motho e mong mohlala wa mafelongana beke re bone gaitsedi ena ya rona wa mane kwa Zulu Natal ya nang le lefu lena la o gola o feta dilemo tsa gago ga o na motho ya thabelang go kula momamedi ga o na motho ya thabelang go qhwala gaitsedi eno ya rona le motho e mong ha e kgethela momamedi o rabe jwalo empa ha o sheba ba bang ba batho banna le basadi banana le bashimane mona ho social media ha e sale ba keketeya ho le monate ba mo hobosa e bona o jwang he bona bofebe bo mo beile kai he mo shebeng bona ka 31 years ke nkgonwa he matsheya iring ha ifihla ho yena le bana ba hae jwalo ka ana le bana ba leloko go bani mo mamedi rona ha ka wotlwa batho ba batso re sina kutlwa bohloko ho motho e mong ntho e bohloko ha ietsa la wena wena e tshwantse batho ba utlwele bohloko ba be le wena empa ha ietsa la motho e mong e monate ya utsikinyetse go baneng mo mamedi ke batla ho itoba mo mamedi ke sike ka ya kwana le kwana go rona morabe wa batho ba batsho motho a meile go tsinya koloi mohlomong a iphumana a gaolwa maoto go tla tshewa botleva bo fedile he le monwe ha sana maoto ho jaifa ho fedile go baneng tsietsi le mathata motho e mong e ba tsukere bophelong ba motho e mong gape motho a ka tlhaba pudi mona e tenye kana mo mamedi a tlhaba fela gore motho o feleletswe ke mosebetsi motho wa kula motho wa meile kotsing ya koloi go baneng re le maAfrika letsatsing la Afrika mo mamedi boholo ba rona ke batla ho beya jwalo mo mamedi go bane ha o ka sheba ha o tlwa nthong empe e o mo di wa motho e mong wa bo rona wa fumana ho bua batho ba tje di like di tsama mana ho diketekete di comments le diketekete mo di wa motho mo buang bo hampe ka motho e mong wa bo rona e leng mo Afrika empa mo buang dintho tse ntle hore mamufukeng ke yane o butsi shopo mana o rekisa nama e ntle o keke ba e fumana tshietso a ba ikene mang ke yane o qedile o na apara aparo sa hae sa thuto ka masters a o keke be mamedi a ba ikene tu ka fumana fela e le batho ba le shome ba bararo ba o le buisang empa yane empi yane ya gore mangwe ntseng mangwe latlhetswe ke mang ntlo ya e jewe eng ngwana ha e ke yano o na le mathata dithethefatsi showey e re ga o sheba mo mamedi ke bo mme ke bo ausi ke banana ke bo ntate ke motho a mogolo ko ipotso gore ga o ntate modimo motho yo a thaba ga ka tsietsi ya motho e mong na yena o sa bone manuale ya bophelo ba gae gore a kekebe a e ba le bothata bophelong ba gae yena a keke ba kopana le bothata bona be o ngwana motho yono a kopaneng le bona mamedi a ko bue le nna 086 000 3084 079 758 5066 eo ke WhatsApp ya Lesedi FM nthumelele voice note wa hao ka jeno mo mamedi re ke re bue mohlomong ha re qoka tabena mofuto jena wa batho o mametseng o tla fetuwa
1: ke nako ya o tshohla tse molemo lenaneo la dikalaneng fela

0: Mamere metsotso e le shumela motsolo mong a pele wa tla horane ya bone le sedi FM re rutwe mo mamedu reng mamedu moeng dumela
1: yela yela volule yela mapolo pulu
0: yela ngwana mme uphetse
1: ngwana mme ke tso phetse mbole sto
0: ke a phela ngwana mme ke mandaga jeno re tshwere taba ya bohlokwa ka jeno ngwana mme ke re bue ma Afrika ta ao bathong gawa ngwana mme ke re kutlwa maikutlo haye re renke mo mamedi e mong a skisi dumelang mamedi dumela
2: shapemelo
0: dumela ntate
2: o a phela ntate
0: ke a phela ntate o phela ba
2: jabe
0: ntate wa ntate ke mangole tsela kae
2: ke ntate ngojo le tsela ya tshimo
0: ntate ngojo o re ngwena
2: ei ntate mulo ntena e bi ma tsa go betse mo tsa go bane Unto sebetsa mo dom tsibitso se tsang o sebetsa abimo ra ma sa o ka fa mpe a tso tswa re go tlo wa ikhantsa ke mo sa o tlo tswa re pele ntso sa dimedi se batho ene batho bo ntso ba dimedi sa mshaya na fumana o bele batho bana ba thabile ntweng e bi ma tabe no go yang ka dante mlo
0: ke a utlwa ntate go ja ke le betse maikutlo ha ntate wa
2: ke bale tsa tima tama tsa
0: tsabeletso ke le sedi dumela tsabeletso ke le sedi mamedi dumela hle hello
1: e bolisto e network ya sukutsa mona
0: hey ela ngwana mme u ila gawa
1: hey ke le ka gawa ma
0: hey ya ngwana e sikia bona e hle ma le na ga gara ha i mnati
1: ngwana mme khile ma Afrika borwa dipelong tsa rona melemong ya rona re thabela ntho tse mpe re ikaga ka ntho tse mpe ngwana mme tsentse tsena ga diyo dipelong tsa rona bolisto ke ka go ka metlha yotlhe re thabela ntsetse ya monna e mong kapo ya mosadi e mong kapo ya ngwane mong ngwane mong ga wetse kapo lapa leng ga le wetse kapo monne mo a seretse ke mosebetsi nthona e dula ke dipelong tsa rona bolisto e melemo ya reo khinda ke tsaya ke tibe go bona ina e ka bana o tsafela ke ka no komando wa bolisto
0: mtswalla ka morena ranthi ba bothata bo kae bana na ke ntho e o rona ma Afrika ka pa hoetsa la ba mbana ntwena e ke bothata
1: ke bothata ngona nne o bane re hloka re arena re hloka o thusana ngona ba re thusana le ma Afrika borwa ha e mong a tsaya ke mphilipi bona bona baba tsung ngwana mme wa tseba ke rata ka tle ba se tsaka ke eno e mong ana le plant ha tsna dupur ka po yona mo re mohuma o tla trata o a munka o a muthusa ka boma wa nna lo re a motsheye a bone na tsapela ka rona re tsi yo rona lo re thusa ne ka ba ga itse tsena tsitse ga etsa mo koko wa rona ga ya ba pile tsa rona ngwana mme ke ka bona ke ga tsela tsa a tle bo pile gore re a tle ke le ma Afrika bo tsa o tata re a tle
0: ha o ka ngola motho ya le mong a re hela ranthi ba o felletswe ke mosebetsi clever o nanana gore o tla felela kae he ngwana mme o tla bona e tla tuka je
1: he ngwana mme e tla bona e tla trenda bona baaesane
0: empa o ka thwe ranthi ba ke yane o fumane promotion mosebetsing tu
1: o le ke oho ya kona o tswa dingatsi
0: Ai. Mwana mme re go tlwele.
1: Don't you want to?
0: Ai, mamedi rena le bothata. Eh ma Afrika rena le bothata. Go rai be ke siki ene re tshwereng. Ai ga nete hobi mamo mamedi. Ho tla bathata lo ifumana ngaka. Ai. Jwale ibile ntwe ke rata mo mamedi social media le house o kopane le motho face to face itlo bontsa semelo sa hae. Hona le motho o dulang mo bona hore yona di nthontse mbi mo buang hampe ga batho o dula le teng a thabile so mmona yone. Le mhlang o ka bang le itseng ya hore mo fe mosebetsi. O keke bo a mofa ke ka hona mesebetsing a jwale ba se ba ietsa social media screening re bona ra be re hirile motho e reng hosane o tla ba ngola hampe ka company ena rona a ntsha ditaba tsa mosebetsi a bua hona bua hwang go bane bophelong mona mo mamedi ha hona ntlo e senang mathata ha hona motho ya senang mathata mba o bona motho e mong e ka re yena ao o phela lehodimong le bo Maria Magdalena hao yena bophelo ba boitsamaela ga monate ha le social media mona dumelang
3: abeongele kgotso
0: dumelang ntate
3: ntate o phela tsombele
0: ke a phela ntate wa ka o phela jwa ngwena
3: ka ma o ntere phela tsombele
0: ntate ke mangwe le tsela kae
3: wa tsoa bophelo ntate ke wa tsoa bolela taba e kena o mpedi batho ba inga ene batho di mareng ga o ntse le re ntse le fate le lo di mega ka la rona ene re bone batho ba bang ka next sene batho e ke ba la hore ha o bona motho eno nga le jang jang le mantempo bo motsea ntso tla bo phelong bone go jala re fapane ka di boko le ka difane mm e mo tla go sheba o tsama kreto sa tsama kreto ba tsore di le tleng o ntse mpa nako e ya ka o ntse le ya hore bo khogo mo sa bo fane ba na le dipiri ka ra le koko le mong dipa ga tsama di tlek a le tshwa lo ntse le ke khutisa mantsi ka dire ka tsile mna to ntse le ke mo ditso mona tsa tsolwe ke mna
0: ke ya le bo ntate bua ka bo ikhomo so pride motho a thabe a kikite e a utlwe monate a utlwe tsukere motho e mong a kula ke mang a itseng wena a o no kula mamedi motho a thabe ka lefu le mosotho a tsebang ditaba hantle a ile a re ke ngwetsi ya malapa ohle a o shwile shwile tleva re tla ke re bone he bana ba o ba hae ba tlaetse ke mang a itseng wena a le no hlaela ha le mohlaela ke yena langa holo o batla tshietso fela ne re o sheba re o bona mona social media ngo le tleva o tsheya batho o ho le monate wena bohloko bona pain ena ha e tla ka wena jwale e tlameha o fumane tshietso lefu mo mamedi motho a tsheye a thabe pelong ya hae a ka ba lo reka case ya biri a dula letsatsing a thaba jaifa a be a speaker ga ka ntle motho a tlhoka etse re yetsa ntho eno rona ma Afrika le sedi FM dumela
4: ela ntate wa ka dumela
0: ntate ke a phela o phela jwa ngwena
4: aa ke bitse sekgoso se ke se botlhokoba
0: ntate
4: se botlhoko motho a yema e tshege thekeng ha o phusha koloi ya gago a o thee ha ya hae e ema a ba bua bathong a le dira tsa lapa la gae o ipotse gona o mentseng bophelong a tlwele ngwana ga ya chaise jarete ya wa edie pufatshe ga ba sa tlo wena go kopa tshwarelo a lokolole dijabule jaki ntse di ya ha ha ha di fitse di sia mantle mo a ba sa re letho a bantsa go batho a re dira tse ke di dira a bolela batho ba tle ba o bolela ba re batho ba mana ba le ba di tsena ha ba le dimedi ba re le dira ntse a tloa teng ona ba ntsha la morao ke tsa male mfumadi ka kolo ye tsa dinama plate ana na ga ke mmone a se ke mo shebile o be ya kolo e dipakeng o se tse ka mo ba ka mpona gona a ke a ka go batho nna ke tseba ke ntse ke wanda tsho ke ke
0: ai
4: ntate bari bana le le lapala ka ene ke tseba ka bona in and out bona bana na ga ke tsebe ke thotse magadi ba nna ke tseba ka bona ntse ba ntse ba plan ene ke tswa ntse ntse ba di plan ntse di bulela ke batho ba ntse ba re batho etsa e ja le bo assembly
0: ntate wa ka a ke ya le bo ntate mo di matsireletse lapala ha o hle
4: Jade jalebo tsa tsireletsa go bana se ba le dilengwe dietsa ha di a phetahala
0: ntate ke ya lebo ke rona ma Afrika he mo mamedi go thata u bi mari tlame re bona re thusa nan jwang re ampele a go baneng yena e go baneng tsentle tsona ha re buika tsona tse tsalang ngwana bo rona e ba se hlabi pelong ya motho emong empatse mpi ha wa wa wa sho ma media social media Facebook X o shebe di page o shebe batho ba dulang ba bua hampe ka maphelo a batho o shebe bana le botsietsi bo bokae ba se na maphelo ba itibetseng le hore motho a lebale le o kira maoto maoto ha o ka sheba hona wa bona hore a ba lebale ho kira maoto a nge zarazara dilamunwa hlape o ba ne ke bosibu ke motsheare o dula a bua batho hampe o dula thabetse nthotse mpitse hlaelang batho ba tje ai bana le tsietso ena ya haisale mentwe ke tse banke ya hore bophelo mo mamedi ha o thabela nthotse mp di tla dula du latela nthotse mp empa o thabela nthotse ntle o bitsa nthotse ntle di etsa le bophelong ba hao sheba motho ya pelo e mpe e le motsibang gore yane o pelo e mpepe ha o na mayang bogopo ba ebile bo fetela le baneng ba hae ngwana maisana a nyalwa utlwa o hlajwa ke naledi pelong ya gago o ntse o tsheya mona o tsheya eo maro mone monna teng hai yona ka ge letswa ntle yona hai hei a ke re ebile ka re o mogolo ke mona re jwalo ai mamedi re kwale tabena nna ka jeno banna ke tlwele WhatsApp e mpha mathata
5: mamedi hape ke mamkwena hape
0: e ya makwena
5: mamela vele ha batho ba rona ha o ba tlotse o ba ntse ba o rapella hore o ska tswa ka ramathata ba o kolobetsa ka lebitso la go jwalo o moloi jwale o tsebe jalo o ba tlotse ha ba thabele ha o phela hantle ha ba thabele ba itse ha o tsebe ha o tsebe santse o etseng ka bona
0: makwena
5: ka ke o bulela zwile ba ha o rapela hantle bana ba ha o le ditlolo tsa o di atle ba tla ba go moloi ha ba sa atle hape hape ba re ba o tlotse ha o tsebe ba o batla ke gome ya moshate
0: na re sa tla ihlola makwena ntho e bana
5: a re sa tla ihlola ke na le 79 years ke ntse ke lwana le yona ntho e bile ke salwana le yona ke phela bophelo ba ka tsana ka ntate modimo a mpeile ha ke na le ntho e ntle ke a etsa ha e le botlhoko ke a e rapedisa ke phetho ga re tlo e tlola next batho ba batsho ba tlolegile ba na le ditselegeng leceba la monna ga le tshengwe maare ke bona ba tsheyang leceba la
0: monnake
5: bona ba tsheyang leceba la monna ga o kula ba o cheya ga o fodile ba reng oa loye kobabele tlola
0: hai mamedi makwena a re ke iphile kgotso vele ga o na ntho e nngwe ka nnete a re ke iphile kgotso ke etsa seo ntate modimo a mphileng sona sa gore se etsagale bophelong gobane ka nnete o ke ke bo a fetola motho o ke ke bo a etsa letho banna ko nngwe o qakwe ke motho yo a kenang kereke e reng ha bina a qala sefela ka kerekeng o utlwe moya o phahama o utlwe boteng ba moya o halalelang fela ha o sheba diketso tsa di etsang le ha bina o utlwa gore he motho ona o fuwe pineng le ha rera mara ha o sheba pelo ya hae ai mamedi
6: volo volo mavolisto ke nkgono se ka utuka mona ka matlakeng sa strong ku hloka moya wa bomodimo le pelo empe le bogopo rona batho ba batshagetse bo supportana ka nnete yo ai wa ibu ile kgolo ke a leboa thank you Mvolisto.
7: Dumela Mvololo, dumela Vili Mlui. Tantshwarela o bua ka English. Batho ba na le pull head down syndrome. Batho ke bona ba diang batho. Kaskas gwa tantshwarela. Le go as goes around comes around. Ha ona mang le mang a thabela go bana le tsietsi. Motho a tlamehile a phamise motho o mongwe. A be motho o mongwe gantle a go fela o tlaloka a kekebe social media e ka dula le social media ke ntho e ntseng ya sego tsamaya yo motho ga le aisan dula le ena fatshe mo tshedise o moetse o mo bontshe ke motho gore o dula le batho ba tlo dula ba tsheya impa ha ona mthathabela ntse ya mthumo motho le motho a rata ona mthagata ng kula lefatse ha ayo che aka phamiseletso aka palame ka oduma go tlo tharo ya loka kere mo bone ke ma tshege tinane bo pheleng extension 40 muvango ka N1 pela magikane ya lebo
6: so khotsantate mvolalo khotsantate so mahloko go ke mutlwileng ka mane wa bo gona ntate ke bo sa tsumadi ho bana ka nnete ntate ha ona motho adopt and sick hore e tle ho yena and o ke ba tshatsetse ya motho e mong baneng ha o tsebe ya hao ka o sane ntate haholo mosadi a tswetseng o kgotsheditsietsi ka mehla ke lla le ngwane wa bo rona ntate Mvololo
0: ke a leboa mme ke a leboa ke utlwa tsela o buang ka ona gore yo a mme empa he ha utlwa batho ba tshwanang le wena le rona ba mo fantsietso re le boemong bona re na le wena re a o tsietsa ha wa ikgethela gore go be jwalo media mamedi ho mo mamedi e mong le e mong ya mametseng sealemoya ka nako ena jwalo ka nako e dule gantle metsesong e supileng kamara horena ya bona dumela mo mamedi re furalla jalo se hlosa rona melaitse mangata nako e fedile mo mamedi ya buima bo fibo kapa bo fibo tobaneng le bona mo mamedi o mo mfela motho ya tla o famatla ya tla o jarela bona ke ntate modimo ke a o jwetsa mo mamedi e ya le kunutung o mmolelle tsohle tsena tse o kgathatsang tsa fatsheleni o se ke wa tshepa motho o itse re barate empa re se ke ra tshepa le a le mong o jwetsa motho mathata ao a boima ile wa lelapa ile motswalle ile mosebetsi mmoho ha o furalla o tsamaya o kena WhatsApp o etsa voice note o di wa di fitis o tsheya ka wena empa ho nona le yena ona u beile sifube mona re hotloloka ngwana mme ho tla loka ke teng ka dina go tsohla o batla o bohla e tla o buele nna ke teng re phela nako e jwalo mmamedi re le ma Afrika nako eo re tsheisang re thabang ka botlhoko ba motho e mong hona le momamedi a itseng vele ke iphile kgotso ke shebana le ntho tse ke tlamang go di etsa ka nako e ke batlang go etsa momamedi ha o be jalo mme wena ya nang le pelo e ntle pelo e tletseng lerato kutlwelo bohloko tshwarelo ngwana mme se ke ya fetoha dula o le jalo o ba tshwarele le ha ba sa ikope o ba rate le ha ba sa o rate empa o se tshepi le a le mong ka ra bona Obani tsena ke diphiri ka ra makoko a dingu. Re phela le tsona mmamedi. A itswe re Bible a bua lentswe la modimo. A tsiba melawe le shome. La uga motsosa rwabetsi wa ibua. O sike empa ke yena wa pele. Mamedi ke mang ya holang ka jeno e hlwela matsatsi a mashome a mabedi a metso metlhano kgwedi ya Motsheanong ke letsatsi la Afrika dumela tlhengwana mme o mametse tshebeletso ya lesedi dikalaneng ra makgatlhelong a go qetela ke bitsa tlhopha se ke se ratang haholo se ne se ratwa ke nkgono ba nna Mamolowi the Soul Brothers ba rongephoqile

0: Mamedi pina na bitswa ka hore ke I'm sorry Tyrish mona hole sedi FM pejana mono Soul Brothers ongi phoqile ya nswabisitse ka nete ke tsotsena tsa hao di magaditse le shomela metsoro ba di mamedi metsoro tsoga mara hora ya bone ke manya holanka jeno bo Afrika le bo ma Afrika re bala ka letse ka tlolo mahlono la 086 000 3084 079 758 5066 mamedi ke WhatsApp ya leseding a nthomelele malaetsa wa kgatiso a re utlwa gore ba bararo bo tswang ba gopotseng le a ketekang letsatsi la gae la tswalo ka jeno e bang o gola mo mamedi le sedi ya family re
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nnaneong la dikalaneng le mvololo
0: go sole jwalo mo mamedi mesong ya mantaha go le sedi FM re tlale ka mona ka di-voice noteng re utlwe mo mamedi o reng go ba kea di bona di ake na le mehala ya panyapanya re utlwe re o reng ka jeno
2: Optiville kgotso ke kopa gore happy birthday today ho mpoto Sentsho ke tsatsi la ka jeno ke di 25 ke tsose le tsela mofokeng ke re mmezong diwe yana nga hola maobane ke qetelle ka matebo wa gogo ke itebela go bela tsatsi le monate le loutwa ka letlholo le fetseng tankeng dentsi wa leba
3: good morning valley o bua le molebohentomeng ka tumao le paraisi ke rata go qala beke yaka le goboso matlhatsane ka mole ka tloko le ene dikeledi modau ka mo ka tloko le ene setkoi matumane ka matatiele ke a leboa legolo ka be letsatsi le monate bye
4: yala lo khulu kwa phela ke phile tso khange bophi e kwa gana o just rata we na de hiwe bua le faso mlo ka mona ka petana re mbololo ka mona ka petana o hula mme mafuti dai na mulo ke ra hula go go ba ba tshetso ka meta mdimo a mriso mle mo safeli ke sa ku sa mchana ka hona ka mona ka petana yana ke thaba Patrick mulo ke re ba sebe ke mo le nna ile ntshabisense goto le rangwane Isaac go toto masego ke re hashtag ka ba tswe ba hashtag le sedi ke mulelo
5: Volima volovolo, hai, kupo watosa, kupo watosa, ditaba mokwantle, diako mokwantle, le tibuseng tomo, kibana wa mme Selina, kama na pirutona helproni, wakupelwa ki tulu pronmelo, leno kama na pirutona helproni, abatsu.
6: Ela lo khulu ko ho songona ntumele ke ke mathela ka manaka thabantsho thank you ma mam kana maloka sa tue ke re ntate le se ka pamrish ya tue ke ke tele ka ntate ga mpa e ka manaka le di bona la mamboi ke ga ba tue ba tue se ba tue fela tue ba patsime ba tue so ke me ma le bitse ka mo questionnaire ya so mo ke le bo
7: mwana me dumela hle ka jeno ho hola dandi mohloki yena o se gutlong thabana tshwana tswatswa ke re a gole a bone tse dintsi ngata a kene sekolo a ithute a be le bokamoso ke tlose ntate motsamaitlameni yena o kamogane ka Clarence ke ketelele ka Ouma Magalanyane Phama yena o kamogane ka Botshabelo section N ke seetse Magalanyane ka tswatswa ke a lebotlhe ngwana mme
8: Rila ma follow follow just right tsha tsha tshi re ke ba so se re ke se chunks kwa la la ke go so se re mo ke se tsena na na bo tlhobo go tla ke ga fole bo raya ka ke se re tao tsena na ke mo rutwa en e tsha ga le ma follow follow go tsha na comment ya thank you
9: ho tsong follow lo o just right ke tsosa mananki musala bushi nkoko bona makwakwatsi kopis ke qetelle ka ntate Oupa Sefadi ka dinoheng Kronstadt kao fela bona ba tsoswa ke goshi tagosh motsamae ka puritona helbron danko
10: a volelo volelo ke tsoswa ke re mo fukeng ka mola ka khonete papi thamae ka mola ka delmasi meke tsistinane ka mola ka katle ke mo khubula ndlala ka mola ka delsa ka delsa volelo
11: Chaga strata, kitsosa bana ba latelang, kitsosa keledi, ke motho wa ka mane ka Bloemfontein, ke re atho ya patsi be ke re atho e o tsoswa ke motho wa hae. Mpopo mokwena ka mona ka Pretoria Hillbrow. Danko.
6: Hashtag ha batswe batho. Dumela ba ja bo. Se tete se batlhoma kata ka mona ka Melody Virginia. Ke tsosa molebong Tumeng, ke rama Mphonyelele, ke qetelele ka Steven Stivovo, ke re batswe ba phatseng ba letsatsi le monate le wena fela jalo. Danko.
12: Dumela Volivoli. Gogola ausi wa ka, Thandiwe Margaret Neke. O etsa dilemo tse 78, ke re a hole mahlomo, a hole ho kula ho mo tlohele. A isapela modimo o tla mo fodisa o kopela ke ngwana bo khono maneke ke re a ho le mahlongo good night good morning
13: ni la mafolofolo ha batswe batho ha ke ke tsose meson tuwe ka mo ruka Telkom ona hola maobane ke a tshepa go botse hantle ke be se ke tsosa mema moloi ka polasing ya Metalkop ke tsosele memangaka ka mona ka Pakist ka dishebo ke a leboa ba tsosa ke ntatele be se ka phama
6: dumela veni moloi o tia strata ke tswa le bana ba latelang kgobotso Mahlatsane Clockland Nani Cheba Bothavini ke ketelle ka selo ramping mane soso batsoswa ke rata mare a mosolotsane mona fiyong skoon ke a lebo
14: a testrata ha ke tsose vita ka mo ka Frankfurt ke re hala le sandawana ke re me mantla po ka mo ka thwala ka mo ke pakania ke re hala hala pakania ke tsose ya John Rampitsa shedo rahala la pakani hawe thank you tona le go ratanda
15: hashtag habatswe ba tu bololo sa kuzita monate msebizi ya bishop president ya betle mbololo go patsa bana ba rata bololo go patsa sa mo ja fa mtlunga mane ka botlhoko betle meloso ke tsose tebo wa pakani ya wana mme mampuri wana mme ka mari ka tshile bo go iplasi ke qetelele ka Lesandawana ke njomo njomo njomo mokwena meketsi mokwena wana mme ke re ga tlhoke di tango ngololo
16: o to ho tsombo di sta ba tswe ba tsho bo di sta gore ke tsotse mo radio me manasi mokwena bona ka so solo mbona ke tsotse ba ntela ka fatse la Paris tsotse ba malatsi fatse la Rustenburg ke tsose ka ofela mazamdela wake up ke tsose ke malatsi ke mazamdela mo dango police
17: a good message go di sengwe film lui sengwe le tsatsi ya ke tsose ba la ratela bana ke ba sebetse mo ke ke mathebula ke ke rona msimanga ke maketula bana go hle ba tsose ke mo tla ga sebe ka re smith le nda mkhonto dango
6: bana ba bararo si petit mohosi constable mapitso le tsara constable nayi garedi umane botsabelo ka mosebetsi batho bana bana ba keteka weekend ena ke mahlono le katlo bone ke ao ba kopelwa ke le dia mshane vessel spoon
18: hello mbalala ke pengi na dlane ka khotsong ba tshavi ke tsosa maqheku a rona a old age home kgotsong bo thavele mo bethele old age home mabethele ke re tsiwang echaile bonkgono echaile le bontshetsemogolo ba tsoswa ke pengena dlamine ka kgotsong bo thavele thank you
19: Mvololo. Ngwana mme uba. Zakaria Bushugara Smith. Mvololo mana go re ke Thabiso Ratebe. Kapa ke makgolo ko eng kapa ke tshiame ka mono. A tsewa phatsi man. Ntate Moleke ke msia. Ntate Bodisa ngwana. Batho ba nake a ba rata ba tsewa ba phatsi man. Sebetsa monate ntate maqalo a beke a monate. Thank you.
0: Re a leboa mmamedi metsotso mašome a mabedi a metse robedi ka moragora ya bone re ya magaleng le sedi FM dumela
20: ee lamvolisto
0: ee lalakantate
20: oetuke lamvolisto o bua le legodi thwana ba lebogolokešeneng wa lesanda wana
0: ao the yellow nation
20: the champion of south africa and africa ka bophara mvolisto
0: ngwana mme
20: mvolisto ke rata go tsosa bana ba latelang e le ngwana malome ke no makgwetsi sithibe a le mane thabantsho o dula mono ke tsose shane e sebodi o mane malebogo location le ene ke swara saka a sa utlwintse a ke qatelle ka mofumadi wa ka mama santhwana tanke volise ke teboela
0: ntate le kgodi ke lebuile a golo tsatsi le monate ntate
20: tanke ntate
0: tshebeletso ke lesedi mmamedi dumela
21: dumela
0: ntate
21: I was going to go to the Lucas.
22: Ke pitso pitse.
0: Thodi mna dikhe thabela utlwa o petse lwe.
22: Ah ke pitse mna di comrade sa bata TDC 3870 extension 5 million ya bogetse strong. Ha ke tse seng mme ma dume eng ka Paris ga mare ke tse se. Ntate mo gana mla poka fa Virginia le ntate pika tshuma sona le ba ai bo ke ba mme ke ma plasa pe ke le tse strong ke ba rata ka ofela ba tsana DM ko le bui.
0: Tate TDC ke le buile le se di dumela.
23: Yeah. Hela mbolulu hela mabolovulu
0: hela ngwana mme
23: e ngwana mme ke tututi
0: ngwana mme ntodi monate abatswe ba patsime
23: ngwana mme a ke tere ka mazaka ke di bile ba tswa patsile ke re madinda le epo ka marka mokhaka ka khosa ke na dinda tswa e tshile ke tepele ka tsita di ba tsena ka tsama ka mele di tsi ke mo tsala ya dikwa tsela ke bula buritu ha re ka tshwenya re marantse ba di tele ja mabolovulu
0: ke ya le bo ngwana mmetsa tsile mana a ditsebele tsoki le sedi mamedi dumela
24: lo khulube
0: dumela nda dele gai
24: o dinga dumela
0: ha mana dinda dege mangole tsale gai
24: ke ya male se tsane se lo ga lo so thumo zo wa ni futhule
0: a ba tswe nda de se lo
24: a ke ke nda de le se ga male ba thule bile go sa phapha ne ha tswa phadi ne nda de ke re nka ka ga mala ga khang tlo si le a tswa phazi ne ke re nda de di go di ga mi trente ga mala le a tswa phazi ne ke le wile go lo go tsadi ya mala tinda
0: ke le wile ha go lo hlenda de e mala fetsane se lo lona tsatsi le manat
24: ka ndi nda ke
0: tsebele tsogile se di mamedi dumela
25: a u tsotsa ka
0: nda de ke a phela u phela vha ngwana mme
25: a no sa ke sembolito
0: eita da ke ma
25: ke tsoga ma e braga ka bona ka matateng ya mebi
0: ha ba tswe my brother
25: o binge ke tso se andru ke bu khudi ona ka mona ka ya mebi o tswa mona ke tso se a polo chavalala ka mana ka khutha ya meski ena se besetta tella ka mona ka matateng ke ke tso se machelwane wa ka yena ke se ipati khasudi bana ka ofela batho swa ke ma bhana ka mona ka matateng tena bi ke ka bila out ya strata
0: my brother tsatsile monate ngwana mme ke ya leboa
25: thank you ngwaneso
0: mamere metso tso mashuma mabira metso robe di pele wa tla horwa ya bohlano morutin tlatseng o teng metsotsong e mehlano pele wa tla horane ya bohlano mafube tla ra retswa le morutin tlatseng re tlabe re fetela ho moifo wa makumane ba ditshore di chesa ka jeno senka macheke Mona Holesedi F. Mame di dumela?
1: Kutende ka Mvolistum.
0: Ama naite mme waka?
1: Ake mkono sika utuka muna kama tlake mbaktua.
0: Aba tuwe mkono?
1: Mvolistum, hake eka mani ka ZPS. Meso vende hantu sike bwona ma ZPS. Banaba sababa emezi. Re eka mani ka mwifante. Mejobo, hako ntu sike bwona ka mwono nu. Re eka lirila la tuto. Me maditare hako batu sike ka mwono she. Maubani Mvolistum, hunu hula tulwa na saka. Pelo nini itwa. Wana roots ha hole spelo ha hole mqina ke ya le buha Mvolistum thank you le tsegile mnate ba hai
0: le wena fela jolo ngkhono ba bae reng ga mamedi o qetela le sedi dumela
2: le ka le kholokwe
0: dumela mme wa ga o pitse hantle
2: a ntse ke pitse ha monnate le kholokwe la iso a ke ka mane ka welcome ke re mezen tuwe a tuwe e bile na ho la maobane le ke ya ka mane ka lady brand tete bo putlane le yena ona ho la maobane iketele ka makabelo ka mane ka welcome kire a tsho ba kotela ke memamlo ka mona ka dipilane ha ba utsho thank you khuli
0: maloi ke le bo re kwaletse yona ha mana tika jeno mo me di re fella mona

0: Ke ole buile mantsheua metsa o seng ha ka tsheno re di thagola ka tsereng se hlopa sa Mamelodi Sundowns ke bo mampudi ba kefa Champions League ka mokgwa o hlola sa AS Far e leng sehlopa sa naha ya Morocco papading e bapetsweng maobane bosiu. Tlholo ena ya Sundowns e tla ka mokgwa o ba ditlhopha di bapale ka o lekana ka ntlha sehlopa le ha o le jalo leotong la pele la papadi e ileng ya bapallwa Afrika Borwa Sundowns ile ya hapa papadi ka ntlha e leng honoto. Le hoja metsotsong ya pele ya papadi ho ile ha bonahala kgotlang e matla empa moletsaphala ho ile a kgona ho laola papadi eo moo ho neng ho bonahala dibapadi tsa AS Far e ka di tletse dikgoka. Re ntse re le hona ho tsa bola maoto Orlando Pirates kwano lapeng ke bo mampodi ba setlha sena sa leaki ya Betway. Mokwetlisi wa sehlopha Abdel Salam Wadou o tholeditse sehlopha ka tshebetso ya sona e matla setlheng sena. O re leeto lena ha e ya ba le bobebe hohang.
1: Our boys did give everything, to be honest. I don't have nothing to reproach them. I just want to tell them let's go for it in the last game. We have all the qualities to go to win that game and to be champion.
0: O sa le jalo, tona go la province ya Gauteng Panyaza Lesufi o le buisitse sehlopha sa Pirates ka tlholo ya sona. O re sehlopha sa Pirates se bontshitse botsitso sehleng sena. Ditaba di sa le jalo, sehlopha sa Magezi se atlehile hore se lebe ka ho tloloha leaking e ka tlase ka mora ho hlola sa Richards Bay ka ntlha e le nngwe honoto stadiumong sa Seshego Polokwane. Magezi tla bapala sehlopha sa Cape Town City le sa Milford ho lwanela maemo a ka hare ho leaki ya Betway bakeng sa sehla se tlang. Mokwetlisi wa Magezi Alan Fries o re kgotsofetse haholo ke tsela eo dibapadi tsa hae di bapetseng ka yona papading ena ya ho qetela. Batshehetsi ba Magezi le bona ba hlahisitse maikutlo a latelang.

0: Soko ba o latlelwa ke moratu wa ha se papa head. Clientele e tlhusisa hore ho boloka ba o baratang ka seriti ho bohlokwa. Di plan tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plan e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Twas side back to card. Tahoe.

0: le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Tlhagolwa go Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Hashtag kgwatha motho.
2: Tsasa le batho, ke rata go kgwatha usiwa ka mole kwa Mandela Park. Ena ke Mmathabiso Bohati. Ke mo rata, usiwa ka ke mo ratang ka pelo ya ka kaofela. Ebile o tshwana le mme wa ka. O ntsetsetsa tsohle bophelong ba ka. A nka boikarabelo ga mme wa rona a tloa lefatsheng mona. Ka ga nna ebile ke feliki. Ka nnete o ntse a mpitsa jwalo fela o ngotla ka gare. Ke mo kopela ka pine monate Tebo Moloi o mpha tsohle.
3: A re bone gore na re a mo fumane. Re a tobetse. Kgwatha motho. A re utlwe. Yes.
4: Ra mo fumane.
3: A re moleke. Ke mme Mmathabiso.
4: Ya Thabiso. Ntaki a khona. Le kai.
5: Ke
4: ya Thabiso. O Sofia tsile bala.
5: Eh?
4: O Sofia tsile bala na.
5: Ah eh. A
4: re sa le. Ha ke
5: fifile. Ba tsamaya.
3: Ka le fifile. Ya no. Ei, me ba Thabiso bua le batho kana le thwasa ho le Sedi FM mona le kai mme.
5: Ah
3: ebo. Hey, re tswa re hopotse.
5: Ah ebo matukada.
3: Re tswa re hopotse re ga ebo. Le sedi hantle tjena.
4: O moyeng.
3: O moyeng a re bua le wena tjena.
5: Wana ka le bona moyeng.
3: Hey, utlwa li taba hona le motho a re romme mo.
2: Thasa le batho. Rata o kgwatha usiwa ka mo le kwa. Mandela Park. Ena ke Mmathabiso Bohati. Ke mo rata. Ke soke ke mo ratang ka pelo ya ka kaofela. Ebile o tshwana le mme wa ka. O ntsetsetsa tsohle bophelong ba ka. A nka boikarabelo ga mme wa rona a tloa lefatsheng mona. Ka ga nna ebile ke feliki. Ka nnete o ntse a mpitsa jwalo fela o ngotla ka gare. Ke mo kopela ka pine monate Tebo Moloi o mpha tsohle.
3: Hey.
2: Kele bo.
3: Mme Mmathabiso.
5: Kona na we. Ke mwana mme wa tlhomodi mwana so ofela.
4: Hey. Mmathabiso o sebedi.
5: Ke mwana so ofela.
3: Hey, ari ro jwetse o rata ka legato lena lena lena lena lena lena.
5: Ke tse kele bo hle.
3: Ibile a roba palle pina ya teboke na o mpha tsohle.
5: Kona
4: ka le bua we. Ah, me no sono lo fatse ka mo go ba so go.
5: Ke ka dira a bulu ba tswa mo dimo.
4: Ah, me a Thabiso.
5: Thank you tate Mandela Park. Kona ka le bua we.
3: Ka le bua me ba Thabiso.
5: Thank you tate ba dukana, thank you tate fela.

0: شو ما بين بس الرومي فانا بس صغف خلا صرا قبل سنة لا تبي قصب على تراي بقيت أخوا بريك فشون السريع فعل كتبوه أم بتصوتي كيونا أخوا تمو تمو شو من لوينا وسانو بطلع وبجوال لوينا ورومي لي شو رومي لا يتسوى هاو ورومي لي ملا يتسوى هاو روت وركي ما ينو مكوبلا كم ويس نو تنتوي يتسانج بنولو فلا ورومي لا فلا فويس نو تيا هاو نمبر سنة 079-758-5060 fela molaetsa o no ke nwa pele ne le yona taba hore tla ba shutdown ka mo ka mangaung ha ona ba le bo di transport roto batho ba na mesebetsing ke a ipotsa di tholi tsa majwa mangaung mo mangaung metro e ha holo ka Bloemfontein ka mono a ke le re joetse mana a ke le re joetse ho etsa lang taba ya shutdown ke yona ka mo ka mangaung le bona ba lla ka melata ena e mengata e leng hore ha ena ditokomane tse di beletsweng semmuso ka pasebola hore ka kwa ho ba ka kwano ka nang ya rona Afrika Borwa ba lla ka nnete ba re mesebetsi ha iyo batho bana ba tswang ka ntle ba nkile mesebetsi e ka tswang ke ma Afrika Borwa ha ba bua empa ha holo lua ka melata ena e senang jwalo ditokomane tse molaong re bone dintho tsena di tse di etsa hala dibakeng tse ngata tse fapaneng jwale re ya utlwa le ka mangaung ho jwalo Shupi Molale Makufe monna o motho a tswang o se monna o ko mathe mfana ka o ko mathe o shebele mono botoropong mono hore dintho di tsamaya jwang o ntwetse hore di ntse di tsamaya jwang ka mono ka mangaung kapa mang fela ka re jwetsa le voice note o ka romella yona 079-758-5066 re utlwe fela hore ba ne ba re ka jeno ka mantaha ha re tsoa tjena re tla tsoa e le shutdown Center City se ngangata Bloemtown mangaung metro ke nnete taba yeno ho ntso o etsahalang ka sena sebaka ka le fumane transport ya mosebetsing ha o ya mosebetsing ana jwale o bona eng wena mo tsa manteng o kwetse jwalo hle hore joetse re tsebe hore re tsebisa setjhaba hore ma emo a eme jwang ka mono ka mangau metro etsa jwalo romela di WhatsApp tseno ho 079-758-5066 rutwe wena mmamedi hle ya ka mono ka mangau metro hore dintho di tsamaya jwang
1: Motho o nantsa lla ka hore tabena ya hore Africa Day ha seletsa tsila phomolo e etsa e ka e ka ga lena matla hantle ha le ke ga o bana ke eng re batla o dula hae ka pa re batla o kete ka continent
0: e hantle ka re itlwa hantle tsa tsimohlokwa ba teng e ha o thudula la pemmo no thudula ke le tsatsi nga bona ha isa tsa mile le holiday khaitse di a ka ihlile le nna ha ke ihlile na le matla fela he ke le tsatsi le holo e bile la bohlokwa ha holo continenteng ena ya rona
1: ai khaitse di a ka a ke tsebe ke a khola continente tla hlompha Afrika Borwa jwale ka mora mosebetsi e ntse maobane ke Mamelodi Sundowns ntwentle khaitse di a ka ntwentle ke batla ho bua nnete fela le ntwe tsa etseng ka mane ka mbombela e ke ratile ba tsietsi ba Orlando Pirates uno le ka mono khaitsedi aka
0: ke le ka mono khaitsedi aka ine le party wena thwasa fela he nka o jwetsa ke re metsotso e mashome a mane a metsotso e mihlano stadium mono karolong ya pele ho ba le nthayane moela ba corner kick ha ke a bona ke bone ke se ke bona television ke ketetse ba khona wena thwasa ke re ke lonka nthayane nna ka ka nnete ke ketetse e ba khona ke re moletsa phala ka mora khonena o tla letsa phala ba e phumulo ba lo phumola ba shimane hey ke re ke lonka metsi mane ku tlwa isele ke go etsa etse jwa motho a
1: ntla stadium e ka se yawa
0: jwale ke botsa ba dutseng pele ka ba ee batha o otlile ka hlogo ba bang ka ntle ba ee o ikorile ba bang ke se ke bona television gore he ba a ehlile ba lebale ka tlasa gatelo
1: a o bile hotle kgaitsedi aka go bona ditediamo ditletse jwalo o bona batshietsi ba tswile matsholo jwalo ka nnete ke bone le ntwe ntle le dibaka tse fapaneng tseo bolo ene shebeletse ho tsona na le dibaka tse ntse mikutu ke bone hore ho nona le viewing mo no kopano teng lo shejwella bolo ka mane ka mamelodi maobane ke bone hape ka mona ka malahleng ho na le molo o mong o satswa bulwa ke ya ke ubitswa jambo bana le screen se se se seholo ha pirates ba pala gaitsela ka hono tletse o tletse parking o tletse ka hare batho ba tlo shebella bona me wa elellwa hore ai e se kae ka re ka nnete di bakatsane tsa sechaba tsa ho boha dipapadi e se ka re di ka ba teng ka nnete na go yena ya mohopo wa lefatshe mo ba fana ile o bapala long ya mohopo na lefatshe le Mexico le dipapadi tse ding tsa di group stages ho ka ba hotla
0: le batho ba nang le dikgwebo gaetse di aka ke monyetla wa kgwebo o na nna go ya ka mo ke bonang ka teng ke bone kae kae ka mane ka Nelspruit hona le sebaka ke khawashe fela ba le ba hlile ba batle screen se seholo le bona ho tletse tswete ka moo ka ba ba kenya batho ka disentengela tse itse gore ba kgone go patala bo di-screen tsena tsa bona ka bona gape gore ke monyetla nthwena go batho ba batlang go etsa disentengyana ka nnete batho ba rata bolo le yona papadi ya pirates ke a dumela gore muruonyana o nyoloile gagolo ka moo nobane motho kopane le batho ba bangata ba reng ba tswa bo Bloemfontein kopane le batho ba reng ba tswa Freestata kopane le batho ba ne ba re ba tswa Durban batho ba reng ba tswa ka kwano ka Gauteng jwale di papadi ya bolo gagolo maemong ano mo e leng gore ke bo mogopo wa lefatshe kapa ke bo papadi e setlhopha tshwantse senke leaki Pretoria mane re bone gore Sundowns balatedi ba bona ba Pretoria le bona ne ba kopane kae-kae ka nnete ke bone e le monyetla go batho ba e leng gore ba tla kgona gore ba kopanye setšhaba kapa ba kopanye batho sebakeng se le seng batho ba itšhebelele bolo batho ba rata go shebelela bolo le batho ba bangwe go be monate gaitse di aka
1: Haitsana ka ke bone hape le setšhaba ne se hlile se phaletse SABC Plus ke ratile ka mogho ka nnete ne shebeletswe ka tembolo hona ho SABC Plus mamedi ka nnete o iketsetsa tsietsi o ipakela bothata haebe ha o so download SABC Plus downloada SABC Plus ba ni papadi ka o fela tsa mohope wa lefatshe di tlabe di haswa ka o tlolwa hona tembono Mr. Cool Aukof a di betsa monate se ya le moye maobane ke kena ka mona ka radio ke kena ka mona ka television a e gaitsedi ka ntone ditsamae ha monate
0: tone ditsamae ha monate tone gaitsedi ka setse ka tshojolo go mahlolo

0: tshebeletso ya Lesedi FM. Re tla o senga ka jeno se go tlwa taba tse monate tsa hore Mamelodi Sundowns ke bompudi ba kontinente ya Afrika. Ka morao re maobane ba bapale ka o lekana le AS FAR Rabat ka ntlha e lengwe setlhopha, mme a re kopanyetsa le yane Mamelodi Sundowns ile ya tlhaba ha e ne le ka mona ka Loftus Fairfield disco dimpate taba di nte nne ya be babe ya pele he ka ntlha tse pedi go ntlha e le nngwe. Go bolela gore he Mamelodi Sundowns ke bona bompudi he ba hapile papadi eno ke bompudi ba CAF Champions League, ke yona mogope o mogologadi ka ra kontinente ya Afrika. Mme tse ding ditaba ile ba tsa Orlando Pirates mo teng he maoba mona ka Moqebelo ileng ya fitlha ya hapa jwalo Betway Premiership ya be le gore he e nka jwalo kgetlho la pele ka morao nako e telele ka ba ka wa ke tlhalosa nako e ne e telele. Ga re di shebe go Betway Premier League ka Moqebelo, Sekhukhune United ya bapala ka o lekana le Siwelele ka pedi o pedi. Magezi ya etsa diepepe ya tlhola Richards Bay ka ntlha e leng go noto, mme go bolela wa Magezi ha re sheba e tswile le king e golo empa e na le monyetlanyana monnyane wa tiki o re tle e ka nna ya gutla ka ga e qetelletse dipapadi tsa yana e le maemong a leshome le ena le metso e metlhano empa e tswile. Durban City Timothy Tshontshimale e ne kopane jwalo le KZN Derby le AmaZulu a mapeswa nkone ya ba a feta AmaZulu ka ntlha e lengwe go noto. Marumo Gallants ya isano di mo letlase le Stellenbosch ke yona tabane ile ka e tlhalosa gare Marumo Gallants e na le monyetlanyana o monyane wa gore ka nna ya baleya, mme taba bogolo ile a tlhaba taba ena gore na Orlando Pirates e bapala jwang le Obit College go ya ka mokgone ke ile ka dipopola ka teng, empa he ile a phunyowa Marumo Gallants mamedi wa ka ya phunyowa selepe ka ga e qetile dipapadi le maemong a leshome le ena le metso e mene ka ntlha tse mashome a mabedi a nang le metso e metlhano. Chiefs yona ilankana jwalo le Chippa United le yona Chippa ya bale ya selepe ya otla Chiefs ka ntlha e lengwe go noto. Obit College ya kopana le Orlando Pirates ya itlhaba ka lerumo Orlando Pirates he ya ba tlhola ka ntlha tse pedi go noto. Go ne bolela gore Obit College ba bae e tla gotla ka gotla ka mane ka Motsepe Foundation Championship. Golden Arrows ya bapala ka o lekana le TS Galaxy ka noto go noto. Mme ke batla ha taba tsaka ditsama mona mamedi wa ka ere utlwa gona e be re ka kgona go fumana monna yona ile a ba man of the match papadinyana ya Orlando Pirates ka nnete o le a sebetsa gantle golo. O kae monna yona banna? Simphiwe Selepe o teng mona ke yena man of the match.
1: Benginayo le Philip futhi ekuqineni izinto zoba right. Unkulunkulu uyayihlela into zakhe, I think.
0: Ke ena he monene wa Orlando Pirates Simphiwe Selepe. Ha re ya re ka mane ka o Serie A re fumana ka labohlano Fiorentina a tlhaba e lengwe Atalanta a tlhaba e lengwe ka Moqebelo, Bologna a tlhaba tse tharo Inter a tlhaba tse tharo Lazio ya o tla Pisa ka ntlha tse pedi e lengwe, mme Pisa e tswile le kinyeno ya Serie A ya re ka Sontaha Parma ya o tla Sassuolo ka e lengwe go noto, Napoli ya o tla Udinese ka e lengwe go noto, Verona ya kopana le Roma ya ba o tla ka tse pedi go noto le yona Verona e tswile, Lecce ya kopana le Genoa ya tlhaba ka lena ka fatshe ya feta Lecce ka ntlha e lengwe go noto. Ha ile Milan ya kopana le Cagliari ya ba paputla ka tsepedi o ile nngwe. Torino le Juventus tsa bapala ka o lekana ka pedi ho pedi. Kumo ya o tla jwalo Cremonese ka ntlhatse nne ho ile nngwe. Miku Cremonese le yona mamedi itswile e seitse ba bae. Mme ke ne ke batla ke re tlo utlwa tsene di bua ke mokwetlisi ena wa Obit College. Ei le yena o buile ntho tse dintse mmalo wa mamedi wa ka, empa he re tla di bua hantle ka nkano ho rane ya bosupa tle go hlalosetsa gona e be o itseng ha jwale ke gotlela go lenna
2: Nsantsi re ugisisa ka mo o sebetsang ka thata ka teng ka ho hobaneng o sa iphumane le ditharollo tsa kgwebo tse sebetsang ka thata jwalo ka wena. Ka 15 rand ka ka kgwedi o ka kgona ho tobana le diphepetso dife kapa dife tsa kgwebo ka maemo o biz business account ya rona, mme wa finyella ho banka online o fumana ditifiso tse tlase le sehlopha sa ditsebi tsa kgwebo. Tsena tsohle ke mahala. Jwale he, upgrade la ho MyMobiz business account ya rona kajeno, mme o hodise kgwebo ya hao ha bonolo, ka bohlale le ka potlako. Lekola Standard Bank MyMobiz ho kalella. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.

0: breakfast show ke le nano le lumametse manta bekeng a o mamela tsebeletso ya le Sedia FM re tla eng ka he re be ho renyane ya borobong ka nete Africa bo right letse moya wa o kitika etletse moya wa thabo e le ntwe monate o nate o bona setshaba se thabile se thabetse mabaka a fapaneng la ile re ratse ba ona le dintho tsengata tse leng hore motlhomong ha di tsamae ka mogho re ka ra batlang ka teng ka ba re ka ra thabelang ka teng empa ai mamedi ntwe e monate ke ha ile re ntse gena le mabaka a o kitika mona le mane Bethlehem ha o le tsena re kopane le Exinia re utlwe hore maemolo dumo re ka ra lebellang ka jono ke a jwa jwalo ka re bone di bakentse fapaneng ho la nna na dipula mafelong ana a beke tshela ha dina na go nyane khutshwane Exinia dumela nna ngone sorao a moela o thakgwa breakfast show re tshepa o tswile hantle ho tlotla ba jwang ka jeno
1: ke le dumedi se thwasa le wena batho kgada mmogo le ba mamedi ba le Sedi FM ha re sheba sa ka jeno tsa bolepi maemo a hantle haholo mmogo le bekeng ena re tlala ka bona ka profenseng ya Gauteng teng ho hlakile mme ho tla phola Pretoria ntle le lamane ho mashume a mabedi le metse meraro ha ile Johannesburg ntle le lamane mashume a mabedi le motso mong ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile mme ho phodile Mbombela le Emalahleni ntle le lamane ho mashume a mabedi ka mona ka Profenseng ya Leboya Bophirima le teng ho hlakile mme ho phodile la fela ho phuthumetse dibakeng ka botshabela Klerksdorp le Potchefstroom di ka dula mane ho mashume a mabedi le metse meraro ha ile Rustenburg le Freiburg di ka dula mane ho mashume a mabedi le metse mehlano ha re tla ka mona ka Freiburg ke mo hlakile mme o phodile Bloemfontein le Welkom di ka dula mane ho mashume a mabedi le motso mong profenseng ya KwaZulu-Natal teng ho hlakile mme ho phodile le ha fela ho tla phuthumela dibakeng tse le bopontse lo ka Durban le Witwatersrand ka di-temperature mane ho mashume a mabedi le metse tsheletseng ha re phethela ka profenseng ya Kapa Leboya le teng ho hlakile mme ho tla futhumela dibakeng tse ka Leboya Upington di ka dula mane ho mashume a mabedi le metse e robedi ha ile Kimberley di ka dula mane ho mashume a mabedi le metse e mene ke seo sa bolepi mamedi a ke leboya tsho ka lebatho thata
2: a re leboya go lotlhega itsene ya ka Exinia o tla khutla sa khutla hape o sane re utlwa gore di eme jwang tsena tsa bulipi ehle wa pola nyana dibakeng yana tsenga tauseng Johannesburg ke kwa no fela motsea re kutlwa ho le monateng yana ihle o futhu metse monateng yana le shobela betsetsela seng fela betsotso a ga lebela shola ra ga super tswa wake mara voga ba tsho jwa lokwana kwa Zulu Natal ba voga ndota lonaga ke tswa tsoha tsena kwa rudi ga mo khotsi wa ka ke manta ha ka jeno ke batla utlwa ka tsena tsa manga u metro mano ruetsa la mba le ba hle ba bua ka shutdown ri hle na ke ona shutdown jo lo ka ona hlaloswa taba tsa hore le bo transporto ha ina ba teng ka jeno batho ba hle ba khotaletswa hore ba dulela peng ke tla utlwa ka wena hore dintho di tsamaya jwang le ka jwalo utlwa ka suspect di tsamaya jwang di metro ke tsetharo wa tseba ka matha jwalo di metro ke tsetharo re fetsa ona suspect go utlwa ka di tsamaya jwang di buse maruma o teng ka mane ka banga u metro re fetsa ona tsa pili tsa suspect go tha kwa breakfast show re ka le ka mo sa magalema ka City of Joburg re fetsa ona hantse re batla jwalo di buse maruma ka mo ka manga u metro a o smosa tlo go rubedisa ka tsela ya ka manta ha ka jeno ke a tshepa lona o dubela hle o bile le mafelo a beke ya monati re mohela ka jeno tsapile tsa sepedepete manga o metro di eme jwang ka jeno ka City of Joburg di eme jwang
1: that's correct me se ho en ale tsasa ke di mili se ba mamedi ba batle ba Sedi FM ha re sebile hara tropo ya Johannesburg ho bona hala di roboto di sa sebetse mani ile of literature street hara tropo ya Smart Avenue le Empire Road ka Parktown Empire Lane Mill Street interim ka mo Parktown hape le Oxford Road le Bombas Road ka mo Dunkirk mme re kopa bakganni ba disebediso o tshwana le di four way stops ka kopanke molao wa di points man sephetephete sephetetswane ho MT West mane Heidelberg ho ya ho Crown Interchange M1 North Poison ho ya ho Crown Interchange ka mo N1 North N12 Dietrich Interchange hape le ka mo N1 South mahareng a Brassfontein le Samrand Road hantle re na le ko le senyehileng mane ho N1 North mahareng a Parkview Interchange le Allandale mme re kopa bakganni ba tlhokomele e thibile tsela ho feta mo ho bonahala tsohle di tsamaya hantle re lebohe JMPD le JRA ka tlaleho ena
2: a re leboya go lo gaitse di ya ka itse ke fumana di-video ke bona di-video tsa dintho tse ntseng di etsala ka mane ka mang a umetolo fela ga e re tlanne re di sale morago re utlwa ga dintho di tsamaya jwang di buse marumo teng go tswa mang a umetolo a re fe tsona tsa sepedepete re utlwa ga di eme jwang ka jena o se di buse ntle ko dumedisa kgaitsadi ya ka ke mantaga ka jeno beke ke ntšha ke a dumela tlhe o bile le mafelo a beke a monate ntse ke bua ebile ka ditaba tsa mang a umetolo mono ga ke tsebe nao ka di ama-ama gore maemo a eme jwang ka mono go utlwile otho ke national ke shutdown ka mono ka mang a um
3: Ha ke le go ba tsikala ke dinga se ke di mesa ni fa ha o di mama le ba breakfast show. Maemo ka bona ka mang a o se pedi pedi sound. Se se pa la hante ni tele di ba ka tsela le ngore mapolisa a ntse a di bile le so bona tela mo rusung le ngwaro po mo ba le bosimo mo le ngore re tlhwane mabenkele a melata. A tshwakwa te ya le he le di taxi tsenga ja ga tsaka re transport ya bana ba sekolo go ga taba yena ha itsa mae ka bana ka mangwe mo tshabela tshabantsho le bing fontaine ha ono ka bana ka botshabelo di taxi tsa bana ba sekolo ha di tsama e jole se pitibile sana se batla se se ngata ha holo go latela ona maemo a o fela he go nale ba sekolo sa ntse ke di le maemo a o di so re tla nne go itlo go na go tlhola jang go ya go le leng ba le tsa tifela he se pitibile sana se tsama ya di tsela ha se le bila ka o fela e go tsweng bila ya kwa la go
2: fela fela motho a ka botsa wena a o se buseng se jwang se jwalo ka mehla se phetephete kapa le bona e hlile go bonagala gore o na le shutdown
3: wa tseba ke nana ke le sisitheo go baganeng ke le sisitheo le etsang gore e bere fumana le gore ga ke na makoloi a mangata ga kalo ke sa tsebe mohlomong ga le tsatsi ntse le phama re tla bona gore na maemo a fetoa kapa jang fela ga jale batho ba bangata ba ntse ba na le letshologo ba tsamaye a bang bona ba tsamaya dibese ntse di tsamaya sephetepele sa ona se a palela
2: kgaitsadi ya ka re leboa re kopane ka ntlhane go ra bosupa
3: ra
2: le bo wale shoma ba tsamela fela betso go re bile tsholo re ka bosupa re fete go re bogeseng o teng e kurulene re utlo go di eme jwang tata bogeseng ka mantaha le go alaka mafelo a beke ke a dumela bile monnati di eme jwang tsa sephetepete
4: re le bo ha le go alaka le ho bana betso le nna ke a tshepa di bile mafelo a beke a matle ke dumedise moifo wa lona le ba mamedi tale go ena ya sephetepete le tlisetswa ka utlulo tswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo e kurulene Palo ya sephetephete e tlo ameha mane sebakeng sa Katlehong hlakoreng la Seluma go tloga ka gora ya borobedi bogolo tseleng ya Sontonga mo na ke pela meago ya mmasepala e tlhokometseng moreki jale ka ga o lebeletse gore baagi le badidi ba dibaka tse mabapi ba kopanele moo e le ga ba tlabe ba tlo kenela mogwanto o le ba mane sebakeng sa Mofokeng re sebetsa mmogo le sepolesa se fang ditshebeletso Aforika Borwa re tla beya maemo leitlho dikoloi di thulane mane sebakeng sa Albertone mo na ke tseleng ya lebelo le phameng R59 e leng Abraham Morwe o lebile leboya mmileng o gerwelang Swart Kopis e leng Ali Masia athe ka mane ka Wadefield di thulane majanong a Tetstone le Osborne e leng Johnson Nonjeke tlhokomela mokganneng mo mabone a laolang sepedipeta tsileng taolong e ba letshwao la o emaebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa
5: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000 mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: A re ke rosa la le shoma fela metsotso a ga re bile tsholo re ga busupa the biggest money drive at the breakfast show o le seria FM wa no khono ya mosebetsi go khono ya sekolong ha holo ka manga o metro ka mo Okay, le re felita ba rutlo ge dintholi tsa majwa. Mabedi, beke ke fitileng le Dr. Matla ke ne re bua ka hypertension, high blood pressure. Rofa monyetla dipotso tse o nang le tsona ka high blood, ka bothata bona ba high blood. Oko re letsetse Dr. Matla re utlo re na o gona ho thusa ka pa o fedikeletso ka bothata bona ka pa ka ditaba tsena tsa high blood. Oko re letsetse 086 000 3084 086 000 3084. Ke a opola bekeng e fetileng o la ditlhalosa ka ofela ditaba taba tse shebaneng jwalo le taba tsena tsa high blood pressure. Jwale ka jeno re fa mamedi monyetla kgaitsedi ya kageletsetse re utlwe gore dipotso tsana le tsona kapa tlhakisetso a e kopang ke e feng ka high blood.
0: Haditle ebile ke batla go utlwa ke a kgola ga se re bua le ena ke batla go utlwa gore na gantlentle e ya kgona go fola na. Ke tlhokometse gore batho ba bangata ba phela ba se ba e laola mme ke a kgola ena ya motho a neng a botsa gore na e a fola na. Nka thabela go utlwa gore na Dr. Matla o reng fela he re tla utlwa ka ena ditang.
2: Dr. Ntabise Matla ke ena moeti wa rona a kajeno jwalo ka mantaga o molomong. Dr. Ntabise Matla tlo go dumedise ebile re wa moletlhe o le Serie FM kajeno.
6: Kgotso ke a leboga basethala ke dumedise thwasa moifo le bamamedi ba Thapo ha Breakfast Show.
2: A re sa batla lo ba senyetsa nako e re re tlhege kene go bona Dr. Ntabise Matla le Serie FM tumelang?
7: Dikara.
2: Boso.
7: Shapo boso ya.
2: Nate.
7: Ke motho a nang le dipilisi tsa high blood ne.
2: Ee.
7: But ke na le go chesa le go bata. Ene ke motho a sebetsang ka serameng jwale ke na le ntho e ya go chesa go bata go chesa go bata
2: go ba jwang ha o ba jwalo mmeleng o ikutlwa go chesa neng neng wa bata o ba jwang wena.
7: No ha ke be swaka ha ke fokolle ke mathe empa ke na le go chesa go bata go chesa then mo chesa bo ba mongata.
2: Mamela radio mbo swaka.
7: Thank you kada.
2: Thank you. Dr. Ntabise ke re reng ke o mong hape wena Dr. Matla le sedi dumela? Le sedi dumela.
0: Mo yeng dumela?
8: Ke le hono tsa tsala khada.
0: Khai tsedi ya ka dumela le kae?
8: Re dile kae tsasa.
0: Ke tsona re bua le bang kae?
8: O bua le Thabang Khumalo mona nya ka lokala ke di tswa.
0: Eh ya khai tsedi ya ka putso ha o ireng?
8: Ke ke botswa Dr. Matla hore. Nna ne ne. Ke ra le hore ko ke
0: Hai sakile a rutla ka Dr. Matla.
2: A re nke wa boraro a rabetse tharo tsena le sedumelang.
9: Thara nice.
2: Yes sir.
9: Le thosa nice. Ke pula mabela ka mona ka botshabelo ne.
2: Yes sir.
9: Ke ne ke batla ho botsa Dr. Mo nna bonde fela ke motho ya opelwang ke hloho ko re hloya ka high full ko re e ka fola fela nako yana 2-3 days ho kwa mo ke hlo ende empisa mona le hate mona. Mara ha ni ke anga ke ngaka e ibire e kana ya be ke high blood ke ke ba ka I confirm or na ibe ke high blood ka pa jwa ka ndi ke ibire kha rana e se le thwa ka nice
2: ke hloya letsatsi le
9: ke tsa tsi lo na jwa le bile ntse e sha bona jwa le ke bithi ona jwa le ke ka di ya sha ka nne di khada
2: a hloki ni bi a hloki ni pinta tema bena
9: ba ka ke bithi ka di tsinya na bo
2: thank you tema bena.
9: Okay.
2: Thank you. Dr. Matla ke ba bararo o ka leka ho ba thusa.
6: Ke a leboha. Ba tshwara ntate wa pele o itse wa hatela o sebetsa mo go batang ho tshisang. Jona ha ke o be handle over now o batla ho tswa ho na e be ha na le high blood e le ka ho a tshise a ba a hatela na.
2: Ke na ho tshojwa.
6: Ke le boha se le tsam ho bona. Wa bata ho a tshisa na bo ka ama high blood fela di tsheki utuleng e ka go ope fela ha tshwenye ke taba ya high blood ke bana go ke di le hantle na potso yo nga
0: Dr. Matla ere ko thuse fela o re o nwa dipidisi hantle empa jwale utlwa a ba le motsheso le mohatsela o ba ke ntho ya ban le yona ha bua ka taba ya ya masebetsang ha kalokalo o re o ba le motshiso kapa abelo ga tsela aba bontsha hore kana ko temperature ha e fetu hanjena ha e mo bakele ho fokola ha kalokalo empa o tshwenwa ke tabela hore ke eng e bakang ho fapana hona ho kana ha temperature ra ya high kana go tse fapane ke
6: a leboha ka ka tlhakiso eo ja ba ya ho bata le ho tshisa mmeleng wa motho ha ke nahane e na le kamano le taba ya high blood empa ho tshisa le ho bata di ka ama high blood. Jwale ntate ha bona le ho tshisa le ho hatsela mmeleng wa hae o tlameha hore a hlahlojwe o bonahale hore na bothata ke eng bo etsang hore a tshise a hatsele. Ha eba bothata e ne le hore ha a tshisa a hatsela oba o na le hore a utlwe ka re high blood ya nyewa kapa ya theowa teng o na le kamano. Motshiso ha o le mongata o etsa hore methapo ya madi e sa gonyowe re re ke vasodilatation e ka etsa hore blood pressure e theohe e ka ama high blood ka hore e be e tla theoha empa ha go bata methapo e ya tsitsipana re re ke vasoconstriction e ka etsa hore e be blood pressure e ya nyoloha ke kamano ya motshiso le serame empa motshiso le serame tse bang motho o di utlwa di le teng mmeleng wa hae ha ke nagane di na le kamano ya taba ya hore na di ka bakwa ke high blood empa ntate o tlameha go alohlasejwa go shebiwa gore na mmeleng wa hae ke eng e re ka ga itseng e ka ya fumanwang e bang e baka gore a be le motshiso le serame tseo tse fetang tekano tsa di kwa mmeleng wa hae. Ntate wa bobedi o bua ka tlhogo o naile nakeng gothe motlhomong tlhogo e na e ka bakwa ke blood pressure e godimo. Ntate o na tlameya gore mo gaile ngakeng e be go netefaditse gore blood pressure motsotsong o e godimo kapa bonyane go tsebagala gore blood pressure ga e ya laoleya hantle. Ga blood pressure e sa laoleya hantle e ka baka tlhogo e ka baka bo motsekelo e ka baka le botlhoko fetileng empa tlhogo ke a gore ke le ga bua ka yona dilemong tse fetileng tlhogo e botlhoko e ka bakwa le ke mabaka a mang a mangatangata a go tloga ka gare go tlhogo bo yona e ka ba le ntho re reng ke di-primary headaches ntho tse kareng di-migraine di-tension headache e ka ba stress e ka ba dintho tse ngata tse ka bakang gore tlhogo ya motho ope ka nako tseno ke bothata ba ka masong ka nako tseno ke bothata bo mmelo ditsebe e ba gore di etsa methapo e banang e etse botlhoko bo opisang tlhogo jalo taba ya botlhoko ba tlhogo kapa go opa ga tlhogo e ka bakwa ke dintho tse dingwe tse ka nnang tsa ya ba le high blood le yona e ka baka tlhogo empa high blood e le taolong jalo go ka sheba mabaka a mangwe gobane ntate gore le letsatsi le lengwe le lengwe ntse tswela pele tlhogo e ntse e motshwara ga e ba high blood e le tlasa taolo e ka nna ba gatse yone e bakang tlhogo mme e tlameya go fumane mabaka a mangwe a bakang gore e be o opelwa ke tlhogo nako e telele.
2: Ba le babedi
6: jane ke a kgona gantse re emetse mogala mosemong ka gaba ena ya tshwasa ya reng go na le dipotsengwe gape e fitlhileng ya gore na high blood e ka fola na go tlakitse gore ha e ba high blood e le secondary hypertension e bakwa ke maemo a mangwe a kare mosemong diphio kapa e ka bakwa ke bothata ba bo cholesterol kapo kodu le thyroid ha e be re lokisa maemo ao diphio di fola bothata ba thyroid bo beiwa taolong e ka etsa gore high blood e fole e leng gore lebaka le e bakileng high blood ga le lokiswa le fola high blood e ka fola empa go na le mabaka ao e bang high blood yona ka bo yona se re ke essential hypertension e qalla e le bothata bo esileng bo le mading a motho gangata re beya taolong ga e fole empa taba botlhokwa ke gore ga motho a lokisa dintho tse kang go ja a ja dijo tse nepagetseng a fokotsa le boima ba mmele wa gae a tlwelela go tsuba le go nwa jwala tseo di ka theola blood pressure gagolo go le dipidisi ka nako tse dingwe a sa fetseng godinwa empa o tlameya go ka nna a tlhasebe go boetsa bonnete ba gore ga e fitele gape nngwe le gape.
2: Dr. Ntabise Matla, e tlhokometse dipotso tsena dingata haholo ka taba ena ya blood pressure, ya high blood. Ntse re bua le thwasa le Johnny toka kwa lore re tlo hloka re haholo dipotso re ba phethe hape bekeng e tlang.
6: Dr.
2: Ntabise Matla, re le buile haholo.
7: Mamedi re hlokometse ka nnete gore dipotso tsa o dingata golo sempa re petetswa fela ke nako re tlo e pheta bekeng e tlang gantle o di batlhogo gore ra ke ya bosupa tsa ora bosupa ditaba di balwa ke tsietsi mohaladi.

0: Ditaba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Weetbix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
1: So ke le sedi FM Thakgoa breakfast show mamedi metsotso e dula hantle ho ya leshome ka mora hora ya bosupa mokgatlhelong wa bobedi wa Thakgoa. Tlhokomela hore motsheanong e hlola matsatsi a mashome a mabedi a na le metso mehlano monongwa ha ke 2026 ke tshepa ntho tsa di tsamaya hantle. Ah, mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke letsatsi la Afrika, ke letsatsi la ho keteka ena kontinente. Me le nna ke sentse ke tshojwalo ke re ha re ketekeng ha monate kontinente ena hohle mo re leng teng, re ketekeng taba ya botjhaba ba rona, re ketekeng seo re leng sona, mme re elellwe letlotlo le re nang le lona ka lehae lena le re le bitsang Afrika. Thakgoa breakfast show ke lenane o re na le wena ho fihlela horeng ya borobong, a re otle mmoho. Ba bangata ba santse ba le ditseleng, ba bang ba re ke a kena thwasa nna se ke le mosebetsing. Ke rata ha o le jwala ho fihlile nakong. Mamedi re boetse re ho madumehle. Mo ifofelletse thwasa kada che part 2 metsonge mashuma mabedi na metso mihlano pele ho hora ya bo robedi e ka jeno o tla oneletsa tsona tsena tsa dipapadi. Hello.
2: O nana le bo Morocco ba iketeka Africa Day.
1: E ba tshwanetse. Nebile ke thabetse bana ba tsietse ba Senegal go tlile hore morena ka mono ka Morocco ba file tshwarelo. Ka morabo itshwaro ba bona ka nako ya dipapadi tseneng di tshwaretswe tsa Afcon tseneng di tshwaretswe ka mono ka Morocco jwale. Ho bontsha fela moya wa bo aisane morena o ba tshwaretswe ho bolelang hore ke a gola boholo ba bona ka jeno ba ditseleng ho le ba malapeng.
2: Le shobala ba sebedi fela betsotso a re fela tsora ga bo super mkhatlalo ngwa bo bedi wa the pickers want to drive Thakgoa breakfast show ke na lady a piwe ngiyabonga ke le bitso la pina hopola a dia wa ka bane ka San City ke di 25 ibile ka jeno a ba di 25 fetsa le fumane di tikete tsa lona sentse di fumane ya di tikete ko jo tsitsa ka tikete ke 300 ke 330 hore le ka bane ka Ziyakhala tsa VIP le tsona di 1750 fumana di tikete tsa sentse di rekiswa tsona ka baka o jwetsa kare le maroko a teng ke di hotel tse ngata fela ka mono ka San City ntwe ke ratang ka San City ha re kene nanke ke khotaletse batho ke etswa manetswang ka labohlano nke letswe le mohlomo le lapa ka palele metswalle le ene labohlano le khone o khutla sonta ha monati wa mono ke hore ha o kene San City ha o pakile koloi ya hao mane how so ke le hore o no tso yo di mo le tlase nthwengwe le engwe ka hare ka mono mambekele a teng boroko boteng dibaka tsa boithabiso di hona ka mono re tsamaya ka ofela re no kete ka taba tsa tsasi ya khala jalo ka tabedi etsa hala ka di 27 kgweding e tlang reka ditekete hobane a ke batle go bobeke tla mona ha motho bua be se re ditekete di fedile a ke batle ntho eno ke batla ha re bua tsena o bore a ya ka tikete ke tshoge ka letso bona khalas
3: Ziyakhala mo San City e gotlile e tshisa go feta pele bona ha se moketi wa mmino fela ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ka mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso ba utlisetsa mollo ho Sun Fest tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le ticket pro ho qala ka 350 rand ka sesolo sefete ke Ziyakhala mo Sun City hashtag Sun Fest 2026 hashtag love every moment hashtag Ziyakhala la Mosan
2: City Ziyakhala Mosan City etsa jalo fuba le tikete tsa how ticket promo tsa audi tsa my hand le rutlo ka sepedi pete se mejwang ga mathela ka mana ka manga u metro di buse ma rumo teng a re fetsona ho rengena rutlo ga di mejwang o se buseng ho renge manga u metro di tsa majwang kha tsedi aka
4: ka ke bo le ke di mise ka ras e ke di mise ka ma ndi ba ka kho se se se se se se na ka mona ka manga u mme na wa ta tabela o na le tsite metse tshwile ka mo jole he ya re go ba ri ba ona ba ile hloko re mme la ona o tetse metse u tsama ne le mo mall ya fika pele mo ni e sa le mo go ba bagane ba bona ba fokotsa dibela ha ba tsama ka moo a tshese na le go tsema go le tsamane ka zoot le hazi e tenke pela ka ba ne ka ba tsho go ba bagane ba rona ba se mise le moo ka mono e ke go tla di sebetse ka ke ka ne Greta le ne Kenzi was better di Charles ha mo ho le Nelson Mandela le was better re go ba bagane ba rona ba di tsebe le ka ka hona le matsao a ema o feta moo e ja ba mo ba ne ba hore ke tsa se di le maemo di tlo ka mane ka mo hore e go tso di le majo na le di le nga ta ka ra motho ka mo mo le hore mo ho sengwa te mabane o na le majo ka di ka di le go go ba bagane ba rona ba ile so go ba ntse tsana ka mo no no e ba itlokomela e ka le bua sia ka lo kare
2: a re le boya go lo gaitse ya ka re fete re utlo re City of Joburg di eme jwang pele thwa sa fetela ka mane ka ikurulene utlo re di tsama jwang ka mono le kobe le bogeseng a se mo sa o renye City of Joburg di tsama jwang
5: that kara ke di medise hape ho ba mamedi ba batle ba le sedi fm I have se bile ka mohara drop pressure se ka ho bona hala pity pity se le matlamane ho n1 north Winnie Mandela drive hanti ho bona hala se le matla ha ho le Winnie Mandela drive fela se ka la mane ho malebongwe ho ya teng ho Winnie Mandela drive go baba khani ba tlokomele ka mo n1 north maharing a pf ne tie le malebongwe le mo ho ntse ho le jalo n1 south revonia hape le ka mo n1 north maharing a Buckley interchange le Allandale go bona hala sepetetswane re na le kotsi ya koloi ho N1 North au Philippi Bridge hape le ka mo Poisons ho yela Crown Interchange pele fika ho M2 ho na le kotsi ya koloi le yona hape e ba ka sepetetse se be le matla haholo ha ile di robotse ha di sebetse mane ha ile back road le access road ka mo Thisha Park Jones back road le Kenick le Junction Road ka mo Lindes re na le Clipper Service le N12 on ramp ka mo Fedi Road hape le Parker le Study Avenue ka mo Rosebank ho feta mo tso hle di tsama hantle re le botse MPD le JRA ka tla ho ena
2: are le boya go lohle gaitse dia
1: ake ke tso eh re le buile wena gaitse dia khada gaitse dia o tsaka Setswana haena monna haena mosadi tabena ya gaitse jwale e re ha ke bua le batho be leng batswana e na lo ho nlahla kae ka ya no e na lo nlahla pela he e re mabedi ha le tsena re kopane le Kobedi Mogeseng re utlo re ka bona kae kurulene se phala jwa ntse pete ho rengena gaitse ka Kobedi khotso ho rengena ho hetsa lang ka mo kae kurulene
6: ke le bua gaitse dia ka mothati wa bale dikoloi di tsulane mane sebakeng sa phomola mona ke mateanong a lofuyo le Leon Dale e leng Elliot Sokoni ka mane ka borwa ba Al Road di tsulane mateanong a JG Freedom le Clipperfield e leng Semonduli athe ka mane ka Albertoni di tsulane mateanong a Overberry le Swart Kopis e leng Ali Masia tlhokomela mokganneng mo mabone a laolang sepetepeta tsuleng taolong e ba letshwalwa o MIBA a re faneng sebaka ar bi sa nka le tlhahlamang re le boha EMPG ka tla le hoena
2: ntate mo khese ya re le boya go lohle ntate mo khese sho bana botsa go be di fela betso so ga le bile tsholo re gane ya abo re fualetse ora ya bosupa re mo khatlhelong wa bobedi mabedi ka khala ke ka mona na ka manga o metro ihlile batho ba ntse ba ntjwetsa ba re ei o tloa mo ba ni ihlile di nthodisa tsa mae hantle ba mabedi ntse ba re romella ditaba ka kwa
7: badume ba two le thaus thwasa mo ba thusheba manga umo Bloemfontein downtown gongwe se go a tsamaega batho go a tsamaega di-taxi diteng dibese diteng di-taxi di-scarsenyana mare diteng di-scarsenyana dibese tsa interstate di a tsamaya batho dikoloi di a tsamaega toropong maobane ka bo past 11 bosigo ke ne ke le mekhukhunyane ya Bergman e tlase kwana ke etsa mosebetsi moo ke ile go responda moo ha ke khutla teng dateng ba go itsetse la ena Bergman e yang ga uba ba si ena ntate ba latlhile matlapa ba kenelela melata dishopong ka kwana so le go seng ka bo 4 ke ne ke le nthong crossong ena ya Freedom ha ya phase 6 batho ba bangata ba tshela go tloga ka tsela ena ya etswang ka Bergman ba tla ka Freedom o bona gore ba tla go tsosolosa tse dingwe tsa gone go kwala ditsela ka site ena ya Bergman batho bua le ntate le bitsa bo Bloemfontein
8: bohloko ba ho latelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e khutsisa hore ho boloka ba ho baratang ka seriti ho bohloko di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
9: na o batla ho sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo o se kgathatsehe tshebetso tsa rona tsa SMS di dumella ho etsa seo ka ho romella molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210 o ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa hopola ho sebetsa ditefiso tse tlwaelehileng tsa SMS nka monyetla ona hore o se fete ke ditaba nolofatsa mokgwa wa ho patala ka jeno ho na le melawana le dipehelo
2: Mabedi o tlagile se sabe tsotse kana mashoma mabedi pele ho raya bo robedi ha go qoqe ka ditaba tsa dipapadi re bone mong ha di Pep Guardiola a o bana maobane mafelo ngana be ke lena papadi ne le ya o qetela a le ka mane ka Man City maikutlo e hlile a nyuluile a holo a phame a holo ka nnete wa tseba ha o kile wa ba sehlopheng nako e telele jwale e sele nako ya o tsamaya ha o be monate ka nnete e se sehlopheng fela kapa ha o kile wa phela le batho e sele nako ya gore jwale mong a gawane le lona ha se ntho e monate batho ba bangata ka nnete o kgona go bona gore ha e ba tshware hantle Orlando Pirates re bone le yona mosebetsi o motle ka Mbombela bone mosebetsi o motle Masandawana ka mane ka Morocco the number one team ha re bua hana jwale continenteng ke yona Mamelodi Sundowns ya Afrika Borwa nka thabela utlwa maikutlo a gore letsetso 086-003-084 086-003-084 me ka jeno lena bafana bafana bane ba ba bitsitseng ba mashoma mararo a metso mmedi ba tla kopana kampong monghadi Hugo Bros ba ba bitsitseng mme la boraro a ntshe o tsibitsa jwalo re ke final squad ba mashoma mabedi a metso tsheletseng mme ka jeno ke a tseba bana ba Sundowns le ba Moseo Mawatle ha bana ba karolo ya kampo eno ka baka la papadi ya lene ya maobane mme ke a dumela le bane ne ba Moseo Mawatle ke hona ba tla nne ba atamele empa la boraro Union Building mopresidente o tla ba le teng ntate segale ga maphosa o mmemme jwalo Hugo Bros ke a tseba le monghadi Gaten McKenzie le tona la dipapadi na ya Afrika Borwa bololo le setso le yena o tla ba le teng ka moo ha o tla bontshiwa jwalo sehlopha sena se kapa bashimane ba tla tsamaya ba lo re emela ka mane ka mohopeng wa lefatshe la boraro jwale se matlo a shebile la boraro mme le papadi ya maobane dibapading tse ding e ne le bohlokwa haholo re qeto ya mokwetlisi hore e tla tsamaya jwang haholo ha shebile jwalo batho ba tshwana le bo Ndamane Ndamane o bile le papadi e ntle haholo maobane batho ba tshwana le bo Adam se batho ba tshwana le bo Tebogo Mokoena Modiba ha bapala Thapelo Morena ha bapala Rainer se ha bapala ke a ipotsa hore ha ena ba ama nthweno jwalo ka sehlopha se tlabe se tswala boraro Rainer se ke sona wena thwasa ke na le batla mo fa metsotsonyana ha holo jwang banna a le teng dibapadi tsena tse mashoma mararo a metso mmedi ke dumela hore mokwetlisi e ne le lekgetlo la ya la o qetela hore a kgone ho mmona ha a fumana monyetla wa bapala maobane
1: ha itse di aka maobane ne le ntwa maobane ho nolwana mme ke a dumela hore le khadoso o na le tlasa gatello e kgolo a tsana ke thotse ke mo shebile methapo ena e rarile phatleng mona ha e sa lotlwa papadi qala mme wa elellwa gore go thata kgaitsedi aka ga o na le sehlopha se ka Mamelodi Sundowns go thata o nka qeto ya gore na ke bo mang ba o ba kenyang ka lebaleng ke bo bang bo ba behang ka ntle mme ke dumela gore maobane mosebetsi o mogolo ene le gona o ne wa o etsa bonnete ba gore naledi yona e atla ke bone ha ba kenya Themba Zwane na o la e tshwara le e tshwara bo ga ke okole karolo e tshwara go ga o kene fela mme o santse o bonagala gore le yona ketso eo ke ketso ya go motlotla ho latela kabelo ya bileng le yona ho sehlopha le hore ke eo le yena ke mongwa batho ba kgethilweng ya mohopeng wa lefatshe wa elellwa gore ne le tabeng ya hlompho fela ka nnete sehlopha se ka Mamelodi Sundowns se kgaitsedi yaka a e kgona
2: ya ho boima kgaitsedi yaka ke dumelana le wena ka nnete banna o ka beya motho a na le monyetla o raye World Cup-ong ka ntle papadi kaofela fela le yana modiba o ke mothiba o ke ne maobane ka nnete a sebetsa mothiba a sebetsa motho no nna le ke ipotsa ke le bong ke re motho a kenya mothiba banna re ne re se ana le monyetla wa ya mopeng wa lefatshe jwale bolo o bane ke bolo a kena mothiba motho ntse ipotsa o moisa kae a bapala papadi entle a holo a sebetsa kgaitsedi yaka ai bolo ena ina le thotse ngata
1: batho ba ka mbongkota kgaitsedi yaka motho wa ipotsa eh ya no bolo e bohloko man
2: ina le thotse ngata DJ Levi's in them

0: It's a Jolo Galesse, 086-000-384, 086-000-384. Here's the number of Saronatse, no, Tuasa Batukada, Abo Robo. I get some Tuasa Sundown, so if you money, Mohope, El Kalense Baobata, Kamara Baunke, Le Mongadi Pizzo Musimal Coach, Doctor Pizzo Musimani, 2017. Household Dula Fats, Mosomungua, Hoshebu Abodi Reporto. Onana ba tsamaisang setlhopha ba tla tsho ba re e mongadi Cardoso ka nnete o rinkile mona re beya mane kapa Sundowns ge seke ra kwalwa mahlo fela ke mohope wa maobane papadi ha ge se re sheba ka kakaretso Sundowns na ntse le maemong a ne re tsebang Sundowns ka yona kapa banna ho nka mohope ona maobane Champions League ya bontsha hore ka nnete Mongadi Cardoso na tletseng Afrika Borwa.
1: Taba ya Mongadi Cardoso gaitsedi ya ka e hle se re tla ipwa ka batsamaisi go bane. Ha re tsebe dipehelo tsa kontraka hore na
0: Wena o re.
1: Na ke khotsofetse ka mogosi tlhopa sebeditseng ka teng. Ke tlo jwetsa go bane. Di tlhopa tse ka bantse tse tharo ha se tsona ka ofela tsene ndi le mohopeng wa lefatshe wa di tlhopa. Ha di a fumana go hapa di league a botsoro motho e mongwe la hlalala ka yona ntho eno a re ha ba fumana sebaka sa o phumola mogathala jwale motho wa ipotsa ha o sheba dintlha tseo Orlando Pirates e hapileng league ka tsona di points o bapisa le Mamelodi Sundowns wa elellwa hore taba ya go hapa league e ne ntse e le teng ho Mamelodi Sundowns jwale maemong a e leng hore e bonahala e sa ba bothata ba Mamelodi Sundowns e le nngwe ebile bothata ba dihlopha tse bapetseng boemong bo ba lefatshe ke nahana gore botsamaisi bo ka nna ba nyehlisa tsela e batla ahlola tshebetso ya Mongadi Cardoso ka yona. Empa ha o thola o sheba taba ya Mamelodi Sundowns o sheba phihlelo ena ya o hapa maobane o boela o sheba gore e butse mamati a makae gape a ditlhodisano boemong ba lefatshe le tšhelete e keneng fela maobane 110 million ke tšhelete ka tsela makatsang gatsira 110 million hai ke tšhelete e tshosang
0: jaleoheba
1: nna nka se makale go bona dibapadi tse tla rekwa setleng se re yang go sona sa dipapadi ntho e ntshosang fela yona ke santsane ke batla go etso ko hore re bapala ka matswala Brazil re bapala re hlaba dintlha ka matswala Brazil re hlaba dintlha ka matswala ka letswala la Colombia hana jwale ga itse di aka ke alla hore na go baneng ha Afrika borwa kwano re sina batho ba boemo bona bo e leng gore Mamelodi Sundowns
0: ba bapala le stopa se seholo se
1: ba bapala le stopa se seholo se ka re Mamelodi Sundowns
0: ga itse di aka o bua nnete le hang ka batla o tlatsa ke tlabe ke seka ka nnete ke dumelana le wena dithong tsohle tse o buileng ka tsona mme nnete ke yona eno nna ke ipotsa ke le mong Sundowns sa le bantse ba bua ka CAF a se hangata ba buang ka league hangata ba bua ka CAF mo ke dutseng ke le mong gore maikutlo a rona e ka ba afeng ke nahana gore bona ba kgotsofetse gore ntho e ne ntse re e batla ke ena gobane hangata ha ke nyatse league ya lapeng mohlomong ko bane se ba inkile makgetlo a robedi ka tatellano fela ha ba ne ba bua hangata ba ne ba bua ka CAF jwale ke nahana mosebetsi wa maobane o lo kwala dintho kaofela kapa dipotso kaofela tse ne di ka ba teng le ha nna ke dumela gore Sundowns ha e sana matla a ne motho no wa bona fela motho e mongwe gore ha e sana matla ano no wa bona pele jwang inkile CAF maobane jwale ke taba tsa bolo dingata fela nna ke nagana bona ba kgotsofetse ba tsamaisang setlhopha lese dumela e re leke ka kwane lesedi fa dumela retele
1: kae
0: a o banna skisi o gawile lese dumelang wa re boso
2: moprofeta ya ga le tla ka 27 le tle ke 5 kilos go tswa Musa City ke nna fela ga ofisa
0: le utle utle bo profita utle
2: ya no Sundowns ke Sundowns ke le baka ne mara Sundowns ke Sundowns ya le ke lebele ke game le mabane first 15-20 minutes ya ke go bona ke mele ya mara khabe ko na ba plane tsipila wa ba ya so rna ka farisiya me asinale ba ga shushu ne kere ba ba re in kuna le police station e ba re ka 24 hours Eh asimulile ka makhopa maybe le makhaula mara mokatisi ke mokatisi aka war ball ke ball ya but yona yona langa go gora ke tsamuka le wena ke bowlo a wina
0: tsara yeah
2: go ne phasa wa le khosi ka satrotaga a ke ga tsika e le la tsaba ke wa le batho ba ithagisa gore ke mang o rata nna
0: yeah Bela re bua nnete e ne ba peteditse pirates man.
2: Ha hula hula ba tukara ba hula. Na ba sa itsepi ne.
0: Eh.
2: Ke bile mrana rang ke ba kuka ba roya kula, wa kula mrana. Ha ke le mntwe mo o ga.
0: Zwale ye ya kipa na
1: ha rana fala man.
0: O na na o go na etsa jwa, o na o na o na betsa fite ka o di madipalo. I'm not sure if you're going to be able to do it. Ar bua nnete pirates ene ba peteditse hle mone ne ba dutse mo
1: a bohloko ga itsela ka ke nnete ke ka ho kireng nna ho bua nnete Orlando Pirates ene tshwanela hore e hape league
0: a itshebeleditse
1: e ipontsitse ha re bua nnete hle bana e ipontsitse ka lebaleng e tlhabetse dintlha tse di hlabileng ho tla le tjene ha re se ra bua ka papadi ya ho qetela ha re bua ka ho tla le tjene Orlando Pirates itwanetse ga itsela ka me re tshwanela hore papadi ya bolo go tshwanela re gone o amohela me re ba batse botle le bogabane bo entsweng ke Orlando Pirates hore e gotlisetse seriti nna o ya ka nne e gotliseditse seriti bane jwale ba Melody Sundowns ha ene ha pali ke khatlo la borobong bana
0: so sabe monate thwasa
1: e tsho re
0: no so sabe me hape se hlopha sena itlhaba ka lerumo thwasa o sa se beya ka tlasa gatelo e ka se etsa ha pitetsa batho ntate diphoso di etsa hale le sedumela yeah, le khosi.
2: Yeah.
0: Oh, tswarele, wena o wela kae?
1: O letsa ntwa.
0: Eh?
2: Ena bo go zela o tle ke a Sundown.
0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Eh. Ye bani.
2: Ye. Ena, ena ke a chief.
0: Eh.
1: Jwale nane ke re ha e ka ba bothata ke dipehelo tsa hae ke kopa re bitse coach Pitso go tlo bua le yena mona go coach teo wa ka 5 cent coach
0: ke bona bana re thaule le rona mola coach
1: re a kopa o bana
0: fela le yena thwasa o sana le nako e telele jwale mana a sena setlopo ke nana e se le selemo ha e sa fete selemo e telele a ho Continent mona bile ba mohlompa ntlo di ba hlora ke robedi tsa robedi taba di ba lwa ke tsetse mohaladi.

0: ابنت اخوا breakfast show ke le shobana ba se ba hlano fela metso tsogo fela tso ra ya bo robedi re mo khatlelong wa boraro what the biggest money drive dj soso ya dam and bro kali pelo mono and I bitswa call me dj soso re mo khatlelong wa boraro what aqua breakfast o le seria fam ka mantaha hey ka jeno re tla bona monghadi ke ma brown mogotsi a hlaela jwalo le gotlella dingwe ba ile ba monka ka moga madlanga commission wa hopola la botlhanolane ana hlaile madlanga commission batho ba bana bana ke nthonya nenyane o ga tla hla le gotlella dingwe ka mantaha mantaha ba fitla ba re ke santsane ke tlo shebana tabeng ena ya beile ke santsane ke lo shebana jwalo le bo address mo a dulang dinthotse jwalo re netefatse ditaba tsa rona ha dule hape ke nahana le ena ona sana hane gore o tla dula nako ete ke a kgola o salata matsatsi a leshome o isa wa leshome le motsomong a le tšhankaneng ntate brown mogotsi ke nagana ona sana gane gore e tla etsagala ka pele ga kana ntho ena mme nyeo eo e ba mo tlosang ka yona ya gore wa opola ga o ne otho koloi ya ga e thuntswe eng eng otho ntho eno e ntse ko wena monna ga ona nnete tabeng tse o tse o buang ka tsone e baka mathata jwalo bane jwalo go so bua le ka sona sethunya seno le se na le ditaba jwale ke a ipotsa se se se fungwane sethunya kapa jwang fela ga e sa leng nyane go ya ka nako eo ne re naana fela gore o butse nyewe a re go na le batho bane ba batla o mo bolaya e se ke ntse ntho tse ngata jwale o tla tlala le gotlela dinyewe ka jeno re bone gore taba tsaya di tsamaya jwang brown mogotsi ee ke mathata ke a utlwa gape go na le mong gape ntate a tshwerweng ane a tlaile go madlanga commission e bola botlhano mane e ntate madlanga e ne a e tlowa ka batho ba bangata mme o na le motho ane a bua re banna gaebe le utlwa bobodu ba kapa le utlwa e kare bobodu ba e khurulene gore he boetsa gore o bone kare gore he ye banna e khurulene a re o eme go fitlhelela o tlo utlwa dimasepala tse dingwe na le motho a nantso etsa a tsa etsa ntho tsenana tsa bo madlanga tsena ga e be le ntse le shebile e khurulene le re he ntho e tsalang ka moo a re le eme go fitlhelela le tlo utlwa bobodu ba dimasepala tse dingwe se re le moo banna tla ema re shebelle ke le shobala botsusupile metsotso faletse ora borobedi ke mogatlhelong wa boraro kgaitsediaka
1: go jalo kgaitsediaka mme mamelo ya tshebeletso ya lesedi jalo ka metsotso e dula tsena ya leshomele metso e supileng ka morago ra borobedi di le ngata ditaba ka nnete tse e leng gore ditshwere ka jeno jalo ka ga re tlatlhe re kena go tsona tsena tsa o bona gore ka mona ka mangaung gantlentle go ntse go etsagalang kgaitsediaka letsatsi lena ke letsatsi la go keteka continente fela ge o tlhakile gore go na le dintho tse e tsagalang re le ga bua bekeng e fetileng re bone boipelaetso ka mona ka kapa ra bona bonyoloela jalo ka mona ka bo KwaZulu Natal mo maAforika Borwa a neng a bontsha go se kgotsofalele boteng ba melata e e seng molaong le gore be jwa le bona ba kgona gore ba tswelele pele ka kgwebo tsa bona nageng ena ya Aforika Borwa mme re bona jwalo ka mona ka mangaung go na le tabena ya shutdown re tla ke re tlo utlwa rona yona tabagolo ke eng e tse kwang gobane chair dintho dingata tse e tsagalang dimasepaleng jwalo ka kgaitsedi ya ka o se o tlhalositse gore tabagolo ke phumantsho ya ditshebeletso taba bobedi ke bothata ba tlhokego ya mesebetsi na le motho yo mongwe a neng a botsa a re melata e sebetsang kapa e dikgwebong kwano nageng ya borona ha se batho ba hiruweng mesebetsing e itseng ke batho ba e leng gore ba ithekisetsa na re na le bothata ba go ithekisetsa na motho yo mongwe a ra ba re ha re na bothata ba go ithekisetsa re na le bothata ba gore jwale go se go tletse gagolo mme re elelwa gore go tletse batho ba e leng gore ga ba na mangolo a go ba kwano ga ne re tlhodisana fela re tlhodisana le batho ba nang le mangolo a go ba kwano e le gore ba re tlhola e ne tla amogelega e ne tla kwenyega ga bobebe go feta gana jwale jwale ke maikutlo a teng ke maikutlo a batho ba fapaneng mme ga re buisana jwalo le Shupi Molale kgaitsedi ya ka ka mona ka mangaung re tla ke re tlo utlwa gore go ntse go e tsagalang ka mono ka mangaung jwalo ka ga re le ra utlwa ka taba tsena pejana kwana e sa le oseng
0: kgaitsedi ya ka ntho tsena tsentse di etsagala ee ke mathata fela le kamane ka KwaZulu Natal Durbane mano la bona melate mengata ba ile be ba ba lokopa police stationeng ba ne ba sile ba le police stationeng e nngwe ka mono ka Durbane ba re ba kopa go sireletswa gobane jwale ba ntshitswe mo ba dulang teng ba ntshitswe mabenkeleng a bona jwale batho ba bangwe ba re ei caras ga golo ka mangaung ka mona ba bangwe jwale ba sebedisa monyetla ditsotsi tsena jwale di sebedisa monyetla ba se ba thuba ba utswa di shopo mona ba re jwale ba etsa nthwena e kareng ya lwanelwa e se ka re ka nnete ha ena matla o bane jwale se re bona di nokwane di hlile di sebedisa monyetla o bane jwale di shopo tsa batho se re bona jwale di thubua batho ba nkelwa di thepa ya bona ke mathata shupi molale o teng ka baramong
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Now o dula o kula o sa phela hantle. Promin ke se mmatlafatsi sa ka mehla sa masole a hao a mmeli. E yantso ka engwe ya ditlama tsa baholuholu e leng lerumo la madi. Boloka masole a hao a mmeli a mmatlafetse ka Promin. E sireletsa mmele kgahlano le mahloko le malwetse a bakwang ke bacteria le di virus. Le ha o le HIV positive kapa o na le TB o ka sebedisa Promin. E fumane ha chemising e haufi le wena. Dula o mmatlafetse o kwenne ka marotho di kapa dipidisi tsa Promin.
4: Kenna papading e tsote hanya bolo ya maoti ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, di sebediswa tse tharotseng ka karolo. Jolo ka 6 pack ya di 1 liter tsa Spa Lol Life Full Cream. Low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free, ka 94.99 fela. Kapa 5 kg Spa Frozen Mixed Chicken Portions, ka 199.99 pakete ili ngwe. Ditheko tsena di qala ka la 25 May, ho fihlela ka la 7 June 2026, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
0: Spa fela hona le dipelo e be ya monate ba shoma mabere ma semeri fela metsotso ga fela tsora ya borobedi mamedi mo tlo mong ke hona o mamelang ditaba di a tsahala ka mane ka mangaung mangau metro re la ra fumana molaetsa bekeng e fitileng ho thwe ho tla ba le shutdown ka jeno mme jwale ga batla o tseba hore e tla ama jwalo mangaung bo botshabelo thabantsho jwalo jwalo fumane melaetsa ka kwano ho tswa ho moruti kabi ke neo kabi a re kara se botshabelo ho bonahetse dibese tsa interstate ka bongata le seponisa tsona di bonahetse le seponisa seponisa se ne se feletsa jwalo dibese ho ya ditopong a re di-taxi tsona di ne di sa tsamaye pele hora ya bosupa kwana mme le N8 ke dibese haholo le batho ba ikelang ka dikoloi tsa bona mesebetsing mme ha o kena ka Bloemfontein pela Aljo Simola esponisa se teng ka mono se entse roadblock mono a ga jwale se re tla bona motsheare na shutdown di shopong teng e amajwang di shopo le di molo a ga boholo ba di shopo tsa melata ne di sabulwa ho seng hona hamfa ditaba fela he shupi molalena o mono o re fa ditaba ka jwalo ka ndintse di etse hala makhufe tlo go rubelisa boss wa ka le kae
5: madume se batho ka da wana le thasa ka mono
0: No na ke
1: batla go
0: ntso le makhufe ka pa se ba o bitsa khufa monna.
5: Ah ngwana nne ke phamisi tse di levels ke papa princess wa le sandawala.
0: Kana
1: le papa princess wa champion.
0: Eh ba ipitsa two star.
1: Yeah okay le two star.
0: No taba tse ba dadi
5: taba tse ba ka re ka o ba le dilela le roma o seng ha ka jelo. Ke le ka tsore ya mabona ka tsinolwa ka mona ka bo milengo mholo a bo mabule bo stifi ka mona ka pela bo chaps le ka ya ke hlaya komense pedi sa le reko le legolo e le re ke batla go bona gore na bana ba dikolong a bona ba ntse ba ya dikolong e ba ile bana dikolong ka mona ka dikolong tseno le ha o bona tsitsipano e le teng go bona mme dikolo di le soka di bula di heke nako eno ke le ka mona ka bo past 7 to 8 me ha ke tshwa ke khutla jwale ke la ka bona ka ma teacher a la baloko la go bampe ba khutlele malapeng go bane mila yeno ka mono ntsena le majwe ntsena le malwanlwahla a ile a qala ma bane go fiu ka bo 10 bo 11 bo sumane le go se ho le tsena ha ya ke khutla ka tsa o seng go hle go batla ho ya ka thekonyana go bane di taxi tsenyane le tsegolo di ntse di kgona go di ke batho di ba ise toropong le go ka jalo ka mona ka Rockland le ka Mafura le ha ka Mafura ka ngatsane tsa bomotshadi e hle ba shimana bana ba selang ditsebe ba ile ba nna ba rotherotela di shopong tsena tsa rona tse ba bitsang gore ke bo my friend
0: Joali ha re shebe maobane maemo maobane ana le jwang no hlile ho bona hala hore ho tla ba le ntho ya mofuta wo ka jeno re tla tswa ka yona shutdown e ka pa maobane di ntho nentse di tsamaela hantle jwalo ka tloela
5: batho ka le tsasa maobane ha re tswa mone re tswa ho shebella bolo teng ke le ba shebele ba mamle di Sundowns ka bo pastene bao ha re tata ho feta ke se re kena hona Rockland mo bo mabule ke teng mo matshwao a ileng a qala a iponagatsa gobane go ne se o latlhetse majwe le majwana ka ro mmila mme seo e ile be ya ba yona mathomo a gore go seng go keke gwa ba gwa ya ka theko gobane ke a kgola gobane ne ke se ke utlwa ke gobetse ka bo matree ke ne ke utlwa dithunyane le ntse di ropoa gona ka bo godimo ka bo Rockland ka bo Mafura ka mola e le pontshatswa gore mosebetsi ona o se magete o no se ntse o qaleletse wona ngwana mme
0: ona le batho ba llang ka gore go na le batho ba nkang monyetla wena khufese ka maemo ana nna o se tlhokometse go na le bo ditsotsinyana tse e leng gore motlhomong se dinka monyetla ka maemo ana a shutdown motlhomong ba nka thepa tsa mabenkele a melata dintho tse tshwana le tseo
5: batho ka re a letshwasa e re ke enetefatse gore ga o na le ntho e bitsang ka go ke shutdown o tsebe ke gona ga botsotsi bo tla bo boqala bo loelelwa bana ba boramenyetla ba sebedisa yona ntho e jalo bane seng ga ke tswa le nna ka moo ka dibakeng tsa bo Mafora ke o jwetsa ko tisetsa bana ba bo 10 ba bo 11 ba bo 14 ba ne sentse ba kakatlhetse ba le di-grade ba le di-drinki o bona gore ba se ba kene dishopong tsena tsa bo my friend mme sena e le yona ntho e bontsha gore ga ile wa ba le mantswe ano a tla tsamaya ka di-WhatsApp a reng go tla ba le di-shutdown mona le mane botsotsi bona bo ya thagoa ebile bo ya kenela ka go setšhaba sa rona mme ke yona ntho e re utlwisang botlhoko gore bana bana ga re naela go bona tlamehile ba ye dikolong ke bona he ba keneng ka setsotswana tabeng tsena tse mpe tse sa jeseng ditheolang
1: hangata shutdown ha e etsagala go na le batho ba tlhagelelang e le bona ba etapele e gannwa ke ntho ya shutdown ke di-voice note tse ntseng di matha na go bonagala go na le komiti e leng gore e tla isa tletlebo e bang tletlebo e teng ya shutdown ena kapa ke shutdown ke ntho fela e leng tse le monyenyetsi matha mona e matha mane be go ropoa morusumo na le mane ga o tsejwe gantle go eteletswe pele ke mang gantlentle ya kae gantlentle boipelaetso keng nna e bonala e na le boetapele mme na boetapele bo bonagala bo na le taolo ya se e tswang ke bolatedi ba sone
5: wa bana ha ho na le ntse tsa mofuta ona di na le dikomiti tse di tsamaisang go ba le dintho tse yang ka theko go bana ho tla tshe shutdown e be re tla hlalosetsa gore e tla qala ka nako mang e be le boipelaetso bo tla bo boya mohlomo office ya mo premier ka pa ya sepolisa jalo jalo ke yona ha ho ba le taolo empa ha it matter e le di voice note di na le mollo o banteng ka gare o bane re tsho mo o nang le mositeng mollo wa ropong mme e tsale di divorce note tse neng tse di matha-matha di gothela mo na le mane ke tsona tse ntseng gore e be ka jeo re bua ka shutdown empa phapano ke ena bana thasa ga o sheba dibakeng tsane tsa bo KwaZulu-Natal ka mane bo Gauteng e ne ntse le mofuta ona wa shutdown empa e ne e na le taolo ya go bona ba re re tseka di-undocumented melata e senang mangolo ka rona empa ka Bloemfontein e a fapana gobane e fekentse botsotsi ebile yona ga e bue ka melata e thubela banna bana ba reng ka gare o makešene a rona ke yona fela taba e re fetisang yone go le baagi ba kano ka Bloemfontein
0: boso waka a re leboya golo e wa ditlhalosa ga monate fela ha re bua le wena jemetsotso e se ya go ye mashome a mararo ka morago ra borobedi maemo a jwang
5: ke kitana ke tshong bona batho ka dipa ha se gale ke la ka le tipa tipa ka hla ka mola ka bo Rockland ka bo Mapora ho batla ho ya ka Cape ho bana ha di transport ka pa dipalangwa o bona ding ka batho di ba isa tropong ke ba ka emisa ba ba di taxi se nyane ka bo ntate na le ya tsamaya ntate wa ga ntate re sa ja botebelele re ntse tsamaya bana ba se ba itshiritse fela o thuba di shopong ile ya nkhotsofatsa taba yeno re ho ya bo ya e tla nne e tshelepe empa fela ke sna ho netefatsa hore bo phase 2 bo phase 5 ka mana ka di bakeng tsa bo Bergman e be maemo ona a jwa ngwana ngwana eso
1: hi shopping ga itse ka ntse ke fumana di video mona ke fumana di nepe ke bona marulelo mona penolotswe ho kemwe ka marulelo mabenkeleng a ileng hore ana le di butler ke bona ba bang ba otla di bese ka majwe di bese tse bona lang hore di kena motseng ho lolata basebetsi mme bona la ba ahi ba shapa di bese tseno ka majwe ke a ipotsa hore ona jwa le tsena di bese tse tsamang ka monoka Bloemfontein ke tse ka etse leng hore mohlomo di thujwe ke majwe boemong ba bona bo ileng hore ka nnete di bese tse jwalo di tlabedi le ka watamela hore batho ba sebetsang ba ske ba ya hole bakeng sa dipalangwang ha ke tsebe hore na ha ile tsena e kgalemelwa jwang e thijwa jwang batho ba se ba kena ka marulelo ka nnete na e santsane le taba ya boipelaetso ai khona
5: ha e sa di boipelaetso wena thasa e se le boshodu le botlhoko tsebe bo se bo batla re sepolisa se ntse bo hato go bane re le ba ahi re se re le ba ahi ba itwantshang ka borona go bane re tsoa re re mesebetsi e re santsana re tshwere re ba balle empa ha ile go batho ba borona ga ba tla mesebetsing magoa ga ba emela tsasa batho ba ke ba tsoa ba fumane di warning ho sane di shopong tsena tse tsa private e be jalo mesebetsi e kala e fela ke re boela re supa mmuso ape ka letso re se bitima hai ha gana mosebetsi e le rona re le ntsa maro re itwantsha bana tsasa le batho kaada
0: are le boya go lokana kwa ha o boso wa ka re tla ne re o tshware mohlomong ha ona letsegi di hlokang tsamaong ya bekene haibe di tla ne di tswelle pele ditaba tsena tsa shutdown jalo kha ba itse a se ka jeno fela re sa tsebe di tla fela hape re tla leka ho fumana bona ba ikarabellang shutdownong yena fela re le buile ya go lokana kwa ha o
5: ke na le buile ke papa princessa re haibe go
0: Arle boya ho lo boswa ka mashoma mabedi a matsoro ba fela betso re le bile tsholo re gane ya borobong ke tseo ya ditaba ikutlwetse mo mamelo

bohloko ba o latelwa ke moratiwa ga se papahet clientele ikhusisa gore go bolokwa ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ga o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.

Imashume amararu metsosu kamara hora ina ya borobong ha re sutshele ntate moruti Serey Mafojane u bala bukeng ya diketso gaolo ka bobedi timana ka le shume le metsime hlano ntate moruti sebaka ke sa hao.

mamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le na tshebeletso ya senolo sa tumelo ka ho bala mohole na le tsela modimo le ho le fumanang testamenting en chabuka ke a diketso tsa ba apostola kaolo ke a bubedi re bala temana e le nngwe fela ya leshome le nang le metse mehlano mme yona ka thuso ya modimo ha re e fumane bale ya ka tsela ke ena batho bana ha ba tahwa jwale ka o ka le lekanya e tswe e sa le hora ya boraro ya letsatsi lena ke lentswe la morena a modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le wena o seng hona e le gore letsatsing la maobane e ne e le letsatsi la Pentakoste la tshollo ya moya o halalelang re kopana le Petrosi a matlafaditswe ke moya o halalelang e sa hlola e le Petrosi ya ipusang e sa hlola e le yena ya buang empa e le moya o halalelang o bua ha batadima barutua ba qeta ho fumana moya o halalelang o se o ba fetotse ba bua jwale ka dipuo tse fapafapaneng ba tsamaisa lentswe hobane ba laolwa ke moya ba buswa ke moya ntumelle ke re ho wena momamedi ka hare ho lefatshe le senang moya o halalelang ha le bona batho ba kgannwa ke moya ba qala ho seba ka bona le ho botsana ba re mohlomong ba nwile ba kgotse veine e tswai hobane moya o halalelang o kene ka hara Petrosi ya ba wa ba utlwa a ema Petrosi a phamisa lentswe la hae a re banna ba Judea le lona bohle ba ileng Jerusalema tsebang ha le bona banna bana ba eme mona ba bina ba reba ha ba tawa ebile shebang dinako tsa lona le tadime gore ka nako ena Jerusalema ke hora ya boraro ya letsatsi ha ona mo butsweng e jwalo e fankgedi ha e chesa batho ha e rerelwa batho go na le batho ba nkang gore ba taiwe ha moya o halalelang o busa o laolwa ke moya go batho ba e seng ba moya

0: le lipina e monate ka nnete. Dumela hle manyelo yena ka matle.
1: Dumela mme Matsepe.
0: Le phetse jwang ye bana baka?
1: Re phetse ntla re tsebe wena mo wa rona.
0: Le nna ke phetse hantle bana baka. Le ka jeno he, hona le pali e nngwe e monate eo ke tlang o le phetela yona.
1: Jo mme Matsepe. Nna ka nnete ke se ke tetetse utlwetsa pali ya ka jeno.
2: Mme Matsepe. Ke nna o tsebang hantle. Dipale tso phetlantso di monate haholo. E bile di tletse dimakatso tse ngata ka gare. E ka ba ya ka jeno ke buang ka yeme Matsepe.
0: Hey bana ba ke botempele he. Pale ya rona ya ka jeno ke e bitswang ente kana hantle.
2: Ke ipotsa gore na ke manyale kanwang ke eng hantle.
0: Hloni
2: mme Matsepe.
0: Ha re ka ramamela pale ena hantle ngwanaka. Re tla fumana dikarabo tsa dipotso tseo tsa hao. Ha re mameleng pale ena ka hloko hoba e ya qala. Mutla o ne o ye mo sa sisinye. Pela ona ho ne ho rapalletse thuta e buleileng. Na ena ene e tletse ka difate moho le jwana. Mme mutla o ne o lokela ho feta ka hara tsona hobane. O ne o batlana le lehae le letjha. O ile wa fofonela moyeng ha moya o ntse o phahamisa boya ba ona. Mme matshwala a ona a ya kwana le kwana. O ile wa qala Humata o potolo wa thota ena. Tseleng mutla o ile wa bona lisiba la noko. O ile wa sheba kwana le kwana. Wa inamela o le shebisisa ka hloko ya ba wa naha.
1: Le nte ka nahantle.
0: Ka ona mantswe ao, mutla o ile wa phamisa lisiba lena la noko. Mme wa lekenya ka hara mokotla wa lona o neng o nkile. Wa tswela pele ho tsamaya.
1: Mutla o se bete e le ka nnete. Ke hore o bana le sibala noko, o bo se bile o lenka. Ha e ka ba ke sifi moo, ka nnete o tshabe kotse.
0: Ka nnete. Ha re mamele mpale hle ngwana ka hore na o tla etsahala. Ka mora ho ya ho dimo le tlase se bakeng sena. Mutla o ile wa bona se seng sa dipekere tsa seporo, mane mo terene e neng e feta teng. E leng hona mo teng he. O neng o tsamaya teng. O ile wa se shebisisa. Le hona o se sheba hantle ka hloko ya ba o wa nahana o re.
1: Ebile se a ntshwanela.
0: Mutla o ile wa phamisa sepekere sena. Mme wa se kenya ka hara mokotla. Nakwana ka mora mona, mutla o ile wa bona kgudu e eme ka hara tsela ka pele ho ona. O ile wa e sheba nakwana. Ya ba o wa nahana.
1: E a ntshwanela.
2: Mme Matsepe. Ke ipotsa hore na mutla o tloetsang ka dintho tsena tse wa ntseng a di thonaka. Ke bona ka hona le se seolo seo mutla o ntseng o segala.
0: Hloni ngwanaka.
2: Mme Matsepe.
0: Ha re mamele mpale. Hore re tle re utlwe hore na leano la mutla ka dintho tsena ke lefe. Ha mutla ntse o tswela pele ho itsamaela jwalo, o ile wa teana le sethunya sa ho tsoma. O ile wa se sheba nakwana. Mme wa nahana.
1: E sona se a ntshwanela. Tjhehe, ke tshaba sepete sa mutla.
0: Ho bonahala mutla o le sebete ka nnete ngwanaka. Le ha o le jwalo a re tsweleng pele ka pale ya rona. Mutla o ile wa phahamisa sethunya sena. Mme wa se lahlela mahetleng a ona. Ka mora hore mutla o shebisise hantle mona naheng. O ile wa bona ntlo ho jana mane. Ha o ntse o atamela ho yona. O ne o ntse o fofonela moyeng. Mme matshwala a ona a qala ho ya kwana le kwana. Ha o fihla mona ntlong, o ile wa kokota monyako mme wa hoeletsa.
1: Na o na le motho ka mo?
0: Ha wa ka haeba le karabo. Ntlo ena e ne e shebala e sena motho. Ya ba mutla o kena ka tlung. Mme wa kwala le mati. Ha mutla o sa dutse jwalo ka hara ntlo ena ya ona e ntjha. O ile wa utlwa modumo wa monyako o buleyang buu. Ka baka la moya o neng o foka ka ntle. Ya ba lentswe le bohale le.
3: Ke mang ya keneng ka ntlong ya ka?
1: Ha! tau tlo hlasinya mutla
0: kananelo a go be butle hle ngwanaka ha re mamele mpale yena re tle re utlo re na ho tla etsahala mutla o ile wa tsamaya ka ditshetsekwane ho le ba monyako mme wa nyarela ka lepatso le pela monyako o nahana hore o ile wa bona o ile wa bona tau le hona e kgolo e halefileng e eme e shebile monyako mutla o ile wa arabela ho potlaka
1: tau ha o ntsebe nna ke selalome se seholohadi mme ntlo ena e se e le yaka ke fumane o sena motho ka mona ka ga yona ya ba ke nkela yona
0: ha tau e utlwa ditaba tsena ile a etsa modumo o moholohadi ya rora ho diphoofolo le dinonyana tse neng di le haufi le moo di ileng tsa baleya ho pholosa bophelo ba tsona
2: jo mme matshepi nna ke ne ke le mutlwa ne nka inela itswe sesotho se re ha boboi ha o lule
0: ee moo ke nnete hloni empa ho bonahala mmutla o hlile o itshepile ha re utlweng hore na ho tla etsahala eng tau ile ya re
3: ke nna morena wa thota ena ha ho mang kapa mang ya moholo ho nna le hona ho tshajwa ho mpheta ntle le moo ke nna ya rorang ka lentswe la bohale le hodimo ebile ke na le dinala tse bohale haholo
0: jale mmutla o ile wa inahana nakwana pele o ka bua
1: hela tau ha re etse diteko hore re tle re bone hore na ke selalome sefe se seholohadi pakeng sa ka le wena ka mora mona se hlolang se tla inkela ntlo ena se teletsa boya ba hao ka tlasa monyako hore ke bo bone mme le nna ke tla etsa jwalo ka mora mona o tla kgona ho iponela hore ke selalome se seholohadi ona ke mutla ko o tsebang o se o qadile ka maqheka a mona a yona
0: ho jwalo kananelo ha re tsweleng pele ka pale ya rona tau e ne e dumela hore ena teko e tla ba bobebe hore e hlole ile ya hula boya bo bong mmeleng wa yona mme ya bosutuletsa ka tlasa monyako ya ba jwale mmutla o ntsha lesiba la noko ka tlasa monyako hore tau e iponele tau ile a tshoha haholo mme ya sisinya hloho ka ho makala ya ba mmutla o re
1: ke nahana hore ke hlotse teko ena
0: tau ha e ya ka ya arabela ka sena seo e neng e se bona ya ba mmutla o tswela pele
1: jale he tau sutuletsa le leng la dinala tsa hao ka tlasa monyako hore ke bona hore na dinala tsena tsa hao tseo o ntseng o di buledisa di bohale ho le hokae
0: le kgetlo lena tau ile a nahana hore e tla hle e hlole teko ena ha bobebe fela ya ba e kenya le leng la dinala tsa yona mona tlasa monyako hore mmutla o tle o iponele mmutla ona he ke a o sutuletsa sepekere sa seporo ka tlasa monyako hore tau e iponele le kgetlong lena tau ile ya harowa letswalo ha e bona sena ya boela ya sisinya hloho ya ba mmutla o re
1: ke nahana hore le yona teko ena ke hlotse
0: jale tau e ne e thotse tu e hlolletswe ke sena seo e se bonang
2: tau ha ke ne ke le wena nkabe ke qala ho lebotho o se ke wa emela e marothodi a maholo
1: hloni
2: we kanene
1: o se ke wa itebatsa hore tau ke morena wa miru e ke ke ya inehela ha bonolo jalo fela
0: bana ba ka
1: mme matshepi
0: le a tseba hore mmutla ke ramasene le ha o le jwalo he ha re tsweleng pele ka pale ya rona mmutla o ile wa
1: se teletsa e nngwe ya dikgofa tsa hao ka tlasa monyako le nna ke tla etsa jwalo
0: jwale tau ile a hlokomela hore ena teko e ke ke ya e ba bonolo jwalo ka ha e ne e nahana empa le ha o le jwalo ile ya nka kgofa e le nngwe e tsenyahadi mona mmeleng wa yona mme a e sutuletsa ka tlasa monyako ya ba mmutla o sutuletsa kgudu ka tlasa monyako hore tau e iponele tau ile a tshoha le ho feta e ne e sa kgolwe hore kgofa e ka ba bogolo bo bokanang ya ba mmutla ona
1: teko ya ho qetela ke yena emong le emong wa rona o tla gora ka matla ka mo a ka gonang ka teng. Ka ha nna ke se ke hlotse diteko tsa pele, ke kopa o fa monyetla wa hore o qale pele.
0: Tau ile ya thetsa segohlela, ya hula moya o mongata, mme ya poruma ka modumo o mogolohadi. Jale ke ha mmutla o hula sethunya sa ho tsoma, mme wa thunyetsa moyeng. Modumo o iphetapetang wa sethunya o ile wa utlwahala thoteng yohle, mme Tau ile ya tshoha hoo ileng ya qela ho lutu, ya matha ho fihlela e nyamella hole kwa. Ke ka ona mokgwa ona moo teng mmutla o ileng wa qetella o iphumanetse ntlo eo tshwanelang. Hape lena ke lona lebaka leo Tau e sa rateng modumo wa sethunya se tsomang. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Ho fihlela hape ka nako e tlang, salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle Mme Mathepi.
0: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle Mme Mathepi.
4: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: tabane City FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana monetsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Ile shume le metsemene metsetso mo mamedi ka mora hora ena ya le shume re kene mo kgatlhalong wa bobedi wa lenaneo la itlhabolole. Dumela hle, ha e ba ke hona ho bulelang sealemoya sa gago. Ke boetse gape ke na le wena ka jeno. Ke Thuli Baby ka fa tlosane se tlatseng fososelo ka dinako tsotlhe. Ke ke re ke iketsetsa molemo ke dula ke thabile. Le wena mo mamedi motlhe iketsetse molemo o dule o thabile hle. O tlwele ngongoreya ka dintho tse o kekeng wa di fetola bophelong. Wa tseba ntho tse ding ga o di fetole. Ha o di fetole ka nnete, ha o di fetole. O tshwana le batho bana ba reng, nna motho enwa ke wa ka ke tla mo tšhintšha. Motho ha tšhintšiwe. Motho ha tšhintšiwe, bo ba bete motle botho. O keke, motho ke ntho e thata hampe, o keke wa mo fetola le gale. Jale, a re kene tabeng tsa rona ka jeno he ke nako yane eo re buang ditaba tsa batho ba qhwadileng. Ka jeno re tlo bua taba ya bohlokwa gore na ke eng se o ka se etsang ha ngwana ya qhwadileng a iphumana a na le kgatelelo ya maikutlo. Mme Masebalo Mosiwa yena he ke titšhere ya bana bana ba ditlhoko tse ikgethang ebile ke mothei wa Senakangwedi Development Center. O santsa le teng mohaleng kwano. Mme Masebalo Mosiwa, dumela mme.
2: Kgotso mme Tholwana.
1: Ke a phela mme, o phela hantle?
2: Ka leboa re phetse wena ngwane so, ka leboa gore re phetse mmogo ka ofela ka jeno.
1: Re a leboa hle, re a leboga mme. Mme ha re hle re kene ditabeng tsa rona ngwane so, re na le matitšhere a tshwanang le wena jena a kgonang gore a rute bana bana ba nang le ditlhoko tse ikgethang. Ebe o ka re go tlhokeya eng go titšhere ya rutang ngwana wa mofuta o? E tshwanetse ka ba motho a jwang motlhomong ga o ka tlhalosa fela?
2: Mmetholwana, ke a leboga haholo ka potso ena. Mmetholwana, gore re bene le motlhokomedi jalo ka ba bitswa di caregiver, motlhokomedi makgetha a motlhokomedi e lokela go ba ana. Ebe motho ya lentswe le tlase ya kgonang go theola lentswe la gae. Gobane ga ka a isa lentswe la gae godimo le ngwana wa rona a nang le ditlhoko tse ikgethang a bang overwhelmed kapa ya bana le tsitsipano eo ka nako eo, ngwana wa rona le yena o ya godimo ko maikutlo a gae ga a tišega a le godimo le yena maikutlo a gae a ya godimo. Mme lekgetha le leng la motho a jalo ke motho eo a tshwanelang go tseba gore ngwana wa ka a tsebe ngwana wa gae nngo gore ka tsela e jena. A tsebe gore ngwana eno wa rata go tshwarwa kapa ga rata go tshwarwa. A mo tsebe, a mo bale, a bale ngwana e mong le e mong wa gae a ka mono. Eno o rata go tshwarwa, yana ga rata go tshwarwa, yana o rata gore nako a nang le tsitsipano eo a ka fuwa metsi a ka kgona go nwa. Eno o rata gore ga nakong ya tsitsipano ya gae a ka kgona go fuwa teddy bear a e tshwara o tlo thola. Mme o lokela gore nako tsotlhe a ithute ngwana e mong le e mong ka gona gore a tsebe gore a fane ka ntho e re reng ke support, ke kopa tshwarelo gore ke tla sebedisa lena, a fane ka go thusa ka thuso ngwaneng nakong eo ngwana a tlhokang thuso eo e jwalo. Gobane ga se ka metlha ba bang jwalo, mare e ba taba ya gore ga golo re bana le tsona dintho tseo ka bo mantaga ga ba khutla gae, ge bene le tsona ga ba khutla di-holidaying ba bana le yona ntho eo ya gore tsitsipane e ba teng maphelong a bona.
1: Ya utlwagala mme wa ka jale, ha re ke re shebe matshwao ao motswadi a ka tlhokomelang ka ona gore ngwana enwa wa gae wa ditlhoko tse ikgethang o na le bothata motlhomong ba gore a ka ba le kgatelelo ya maikutlo.
2: Mme Tholwana, seo motswadi a ka kgonang go bona ngwana wa gae ka sona ke sena, e mong ngwana a ka ikotlanya leboteng, e ka ba a ka loma manala a gae, a ka tabola kapa a lahla dintho kapa a ka lwana go sena molato, kore o sena ntho e ka etsang gore a lwane, kore e ka etsang gore a kgobogelwe e le seo. Ka nako nngwe o ka bona fela digapa di theoa go sena lentswe le tswang kapa modumo o tswang, o tlo bona gore motho eno wa ka o na le tsitsipano eno kapa o ka tlasa kgatelelo ya maikutlo, o na le kgatelelo ya maikutlo. Ka nako e nngwe o heletsa fela go sena lebaka, o utlwa fela a entse modumo o mogolo o tswang ka hare ho yena hore a a bonse hore ha ke a thaba maikutlo aka ha hantle ka jeng ke tseding tsa tseo batswadi ba ka di hlokomelang hore ngwana wa rona ka nako engwe gana le go ja dijo seo a tlwaetseng go dija o thole o sututsa sejana sa jelelang go sona ga a rate dijo tsatsing leno ga a rate o fiwa eng kapa eng e re ne re nagana go wa e thabela
1: jale ntho o ka reng ke ntho ya pele eo motswadi kapa motlhokomedi wa ngwana a lokelang go etsa go goba ngwana matshwafo kapa go mo kokobetsa maikutlo ke efeng
2: Me waka ho theola lentswe ke ntho ya pele ho dula pela hae e seng ka pela hae fela letlhakore mona o buele tlase o tlo ya a be a ye a theowe hantle eo ke ntho ya bohlokwa gobane ngwana ga o ka wa mo sheba ka matlong e le ngwana wa rona ke tla bua ka ngwana wa rona wa autism kapa ngwana wa rona e re reng o na le ADHD ha se batho ba kgonang go keepa ntho e re reng ke eye contact ke kopa o kadima lentswe leo ga ba kgone go keepa eye contact jale ga o ka wa mo latelela ore a o shebe matlong o nore ntshebe ke bua le wena ntshebe ga a tlo utlwa letlo ka gona motlhokomedi kapa motswadi o lokela go isa lentswe la gae tlase a dule letlhakoreng la gae a mo tshepise gore o bolokeile mona mo teng o bolokeile a sekebe a mo tshwara gobane ka nako ngwe ga ka mo tshwara o etsa maemo a ngwana a tlole boleng ba puisano empa a etse gore a mo tshepise gore dula pelaka o bolokehile a sekebe a ba a botsa gore gobaneng o lla gobane ka nako eo o botsang ngwana gore gobaneng a lla bana ba rona ga ba na lebaka la gore gobaneng a lla empa e le boko ba gae kapa kelelong ya gae mona mo o ferekane mo o nang le setsokotsane seo teng ke kelelong jale ga a kgone le go tlhalosa ntho ene ya ikutlwang yona jale ke taba ya gore motlhokomedi kapa motswadi a dule pela ngwana empa a sekebe a fana ka taba ya gore wa mothatsha o ntsa pholola matso a gae ga ba e dumele ntho eo e jalo bogolo ba bona ga ba e dumele ga ke re 95% ya bona ga ba dumele go tshwarwa nakong eo ba nang le tsitsipano eo ya maikutlo ya gore ga a monate go gaka jale e be ke taba ya gore nne a fokotse kapa a fokotse batho a kere ngwana ga lela bo mang ba tlhaga gore e be o llelang o etsalang a fokotse sephethephethe seno kore nakong eo ngwana a ntse a lela ka yone ba fokotse sephetephete seo e kampane ya ba mme a le mong kapa e ka nna ya ba motlhokomedi fela a le mong e seke ya ba batho ba bangata gobane ga a bona batho ba bangata ba tlile go yena ba ntse ba botsa ka yena o a tlhokomela gore o fiwa ntho re reng ke attention e fetang tekano mme ngwana wa rona ya jalo o kgona gore a be maemong a tlolang tekano eya mme waka
1: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi le metse mmedi ka morago ra ena ya leshome. Go na le tsela eo o le motswadi kapa o le motlhokomedi wa ngwana o tsamaisang dintho ka teng ngwaneng eno wa gago ka nako nngwe o sa tlwaela le ntho ena e re e bitsang routine ya gago le ena gore ka nako itseng mohlomongwe wa motsosa ka nako itseng le etsa ntho itseng ka nako itseng le etsa ntho itseng e botlhokwa ga kakang go ngwana ya nang le ditlhoko tse ikgethang.
2: Routine kapa tsamaiso e tlwaelegileng e thusa ngwana gore a tsebe gore ga ke tloa mona gona jale ke tlo etsa gona ga ke qeta go etsa gona ke tlo etsa gwaneng ga e etse ngwana ya lobokaneng a se ka tseba gore o latlhegela kae a se ka tseba gore mofuta wa ntho a tlo e etsa ke ofeng e tlhophisa letsatsi la ngwaneno le maikutlo a ngwaneno ka tsela e nepagetseng gore ngwana a tsebe ebile a tsitse ebile a rate ntho eo a e etsang gobane ga a etsa routine o tlwaela routine o e etsa motswalle wa gae jale ga e ntse routine motswalle wa gae o kgona go tseba gore ke tsela eo ke e tsamayang ena kore e tsela eo ya routine e tshwana fela le rona bophelong ba rona ga e ka ba ka strateng se itseng o so go kwetse o tloetse o tsa masterateng seng o so kwetse mohlomong ke mogantse o so kwetse o so teleporte ka kae kae ha o tsebe strata seno ha o atlaela o tsa matseleng eno ya o ferekana ya ya o ferekanya le mosebetsing o ka ba wa fitla lata hobane o tsamaile ka tsela o sa tsama o sa tloela ngo tsama ka yona empa ha ile tsela o tloetse ngo tsama ka yona o thusha lapela bo lo fitla mosebetsing o fitlhele ka nako o bo gone lo itlhopisetsa letsatsi emele dintho tsa letsatsi jwale routine ya ngwana wa rona e wa tseba gore o ka nako e itseng ho tlotla dijo tsa hoseng ka nako e itseng ke tlo nkuwa kilo chinchwa le lazy ka nako e itseng ke a photlwa ke etswang gore ntho tseo ka ofela di hlophisa letsatsi la gae gore le tsamaye hantle le tsamaye ka tsela e kgethileng
1: jale ha ke nke gore mohlomong bothata bona ba a kgatello ya maikutlo o fihlelwa ke ho hong mohlomong le ka hara batho jwale jwalo ka motswadi jwalo ka mohlokomedi wa hae ke eng seo mohlomong o ka lokelang ho sietsa ho leka ho kokobetsa maikutlo a hae ka hara batho
2: metulwana motswadi haeba a tseba kapa mohlokomedi haeba a tseba o tlo tsamaya le ngwana ho ya le yena hara batho o itlhopha pele yena o tseba sebapadi sa se ngwana hae a se ratang o se kenya mokoteng hore ha e ba o ka bana le mathata ke lokela gore ke mo fe yona ke yone e tlo nkokobetsa maikutlo gape motlhokomedi kapa motswadi o a tseba seo ngwana wa hae a ratang ho se utlwa ka nako eo a leng tlasa kgatello ya maikutlo mohlomong a motswadi a kgone ho buela tlase le yena gore ho lokile re tlo tswa mona o bolokeile re tlo ya ka ntle re lo ba ka ntle nna le wena fela ngwana eno o ikutlwa yena ka bo yena a bolokeile ga a na le motswadi ebile a dumela tshepisong e motswadi wa hae a etsang ka gona ka nako tse ngata motswadi ha a eba a ithola a sa tla a itlhophisa kapa go na le ntho tseo kapa e lebetse o etsetsa ngwana ntho a ka etsang ga a fumane shopo kapa lebenkele le nang le ntho e rereng ke di-bubble liquid ngwana wa hae mona mo a tlaeng ka nthwena a nna butswele ga ntse a butswela jalo ka motho o thweng anke short break ke tla e beya a heme hanyane o fitlhela a nna tlhole moya hanyane jwalo o fitlhela ba gantle jwale ga o na le ntho eo e rereng ke bubble liquid ngwana ga ntse a e butswela o theola maikutlo a gae o a theola gantle o fitlhela moo yena a sa kgona gore a tswele pele le karolo eo a leng go yona e re e bitsang environment ka nako engwe motswadi mo a ya ga a tlo ya le ngwana kae o tshwanetse a tsebe gore ebe go na le sebaka sa moo bana ba bapalang teng a re motswadi o ya nya moo ba ile go ja teng motswadi tshwanetse a tlhokomele gore ebe go na le sebaka sa bana ba tlo bapalela go sone moo a tlere ngwana gae ga a sa tenebane ba teneya ka pele ga a sa tenetenea a monke a mo ise sebakeng seno a bapale a gutle o tla kgona go ja ngwane a qete go be o etsagale letsatsi la gae le saka la senye ya go gang a shebe gore gagologolo engwe e leng botlhokwa nakong eo a leng moo e leng sebapadiswa se botlhokwa ke sene se rereng ke trampoline trampoline ba jumpa ba ya hodimo ba ya tlase ba ya hodimo ba ya tlase ete
1: mamedi re inele matsometsentlhe a qetele ditaba tsa gae ke a gola mogala wa gae o latlhile network e re ke moleke gape re qetelele ditaba tsa rona

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Ha se mo he re boetse hape re mo fumane me Masebalo Mosiwa mo mamedi motle. Me Masebalo qetela fela ntla e o neng o bua ka yona re fe le mo mamedi mantsi a ka mo gothatsang haholo batswadi le bahlokomedi ba bana ba mofuta ona e ya me.
2: Me o ka re le mona tabeng ena ya trampoline, ya trampoline. Ha ba ntse ba ya hodimo ba ya tlase jwalo ba jumpa jwalo e ba thusa e theola maikutlo a bona ka pele-pele empa e be trampoline ena eo e sireleditsweng gore ngwana ha a ya hodimo a ya tlase a seka ithola a wele kapa jwang. Motswadi o tshwanetse a etele sebaka seo a tlo etela le ngwana ha e sona pele a tsamaya le ngwana gobane ga ka iphumana a se a le mo dintho tsa mofuta o jalo di le sio ngwana wa gae a ka ferekana mme ba ka senyegelwa ke letsatsi gagolo. Mona mo reng ikaba re ka gothatsa jwang. Ga gona ngwana ya tshwanang le ngwana e mong. Ngwana wa gago ga re lokele go mo bapisa le e mong gore empa ba na le autism ba le babedi gobane eno wa ka a etsa tjenana. Ga gona ngwana ya jwalo o tlameya gore o ithute ngwana wa gago o tsebe le tsela le mokgwa o wena ka bo wena tsela ya lona ya puisano e etsang gore a be a ye a ise maikutlo a gae tlase mme batla ka gotlhe-gotlhe dintho tseo ka etsang gore ngwana gago a be a ise maikutlo a gae tlase ka ona mme ga gona tsela ya gore motswadi a ka lakatsa gore ke ka ntho ena e ka fela empa e ka kokobetswa e seng go fela empa e ka kokobetswa gore ngwana a kgone go phela bophelo bo a ka kgona go phedisana le batho ba bangwe ka bona.
1: Re le botlhele Mosiwa ka ditaba tsena sa botlhokwa ka nnete re tlhoka batho ba tshwanang le lona tjena gore re tswele pele go ruta setšhaba ka bana bana ba nang le ditlhoko tse ikgethang. Re lebohile golo mme.
2: Ke a leboha mme Tholwana tsatsi le mona.
1: Thank you mme, ke a leboha. Mamedi ke tseoge ditaba metsotso e dula gantle go ye 20 le metso e robong mapele go rra ena ya 10 le motso mong o ntse mametsi e itlhabolole go lesedi FM ha re nke pina e tla ka Maxwell Fortunate ka moramona he re tlabe re o gopotsa gore Zea Khala ka mona ka Sun City.

0: le thutong e phahameng ho bolela hore segeleng tsetso peleng ya thuto hape re segeleng tsetso peleng ya yona puo ho ba ke re ka iqala fatshe fela thutong e phahameng e bohlokwa hobane ho bontsha hore puo tsa rona di ka hola tsa ba tsa kena di industrying tsa ba tsa hola le matshabeng hobane ha re le thutong e phahameng re ithutela hore re etse dintho tse sa felleng dibakeng tsa selehae tse sa felleng diprofenseng kapa naheng ya rona fela empa tse akaretsang lefatsheng ka bophara mme dipuo tsa rona di ka hola tsa ba tsa tsebisahala lefatsheng ka bophara tsa ba tsa sebediswa lefatsheng ka bophara e seng fela ka ho di bua kapa ka ho di sebedisa thutong le ka dingolwa tsa rona hore le batho ba bang ba ka ntle ba kgone ho ithuta dipuo tsa rona e re ke ofe mohlala ha re shebe puo ya Mandarin e le mohlala o nona le nyenyetsi ya hore Afrika Borwa e batla ho ikena e be e nngwe ya puo tsa rona tse hlophisitseng tsa Afrika Borwa empa tsela eo beng ba yona ba e hodisitseng ka teng e kgonne ho fihla boemong ba e leng hore le dinaga tse ding di ne di nagana hore di ikenye e be e nngwe ya dipuo tse sebediswang jwale le rona ha re ka nna ra kenya dipuo tsa rona ra di sebedisa ntlheng ya ho ithuta le ya ho ruta e ka etsa le hore le beng ba dipuo tse tsa rona goba ke dipuo tse ne e le hore ne di sekuwe thejana di beeletswe ka thoko hore di seke tsa sebediswa fela ga re ntse re di hodisa go bontsha gore ga di tlo swa dipuo tsa rona so re nna re tsepe pele re di kenyeletse dithutong e phahaneng
1: mohlomong ha re ka hla ra teba ntlheng ya gore na ke mekgwa e feng eo mohlomong dikolo le tsona di-university kapa tsona ditsi tsena tsa thuto e phahameng ha jwale ba lekang gore mohlomong tshebediso ena ya puo ya lapeng e kenelle dithutong tsotlhe mona ditsing tse
0: language policy ya Afrika Borwa e dumelela ntho thule language policy ya Afrika Borwa e re dithuto di le 12 yeno ho kenyeletsa le South African Sign Language e be dithuto tse sebediswang ho ithute le ho rutelwa mme ha se re itshetlehile ka yona language policy eo re re dikolo a ke re jwalo ka ha ntho nngwe le nngwe se re itlwaetse ka Senyesemane ha re ka lepeleng re tolokeng dintho tse ngotsweng ka Senyesemane di fumanehe ka dipuo tsa rona tsa Afrika Borwa e leng di-indigenous language dipuo tse e leng gore ke tsa rona ke tsa yona naga ena di tlamehile gore di sebediswe ha re qaleng pele re tolokeng re fetoleleng gore tlhahiso leseding kapo dintlha kaofela tsa thuto di fumanehe ka dipuo tsenanang kaofela ka ha bana ba rona se ba sebedisitse Senyesemane haholo go ya ka language policy e fetileng e se le yona puo e leng gore e sebedisitswe haholo ha re nkeng dintho tse dingwe re di tliseng ka dipuong tsa rona tsa di-African languages go tswelela pele ha re baneng le di-glossary Di-glossary tsena nang ke mantswe a ke re le mabitso a ngotsweng ka Senyesemane le ka dipuo tsena nang tsa rona tsa Seaforika kaofela di be teng e le gore mohlomong gape e re ke re di sentse di le teng e sentse le dintho tse e tsiwang tseo bakeng sa ntshetsopele ya puo gore dikolong bana kaofela ba kgone go bana le boitsebo thule ngwana e se ka ba ngwana e be ke mosotho ke kgotsofaleletse gore ngwana ka o bua Sekgowa fela go bontsha gore ga o itse ebile ga o ithate go ithata ga rona go bonagala ka tsela eo re ratang puo ya rona ka teng mme tsela eo re ratang puo ya rona ka teng e tlo susumetsa tsela eo re etsang dintho ka teng e leng culture mme tsela eo re etsang dintho ka teng e tlo fetisetswa baneng ba rona le ditlolong le ditlolwaneng ba tsebe go rata puo ya bona jale puo ga e sebediswa dikolong e le moo bana ba qetang nako ya bona teng e tlo ba yona ntho e re rutang gore le meloko e tlang e kgone go ba motlotlo ka puo ya bona ya Seaforika
1: jale empa he ka odima tsena tsotlhe tse ntle tse ntseng o bua ka tsona o bona diphepetso tse teng e ntse e le difeng
0: diphepetso tse teng thule ke tlo e bua ka Senyesemane o ntshware le bamamedi re na le di-colonized mindset go bolela gore dikelello tsa rona ga di kgone go nagana gore dipuo tsa rona tsa Seaforika di ka sebetsa ntlheng ya go ithuta ya go ruta empa nna ga ne ke etsa ke ne ke etsa dipalo thule ke ne ke etsa dipalo ke tseba gore dipalo tse ke di etsa ka Sesotho ga e ka ba tlwaela bothata jone batho ba rona ba bangata le batswadi ba rona ba bangata go bantse ke etsa research ya ka ka yona ntho e nanang ya masters ha re bua le batswadi ba bangata ha ba batle ha bana ba bona ba etsa ba ba rutwa ebile ba ithuta ka dipotsa bo bona ba bona di ba khutlisetsa morao empa ha ke etsa mahlala ka puo ya Afrika ya Afrika ke khutlisetsa ke teng ba yona ne ha hona mo isa sebedisitseng thudi e sebedisa dikolong ho ithuta le ho ruta e sebedisa di industry e sebedisa di kgwebong ha hona mo isa sebedisitseng rona re sitwa ke eng hore re kgone ho nka dipuo tsa rona re di khutlisetsa ho fihla boemong bo jalo rona re le batho ba batsho ke rona ba diisang dipuo tsa rona hore di hole gobane re na le dikelello tse mpe kgatlhano le dipuo tsa rona re nana ga se dipuo tse ka sebediswang dikolong ga se dipuo tse ka di sebediswang dikgwebong ga se dipuo tse ka sebediswang di-industry ke rona ba ikgutlisetsa morago
1: mamete ga re fete fela ka mabenkeleng re ya gutlha
2: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela lekgwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekgwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekgwetha la hao. Kapa romela email re tla khokela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM
1: Mamedi re qetela puisano ya rona le moithuti wa rona ke me Lomile Mokwena me re bua ka taba ya hore ke letsatsi la Afrika mme re a tseba hore ditsintsa thuto e phahameng rena le bana ba bangata ba tswang dinaheng tse fapaneng ka hara kontinente ena ya Afrika. Mme ntho e bohlokwa eo re buang ka yona hoseng hona ke hore na mohlomong tshebediso ya puo ya lapeng dithutong tsa ditsi tse phahameng tsa thuto e ka ba bohlokwa ha kae. Jwale ke yona taba eo re ntseng re tshohla le Mme Mokwena. E re re qetele puisano ena ya rona Mme Mokwena hore na ebe o bona wena ka tshebo ya hao. Batho ba batjha ntlheng ena ya tshebediso ya puo ya lapeng o bona e hlile e le ntho eo ba bontshang thahasello ho yona
0: tshudi baby ba bontsha thahasello ko jetse ba bontsha thahasello haholo mme ba hloka fela hore ba thuswe ba hloka fela hore ba fuwe inspiration kapo kgothatso dikgothatso hore ba yetse dipuo tsa bona tsa lapeng hona le mong e re sebetsa le ena mosebetsi mmoho wa ka o fa baithuti ba hae kaofela to the baby ba postgraduate ba masters ba batla ho etsa dithuto tsa bona ka Sesotho ene baithuti ba hae ka kgola ba feta leshome ba batla ho etsa dithuto tsa bona tsa masters ka Sesotho o utlwa ba na le thahasello empa e le nthwane fela ya dikelello tsa rona re na le nthwane fela ya hore dipuo tsa rona ha se dipuo tse loketseng ho ithuta nna ke bona tshebediso ya puo haholo thudi ha re ka ra ngola ka puo ya rona hoba puo e tsoswa ke bongodi puo e ntshetswa pele ke ho ngolwa ha re ka tswela pele ra nna ra ngola ka puo tsa bo rona ra nna ra kgothaletsa bana batho ba batjha le bana ba banyane hobane e kojwa e sa le metsi nna ha ke dumele hore dintho di qala ditsing tse phahameng tsa thuto ke nana di qala motsong tlasemane ho a ha nka qala ra ruta bana ba rona hore ithute ho ngola ka dipuo tsa habo lona nna e le hore bana ba rona re ba kenya dikolo tse ding tse itseng tseo sa sebedisweng dipuo tsa bona fela re ba rute ho ngola ka dipuo tsa bona nna Thuli Baby ke tlo etsa mohlala ka nne nna ke kene modulosing Thuli Baby a se ka etsa Sesotho fihla grade 10 e ne le hona ke qalang ho etsa Sesotho ke ithuta ke ithututsa Thuli Baby ke ntse Sesotho home language ho fihlela ona ha ona ntho e la nhlola ha ke a hlolwa ke letho seno se bontsha hore ha ona motho a tla re Sesotho se thata ha se thata ho hang ho tswa wena o le motho hore na o se thasella jwang le bona ke le batswadi hore re kgothatsa bana ba rona hore ba ithute ba itsebe ba tsebe le dipuo tsa bona jwang jale nna molaetsang ke na le lona ka ho ntshetsa pele dipuo tsa bo rona tsa Afrika ke hore re di ngole la ile hore ga di bua mohlaena fela re di ngole ho go ngola dipale tse kgutshwane dipale kgutshwe ho go ngola dithothokiso ho go ngola dibuka ha fela re ngotse dipale tsa rona re kgona hore re di hatise bana ba rona ba bane le phihlello ya tsona dibuka tseo hore ba bale tsona dipuo tseno tsa rona ke yona fela ntho e tlo etsa gore dipuo tsa rona di nne di tswele pele di sešwe ke rona beng ba dipuo ba ka di godisang
1: Pali monate re le bohle me mokona ka nete ka tabatsena tsa bohlokwa re kitika letsatsi lena la Afrika me re tshwanetse re bona hale hore e hlile re ma Afrika ile ka nete re gantsa ka bo Afrika ba rona re le buile ha holo metsatsi le monate me wa ke
0: ho le buile nna tshile be ile ba ma media le ba ma FM ka ofela nna ntse ke tla itshoke ga ha ho distance so tho re se ke ga se bona e le ba ke so tho ke a le bua thuli
1: thank you me ke le buile ha holo a se mo hem Mamidi e mehlano metso se pele hora ya leshume le motsumong e re re di tabentsena tsa hora ya leshume le motsumong ka Leo B Alikis Munna

0: Ile shume le meso e meraro mesoso ka mora hora ena ya le shume le motsomong har fetele ho proceeding me har qala ditaba tsa rona ntumela ke re proceeding e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlokisa ka hare Nthabi dumela ngwanese
1: dumela tuli
0: ke a phela o phetse hantle
1: ha re phetse ngwanese
0: ke a le bua hle mo mabedi motla ha ke mo dumedisa jalo he o tsebe proceeding ke yona taba ya bohlokwa e o re tlo bua ka yona ka jeno me re lwena momamedi ro amohele hape lenane ng lena ha ho letlotlo le fetang bophelo bo botle wa tseba Nthabi mme ibile ho thabisa ho tseba ka mo value added life bana ba yona ba ikemiseditseng ka teng ho etsa dihlahiswa tse thusang hore mmele ya rona e dule e matlafetse e kwenne ka proceeding proceeding junior le promin ebe o re tshwaretse dife ka jeno Nthabi
1: tulingwane so e re ke le boemong yatla ko fumanang ke dumedise mo mamedi hohle mo a leng hona teng tuli re a tseba hore ho ipaballa ho molemo o feta setlhare mme ho bohlokwa ho matlafatsa masole a rona mmele e le ho thibela ho kula tlasa maemo a fapaneng a bophelo mo mamedi na o kgathatswa ke ho kula kgafetsa sena e ka ba sesupo sa hore masole a hao a mmele a fokola mme promin ke karabo hobane ke sehlaiswa se matlafatsang masole a mmele ke nnete hore thuli ho se ho qadile ho pholaphola mme matshwao a sefuba a tla ka tshuanyetso ho batho ba bangata ka hona ba value added life ba entse dipidisi tse sebetsang ka potlako ho thibela le ho fokotsa sekgahla sa matshwao a sefuba e leng promin Effervescent tablets. Jole momamedi khibirisa ile nngwe fela BDC ena ya Promin Effervescent khala senya metsi a futhumetse mme matshwa a sefuba a tla emisa ka pele. Le ha o se o tshwere ke sefuba, noa BDC ena le di BDC ka pamarothori a Promin hore o hlaphohelo ka pele ho feta. Momamedi hopola hle hore Promin e fumane ha ka di BDC le marothori. Ke se hlaiswa sa matlafatsa masole a rona mmele le ho thibela di virus le mahloko. Jole momamedi e thusa haholo le batho ba nang le tshwaetso ya HIV kapa TB jwale ha eba o sontso o tshwere ke HIV o ka ibile o sontso ona di ARV tsa hao nwa le di PDC kapa marothori a promin me tla thusa ho iketsa CD4 count ya hao jwale mo mamedi re a tseba hore bohle hore baholoholo ba rona ba ne ba phelana kwa etelele ba matlafetse ibile ba sa kule kgafetsa jwalo ka rona mme ke utlwetse hore ba ne ba nwa magasi a Sadalendia elitie ileng le rumola madi jole mo mamedi ho hlakile hore le rona ha re kanwa promin ho bani yentse ka sehlaiswa sena se matla re tla phela hantle nako itilile ho pola hla mo mamedi hore bohle re tla mea ho sebedisa se hlekisi se proceeding letsatsi letsatsi hore re dule re kwene empa nako nyena e ho leng ho be batho ba bangata ba seng ba kula haholo ho matlafatsa masole a rona mmele o kana dipidisi ka pa marothodi a promin le tsona o kana tse pedi fela hang ka letsatsi jole ha o di sebedisa di le di dihlahiswa tsena mo mamedi di matla haholo.
0: O dula o tobeketsa hore proceeding ke sehlahiswa sa mantlha sa batho bohle mme bohle re lokela ho ba le sona re sietse molekane wa rona wa ka mehla bophelong bo botle hobaneng re tlameha ho etsa seo Nthabi?
1: Thuli wa tseba o buile ntho ya bohlokwa haholo ha re ne re qala qalong wa re ha ho letlotlo le fetang bophelo bo botle. Mo mamedi na o batla ho phela nako e telele o thabile le bao ba ratang proceeding ke yona etla o thusa hore o phele nako e telele ntle le tshitsidiso ya letho ha o qalella ho sebedisa proceeding ho hlokisa mmele wa hao ka hare o tla dula o matlafetse o kwenne ka hona etsa bonnete ba hore wena le balalapa la hao le nwa dipidisi tse pedi tsa proceeding hang ka letsatsi ha bana bona o ka ba fa pidisi e lengwe ya proceeding junior hang ka letsatsi ho tloha ka dilemo tse pedi ho ya hodimo re a tseba hore nako ya kgolo ke nako eo bana ba ithutang lefatshe leo ba phelang ho lona ka hona ba kula kgafetsa rekela ngwana hao proceeding junior hang hore a dula a phetse hantle.
0: Mamedi proceeding junior le promin ke dihlahiswa tsa bohlokwa e le ruri jale di fumane ha kae wena Nthabi?
1: Thuli ba value added life ba entse bonnete ba hore momamedi hohle mo a leng hona teng a ka ya chemising e haufi le yena naha ka bophara a fumana dipidisi tsa proceeding junior ha mmoho le promin jwale momamedi e ba ongwe batla ho tseba haholwanyane ka dihlahiswa tsena o ka etela www.valueaddedlife.co.za iphumanele sehlwekisi sa hao le proceeding le se matlafatse e leng promin ka jeno o se ke wa thetswa hle momamedi hopola ha e sa re proceeding
0: ha se proceeding halala proceeding halala la ke le bohle Nthabi ha re kopane hape na go nyetla
1: ho le buile nna ngwane so letsatsi le monate
0: a se mo he mabedi proceeding e ka sebediswa ke batho bohle e moholo le monyane e matlafatsa mmele e ka sitana le ho hlwekisa ka hare.
1: It's a Prosiding 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosiding e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosiding ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosiding kajeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha khemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosiding ha se Prosiding.
2: Na kontsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela utoba na le mathata di chelete ba kentsa ho lahlelwa ke monka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo When I did you pay online, let it fellow say it while he lay.
3: Boxa thato hatse ya ho ya lebenkele e utlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka cool baked beans 400 grams tse tseletseng ka 84 rand. Cross and Blackwell tangy mayonnaise 750 gram le all gold tomato sauce 700 ml bo bedi ka 70 rand. Se le fitse go tsa fitan theko tsa Boxa.
4: Ha o di pampiri seng a tsa tsena ke samang. Ha setsa hao. A di tswe Capfin. Sena ha se utlwa ka rona. Ro amela fela hanyane ka so Christeline a sengontseng.
5: Musadi ya neng a nthusa o mponse mohato ka mong. A ndo lofatsa tsebeso ena ka ofela. Ka fumana tshelete ya ka potlako. Ntle le ho sign di pampiri tse ngata.
6: Etsa kopo online o join a Afrika Borwa a fetang 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
7: Tshebeletso ha ra di tshebeletso le sedi FM

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ga mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baagi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baagi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ga re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baagi. Ke molelo.

0: ka potlako ena e haisale me hopola hape taba ke hore na batho re phela bophelo ba mofuta ofeng tsela yeo re phelang ka yona ona jwale ho nwa jwala ho tsuba ke tse ding tsa dintho tse behang bophelo ba rona kotsing haholo lona lefu lena la kgatello e phahameng ya madi me re sentse rena le ena mohaleng kwano me o santse a le teng ke mono o santse a le teng Dr. Arabang Letebele dumela me
1: dumela me tshile tsela jang
0: ke a phela mogati o phela hantle
1: ke
0: ile ka mohala ke le bo a re ya le bo ha hle mme re ha re ke re shebe taba ena ya khatello e phaming ya madi ke amang a mafu a bona halang a potlakile a amang boholo ba batho ba rona me hona jwale ho sheba batho ba baholo mane dilemong tsa bo mashumi a mane le metso e mehlano e hlile bothata bona bo batla bo phame haholo dilemong tseno ka sekgahla sena se haisale ebe mohlomong lefu lena la high blood ka bokgutshwanyane fela re ka hlalosetsa momamedi hape ke a tseba chase le lefu le tsebahalang leo hangata re buang ka lona empa he ha re ke re hopotse ba bang fela hore na hantle ntle ke lefu la mofuta ofeng le ka bakwa ke eng
1: ke a le bona actually ke dumele thata le bamamedi ba hao ke re Happy Africa Month and Happy Africa Day lefu lena la kgatello ya madi eleng yona hypertension ke lefu le seng le atile haholo re ka le hlalosa ka hore ke mokgwa o e leng gore madi a tsamaya ka teng mmeleng ha pelo e pompa madi kgatlhanong le methapo e bang e tiile kapa ga ya itekanela ebe jalo e ka nnang go fetisa madi ka maatla gagolo ebe ga o wa emetha o bo fumana gore e tlile e godimo gagolo mme e ka tlaisetsa motho kotsi ke mokgona o teng ke high blood pressure blood pressure ka bo yona ga se ntho e kotsi empa ga e le godimo ke gona mo e bang kotsi ke mo gone bitswang high blood pressure lebitso la lefu lena ka molao bitswa hypertension go na le seo re se bitsang essential hypertension kapa primary hypertension e le gore ke hypertension e itselang fela mothong e mong le mong e se ka lebaka la go gong ka baka la bokudi bo bongwe mme bathong bana ba dilemo tse mashome a mane ya metsemehlanong ya tlase ga se re bona e le lefu le atileng gagolo go feta ka mokgwa go neng re tseba ka teng re tseba lefu lena le kgatelelo ya madi e le lefu le tshwarang batho ba bagolo be e bang mogamong methapo ya bona le pelo tsa bona se di sebeditse gagolo mileage e so le godimo gagolo empa jalo re bona bathong ba banyane lebaka ke lefeng bophelo bo re seng re bophela gona jale tsena ke bophelo bo potlakileng gagolo bo na le ntho ne re bitsang stress ga re sa ikwetlisa ga re sa ja ka mokgwa o nepagetseng jalo ka metlheng ya gale ba ne ba ja ditswa mobung gagolo tse eng e leng gore le gotsa tsona ga di na di-chemical so diet ya rona ke yone e etsang gore gape ape re iphumane re na le re le risking ya go ba le kgatelelo ya madi go se ikwetlise mmele e megolo empa nteng gore re sa e tlhokomeleng gagolo ke taba ya go se be le boroko bo lekaneng adequate sleep ya tlhokagala le yone batšheng ba gona jwale tshebediso e mpe ya tahi le gona go sebedisa nicotine ka mefuta yotlhe ya teng gorena ke di-cigarete gorena ke di-e-cigarete kapa ke hubbly bubbly kao fela ke di-device tse e leng gore di kenya nicotine mading a rona metule ee ntho engwe e banka e kenyeletsa gape ape mone ke gore o tla fumane gore ka gare go lelapa go na le family nke re bitsang family history batswadi ba gago kapa bana beno e mongwe wa bona o na le wene wa madi e mongwe wa bona o na le high blood o ka etsagala gore motlhomong le wena o be le yona high blood empa ntho e kgolo ga golo etsang gore bathong ba banyane re be le high blood gona jalo ke e tsela eo re phelang ka yona dintho tse re di kenyang ka gare go mmele ya rona
0: e tlhakile doctor jale ha re ke re shebe ha ke ntse ke sheba dipalopalo mona doctor di hlalosa gore pakeng tsa April 2025 le March 2026 profensi ya Gauteng e ile ya ba le 69,125 ya batho ba batjha ba fumanweng ba ina le high blood jwale 26,088 ke bao e leng hore ke ba dilemong tse leshemele metse robedi ho ya mane dilemong tse mashima mane le metse mene ebe ho ba ne mohlomong dipalopalo di phahama ka sekgahla dilemong tse
1: di phahama haholo dilemong tsenana, haholoholo ka taba ya di-lifestyle issues. Jwalo ka ha ke fedisulo, tshebediso e mpe ya tahi. Ha re sebedisa jwala haholo, le ha re tsuba haholo, re sebedisa nicotine haholo. Methapo ya rona e tsamaisang madi e a tia, ha e sa ba le that.
0: Ntshwarele hanyanenyana fela, mme Dr. Letebele. Ntshwarele hanyanenyana fela, re fete mabenkeleng, mme.
1: Okay.
0: Thank you, mme.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa hore ntse 24, mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di theko e tlase, etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ha ho supermarket e cheap ho feta USAID, ho bolelang hore o boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 10 kg ya White Star Super Maize Meal ka $89.99 le 2 kg ya Sunlight Hand Washing Powder ka $54.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June 2026. Sefo se ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha USAID fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane.
0: Kamisa.
1: Let's say, e etsa go thatafala ga methapo e tsamaisang madi jalo o fumane gore madi ntho kgatelelo e tse e bagolo mading e nngwe ya ntho tse re fumaneng gagolo ke gore ke tshelediso ya letswai le lengaka le mafura dijong tsa rona e etsa gore methapo e thatafale empa odimo le jalo go bile go ba le mafura ka ga methapo e tsamaisang madi mme qetellong ya letsatsi o fumane gore pelo e sa tlame o pompa ka thata ka tsamaya o tsamaisa madi go tloga pelong go ya dithong tsa mmele mme madi a sa tsamaya ka boima mme etsa gatelelo ya madi. Ke tle ke tswelele pele mme tlhomike bathong ba bannyane gagologolo mesebetsing e re seng re e sebetsa re sebetsa re dutse ga o sa tshwana le pele mo batho ba ne ba sebetsa ka thata ntho e re bitsang physical work. Mona mo re sebetsang re dutse teng ga re ikotlise kapa ga re ithudile go lekane mme ka fumana gore madi ga a tsamaye ka tsela a tshwanetseng a phalele ka teng. Dintho tseno kaofela di tla etsa gore kotsi ya gore ka ba le kgatelelo ya madi e be godimo.
0: Jale ka nako nngwe wa tseba re reng ka nako motlhomo motho o sa e ngakeng le ga o le ngakeng ga ona motlhang o reng le ha ke sena lefulena e re fela ke kope banketse ditiko ba bone se ka ba kentse ke tsamaya le lefu le ipatileng ke sa tsebe. Jale go botlhokwa ka kang go kgothaletsa batho gore ba ye dingakeng ba shebe fela gore na ebe ga gona mafu a ipatileng go wena mona ao e bang o ntse o tsamaya ka ona e re motlhomong ga le le dingaka le se le a tlhokomela e be se e le gore ai le a tlhokomela go se o le lata gagolo.
1: Ee ntate mmetsile ke leboga ga ka potsweno ya botlhokwa gagolo gobane gatelelo ena ya maikutlo ya madi e leng high blood pressure ga e na ntho re kareng ke di-warning signs ga ona tse o kareng ena ena ga o ka ikutlwa jana o tsebo gona le high blood ka go le ga o ntse o tsamaya fela e ka nna wa tsamaya o ntse o na le yona empa o sa tsebe. Ke ka hona o tlameileng gore bonyane ga nngwe ka selemo kapa lemong tse pedi sa o setlhano ga o le motho ya phetseng gantle o sena mafu a mang o nne o ye setsing sa bophelo kapa ngakeng ya gago o ne o tlhola gore na e be blood pressure ga o ntse e le gantle. Ga o ikutlwa o na le dintlha tse kareng botlhogo modikwadikwane o bona matlho a o a sa bone gantle kapa o na le letlhaba pelong mona e ya ngakeng o lo bona gore na o lo tlhola gore na go tsalang keng o ka iphumana e le gore o na le hypertension. High blood e bitswa silent killer gobane ga e na matshwao aina matshwao a tla wona gore o tla o tsholetse no tsena le high blood ke mo gona motho a tla wa fela go fumana ka mokao mo gore e file o nana le high blood jalo go botlhokwa haholo gore o ne e katametse tsitseng tsa bophelo ga nngwe ka selemo kapa le montse dintse pedi ga o ntse o phetse gantle ngaka yo o boleletse ga ona yona every 2 years o nne o ye o lo tlhola gore e ntse ditse gantle
0: re buile ka ditaba tsa bohlokwa ka nnete Dr. Letebele re ke rutlwa fela mohlomong ho fana ka dikeletso gore batho ba itlhokomela jwang go bane le lekgothaletso gore ha re itlhokomeleng ka hohle gore re dule re phetse hantle
1: ke a leboha Methuli ke tle ke re fela go mamedi bophelo ba gago ke lo diola gago your health is your wealth so re kopa gore o nne o botlhokomele ka ditsela tsotlhe o nne o atamele gore o check-e gore na o ntse o phetse gantle e se se fela kgatelelo ya madi le tsone ditswekere le di-cholesterol re nne re di check-e o i-check-e tsa le gona jale gore o tlo tseba o fumana thuso ka pelenyana ga re nne re tsamatsamayeng go ikwetlisa go bolele gore o patale gym membership o ye gyming o ka nna wa tsamaya mo o phelang teng ge nne re jeng dijo tse gantle letswai re le fokotsa haholo ga o noka letswai o tsebe gore o tshwanetse o ekeditse letswai haholo gobane ke ditoko tsena tse re di sebedisang dijong di tla di sentse di na le letswai jale re ke re fokotse letswai le re le sebedisang dijong re fokotse le mafura ore a sebedisang dijong le go manage stress re ke re leke go fokotsa stress re nang le sona o ithute go bua o ye tlhabololong ya maikutlo ga e ba motlhomong o phela ka gara a stressful situation ha o tlohela go tuba o tlohela go sebedisa vape kapa yena happily bubbly blood pressure ha e theoa ka pele mme e ka dula e theoile ga fela o ka tlohela gona jwale ga go late ga go lego ka tlohela go tuba gona jwale gore blood pressure ha e tla e dule e le normal kapa e dule e dule mo bo hantle e tla tsika o kenyetsa mafu a mang a tshwanang le bo mafu a pelo lefu la diphio le ona a maso ga re ka ra itlhokomela go thibela kgatelelo ya madi re tla be fiketseditse molemo o mogolo wa golo ke le kwa Mekinyane
0: Dr. Letebele ke lebile gagolo tlhe ga re kopane gape nakong e tlang mme tsatsi le monate
1: le wena ngwanese ke a leboga
0: ke a leboga mme mamedi lebitso la ka ke Tholwana Moletsane ke Thuli Baby ka sebele maletsa se se jaaka ebile motlhophisi wa lona DJ Lovers ke ena ya neng a tlhophisitse mmino re kopana gape go sane o lena la itlhabolole se you will bye bye.

lebohile haholo Thuli mo media tshebeletso ya Lesedi FM ho fela go le jalo le ke nang le nena o ke la ditaba ke le matafatse sa moya o ile o phumula ba baneng ya hautima o ikhatile re tlo boela re tena hape le wena kwa no sia le moyeng nna go e tlang mo mamedi ere nna le wena pele re tlo kena ho tse o go dihlopiseng ka jeno go lena le matafatse re fetele ho keni modupi ba ke sa hore a re balle ditaba tsa hora ya le shumele metsimedi.

0: Ke le buile ha ho lo kene modupi ka ditaba tseno tsa hora ya leshume le meso e medi se latelang mamedi e tla ba sa hora ya pele ka jeno ke mandaha wa la mashume a mabedi ana le meso e mehlano go di ka bohlano ke ya motsiano ngwe selo mo executive pedi le mashume a mabedi anang le meso e tsheletseng ke le tsatsi la Africa ka jeno ma Africa a ketika botshaba setso le tsohle tse reng se Africa le dipuo tsa bona se fapaneng mo hlopisi walena le kalambeke ka jeno ke dimakatso motshweneng re laolela gaso ke moloko mothapo na le biso la ka ke dimakatso wa hafolotsi re na lwana go tloga jwali ho fetela meso se tlabele mashume a mararo ka mora gore ya le shume le meso e medi ho pula hore le nano le na le matlafatse o le tisetswa ke SABC News re ke metsi ha re gete nku ka pere dumela mo mamedi Hore le kula se o re tla ba le tsona ho lena le matlafase na kong ena e Africa Borwa e ketikang letsatsi la Africa Commission ya ditokelo tsa botho ya Africa Borwa. E tsola pele ho etsa tlhokomediso mabapi le tsitsipano e ntseng e hola e amanang le boipelaetso ba baahi bao e leng hore ba tswela pele ho batla hore melata e senang ditokomane tse molaong e tsamaye ka ro Africa Borwa jwale Commission e ntse seboka se potlakileng ho marandrang a internete mo ba kopanya se chaba ba etapele ho kenyelletsa le banka kokolo bohle ba ke sa hore ba tle ba buisane le bona ka o leka o bona hore na ba fokotsa jwang ditlaleo sentseng di eketse ya tsa dikgoka le ditshuso le ditebentse amanang le ditshuso tsa seriti sa botho Baahi ba halifileng Rocklands Bloemfontein ba qosa sepolesa ho tshwara ka tsela e fosahetseng bana ba sekolo. Sena se etsahala ha ba ntse ba tswela pele ka boipelaetso ka hare ho sebaka seo se na le tse ding ho lena le matlafatse ka jeno empa pele re kena ho tsona ha re fetise mabenkele.
1: Natefela ke monyaka o tletseng thabo wa ho spina ka Spina Zonke Tournament of Champions. O ka ikgapela seabo sa tjhelete ya 500,000 rand. Betcha ha bonolo fela ka 2 ranta ka pao feta. Ho di slot tsa rona tse kgethilweng. Mme o nyolohe ho leaderboard. Ho lo betsa ke monyaka fela ho spina le rona. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Sibolla matla a dipidisi tsa Prosidin 4-in-1. Ana o batla sehlaiswa se sireletsang le ho hlokisa mmele wa hao ka hare. Hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Prosidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Prosidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Prosidin ka jeno. Ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Prosidin ha se Prosidin.
3: Ho tsa halang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di haleluya ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka Moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rand, myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.

ya ba pina mona tena te bino nke amandla black Anthony Hamilton ka utla ke rata pina na kele bo hla ngwana ka umbe hantle metsotsenge mehlano pele go hora ya pele ke a kopa wena tsa mang n8 khanna hantle wena tsa mang n1 n1 ona le mo ilukiswa nteng a le gona te mmono ke a kopa ngwane so ha ichate ha ichate ha kule ba le wena ntsenga tsa ma hona mona ka bo m1 hona teng kwa no motsomolo khauteng maboneng le hona mona ke a kopa dipetetsane hona jwale kana kwena he dipetetsana bohloko wa holo le hona te mmono e chatise ngwane so ha ichate wena ya ilo tsa makamani thekeng la tsela tsena tse kgolo ka bogalolo tse ka mo ha ifitla ka mone kwale ikwale ikwale ikwale ikwale ikwale itshware o ikwale e kotsi ya holo tsela eo ha o ya o shebile ka OR Tambo le ona te mmono di apetetsana di lori kitsena metseding kitsena di shebile tselena e tlabe e nka e kwala ka mona e re feriena kgengeng e kwala ka mona e re Boksburg e nngwe kwala pejana mane e re Benoni e nngwe kwala e khutlela morao mona ke a o kopa le ona te mmono e kwale hle e kwale ha ichate Gambia Gambia bar Afrika ena ka ofela Gambia bar Afrika ena ka ofela Gambia itsebala ka step bar ha o nyalwe mona ha o nyalwe step bar ha o nya ke Afrika mona Afrika bar ha o nya empa bufutsana bomo bar Gambia ka bo step gore mongodi wa bukena e bile gore ha o fika Gambia o itshwara hlo a re tsatsile leng president e kabile a bua ka hona hona ha o nyalwa gore batho ba nyalana step mo ar Gambia ka bo step o nyala o bo o nyale o nyala o bo o nyale o nyale hape o nyale hape ar Gambia ar Gambia ore o tsatsile leng o kile a ipotsa gore gantle nte sthepo ke eng nako o nyala ka makgetlokgetlo jalo ka ntho e tsa ke Afrika Gambia ha bo lenyalo

0: Ditaba tsena tsa hora ya pele re dipethela ka ho lekola boemo ba lehodimo le tsheare lena re kala ka province ya Gauteng le North West ho Tswana. Lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile. Mpumalanga le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile ka mafafatsane a ijadileng a diadumanamela Lowveld. Free State lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile. Northern Cape le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile empa ho futhumetse ka leboya. Western Cape le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho phodile. KwaZulu-Natal lehodimo le kwaetse ka ho kgetha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a ijadileng a diaduma ka leboya botjhabela. Tsena tse akaretsang tsa lefatshe le boemo ba lehodimo letsheare lena horenyana ya pele di fella mona ke kgutla hape ka ditaba tsa hora ya bobedi ke tseo sebata.
1: Ke a leboha hle ngwana mme. Ha nako e eme tjena jwale re a metsotsong e leshome ka morago hora ya pele. Mme ha nga re fihla mono re tla be re nka mabenkele.
2: Ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluya ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa, ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rands myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
1: Motho motle hanyane fela e re ke tle ke etse tjena hema. Re tere shebe dibese rona di tla tsamaya jwang ka jeno. A kore ke ke letsetse gopolang. Gopolang hle ke o letsetsa ka pelenyana fela. Re kgone ho bua le wena. Gopolang o dibese tsena tsa interstate. Hello, gopolang. Tshwara jwalo. E re ke tle ke monke ke mo beye moyeng. Gopolang dumela ntate.
3: Tate motho re tele kae?
1: Re a phela ntate. Gopolang dibese di tla tsamaya jwang motshwaro wa mantsibuya?
3: Thank you. E re ke le bo wena tate motho ke bo e ke dumedise mmoho le ba mamedi ba le CDFM. Ka sheko ntate motho ho latela mathata a re a bona metseng a rona. Re ile ra tla hore re kgine dibese nakwana. Mme di tlo tsamaya jena he ho tloa ka hora ya boraro hona jwale jena di tla qala ditsamaya dibese tsa rona ho tloa Central Park ho ya Thabantsho botshabelo di section ka ofela mmoho le metseng ya rona mona Mangaung mme ka sheko di tlo tsamaya fela ho fitlha ka hora ya borobedi sena ko etsetsa bonnete ba hore bapalami ba rona mmoho le bakganni ba bolokeha ho ba bosiu haholo ha re tshepo rena maemo a tla ba eme ka tsela e kgotsofatsang. Ka jole re setšhaba se tsebe go tloa ka hora ya boraro gona jwale jena go fitlha hora ya borobedi dibese di tla tsamaya mme tsa go qetela di tsamaya ka hora ya borobedi e be ya kwalwa Central Park ntate motaung.
1: E gopolang diphete gape?
3: Di tla tsamaya go tloa ka hora ya boraro gona jwale jena go fitlha ka hora ya borobedi bosiu go ya Thabantsho botshabelo di-section ka ofela mmoho le makeišene a rona mona Mangaung mme be sa o qetela di tlo tswa Central Park ka hora ya borobedi se reetsa boikuelo ho basebetsi gore tleng a ko le re thuseng le lokoleng bapalami bana ba e le gore motlhomong ba tswa makeišene a rona Mangaung mmoho le Thabantsho le botshabelo ka nako se e lwetsisa gore ba tle ba kgone go fumana dibese ba fitlhe makeišeneng a rona ise bosiwa holo sena ko etsa bonnete ba gore fela re etsa gore babe ba fitlhe magaeng ba bolokegile mmogo le bakganni ba rona ntate motaung.
1: Mo mamedi ke a kgona go mametse wena ya mametseng re kopa ofe ya sa mamelang ditaba gore interstate bus line ke ne ke bua le kgopolang ke ene a ba buelelang gore ba tla tsamaya mane o tloa goreng ya boraro empa ka ora ya borobedi dibese tsa bona ba di emisa ka baka la polokego. renya bo robedi mantsi buya di besa bona ha di no tsamaya ba di emisa jwale di tlatsa maotlwa ho renya bo raru dikena ditswa dikena ditswa dikena ditswa empa o fitla hora ya bo robedi di emantsi ke le boa monna wena a gopolang ke le boa mshimano wa ka tanki ya
3: tanki tate motao
1: ere ke fete he ka mona ka ho interstate bus line ke a kholwa wena mo mamedi se ya tuleng ditaba tsena o tla fa emong hobane maemo ke ana rutlwa hore hona le maemo a seng hantle ka bo botshabelo le mane Bloemfontein me re tla nne ro fe nal nanong lena ke tla o fa rona mona ho etsala tjena mane ho etsala tjena ke o file di base ho renga ya boraro di ya tsama ho renga ya borobedi di a ema ke tla o fa tsona nna mosebetsi wa ka mona o moholo o re o tshwereng le thabang ko o fana ka di-solutions ko pa tshwarelo ke phaphelang ka o bua sekgowa ko o fana ka ditharollo ntho e re e tshwereng fela ko o fana ka ditharollo ke pheto ke tu ke shaqa ke lenaneo lena ke ka mo re tlang o sebetsa ka teng e re he gona jwale ke kopane le ntate mophiring ka mona ka thaba dimatlho a qwaqwa o bile le kotsi e mpe mo o tlokaetseng batho ba supileng mme ka tsele jwalo ke itse ke letsetse ntate mophiring ke monna ya buelelang a sepolesa thaba dimatlho a thaba dimogodi ntate mophiring o moyeng o lesedi fm kgotso
4: kotso ntate motaung le kae ngwaneso
1: a ngwana mme ke a phela ngwana mme ke a phela re tla reng ntate mophiring ke kadile ka pina ga ke bula lenaneo e reng ke moeti ke letseleng mme ka bua mantswe a reng lefatshe mona re baeti ke ne ke shebile kotsi eo ke utlwileng gore e etsagetse qwaqwa mafelong a na beke ba re gaufi le Sterkfontein dam a ko re fe ntate go e tsalang
4: tau kotsi enana ke kotsi o bonagalang ga re thola ditlalego gore ke kotsi e ka be etseetse kwana gore ntsane tsa bo lesome le motsomong bosibu e tlotse motlhomong ka metsotso e masome ya mararo jwale ka bokhutshwanyane koloi tsena ke koloi ya moetso wa Golf 5 wa VW le koloi ya van e utlwagalang gore dikoloi tsena bobedi tseleng enana e pakeng tsa Harrismith le Qwaqwa e mongwe o ne a ya Qwaqwa bana ba bangwe ba tloa ba ya Harrismith jwale go fapaneng gwa tsona tseleng wa bonagala gore di otlane dikoloi tsenana ka bobedi mme otlana gwa tsona ka matlhakoreng a matona ke gona go bonagalang gore ka be go entse kotsi ena gobane qetellong ya maqetello o feleletse mo e leng gore batho bana ba ka gare go koloi enana e nngwe enana o bonagalang gore ke van bogolo ke batho ba utlwalang gore ba ile batšha mme go tšheng gona gwa bona le ga ba sa tšha lore gobane ba kgone gore ba tsebisagale gore na ke batho ba mofuta mongwe ke mo nako ma ile wa tlameya gore he go bitswe mafapha a fapafapaneng le bana ba di-Jaws of Life gore go tlontshiwa batho ba bang ka moo kare go vene eno mme he ile ba yona kotsi e mpe eo e ile ra e utlwa gona bosibu ba tsatsi leo mme re bua le wena tjena re peteleletse he nakong yanong o bua ene kare e ne le batho ba batlhano empa ga ntse re bua kao fela le mafapha a re sebetsang le ona mmuso ebile ke bua le ntate a ntse a fuputsanyewe ke a gola tsatsing la maobane sontagande go seng wa tsatsing la ka jeno re thola bogolo gore ke batho ba supileng kao fela ba babedi ke batho ba bomme ba batlhano ke batho ba bontate empa ntho e leng gore e teng fela ke gore kao fela batho ba nana ke batho ba neng ba tswa ka gare go motswane wa Qwaqwa ba bangwe ba karolong yane ya tseki ba bangwe ba tla simonana karolong ena ya motse ono wa Mabolele
1: jwale ntate tsela eo ke kopa go botsa ke tsela e jwang nna wena ntate mophiring ke tsela e mpe e jwang tsela eo
4: tsela ena mmilana wa R712 ga se mmila o mobe gakalo ga se mmila o kareng motho o mobe gakalo gobane mmila o mongwe le o mongwe kaekae go ntse o na le mo o tla nnobe le mathata a teng empa ke mmila o tsamayegang gagolo tsatsi le tšhabang le le dikelang batho ba kwebo batho ba na ba dikolo batho ba bangata ba o sebedisa tsatsi le tshabang le dikelang imile bile ke mmila o ka ona ha motho ka o sheba ha se hangata o tla o thola e le hore ke mmila e leng hore o jara dikotsi nako e kgolo le enya
1: ndate re a leboa mamela mohle mona ngwana mme re a kopa ngwaneso ha o ka etsala le fete malapeng ano re re phephi phephi phephi phephi phephi phephi askis ho ba hlokahaletsweng ke a leboa ntate
4: ha o jwalo tao
1: re a leboa ntate mophiring ya ba ntho e bohloko ya ba ntho e bohloko kore ho bohloko maponisa ka utlwela bohloko ha ba tlameha hore ba ise melaetsa e bohloko ha kana malapeng ba ile o ema mono bo mphiring ba bue hore mme ntate o sa ile kapa ntate mme o sa ile ke ntho e bohloko haholo eo yo mabenkele
5: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka mefuta ya Brooks Oro Squash 2 liter tse tharo ka 99 randa. Clover Classic kapa Tropica Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100 grams tse tharo ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
1: E rao le tjena, ke o fe nako. Metsotso e mashome a mabedi le motso le mongwe ka mora hora ya pele. Ntate thuso ke dula petsana, re dula hara metsi. Nomoro ya ntlo ke 3885 Matoding Pelaskeifing. Nkgono o le modimo a shoma supileng le metso e meraro. Molaetsa ona e ka re kile ka o fetisa gore masepala ka mono ba ke ba etele ka mono ba ilo bona gore na ho etsala eng. Molaetsa ona kile ka o fetisa mme ka mane ka rates batho ba service delivery ke bobela. Kile ka fitisa taba ena ka kopa ho Bela ha be ke sa fose ka re Bela a ke le number 3885 mo no mo phela Matodi te mo thweng ke Matoding pela skafing skafing ke mane mo no thunyetswa teng kgale ka gola ke masole ka pa maponesa ba ile pin leno la 3885 ho ba no dulang khona le modimo a shome ya supileng le metso meraro ke le bo me ha re ngolletse hape ke tla feta me ke tla botsa Bela ka yona rona ha ba so rumele ba sebeletsi ba masipala hore ba emo ke utlile majoro a lona o motjha hona jwale ke nhlapo majoro a lona o motjha ke nhlapo Bela ke o antetsetsa Bela mamela a ke leng number 3885 ka mane ka Matoding ka nkgono pela skafing le ileneng mzonde ke una ileneng a ba ra so fisi three eight eight five and video ke batla o bona hore na okay nwa kwa thank you ntumele yona ke batla o bona Bela ke le bo bana molaetsa o kena mona ore e kare le Nelson Fihli eh ntumele video ya mzondeki ntumele video ya mzondeki le nkgono nthumelele bona bona jwa lebela ke ya kopa ke ya kopa ke ya kopa ngwana ba re nkhono 73 ya o hoto re motho a 73 years a dule mo leng jwa nthumelele ke le bo abela o tla nthumela ke batla o bona le mzondeki mono ke le bo wena ngwana tsoke o taba ya ho ba re ba fitile ka mono ka lapenga me ireke shebe ka mona ka botsabelo horona ho etsa la jwa botsabelo dumela ntate motaunga tsekiso David na ke botsabelo grant ya ka 350 ha ke sebetse ke tlaile 1975 ke ile ka etsa kopo ha ke so ifumane le ka jeno wa tsiba hore kana go tsohle ha re thusa mo mamedi wa lesedi FM ha go lo ballang ka di grant kana go tsohle ke ipotsa hore na makeishineng a rona le metseng ya rona ha re thibela batho ba ya mesebetsing hore ba seke ba fihla mesebetsing ya bona re lwanela dintho tsa rona tseo re di lwanelang na ha re eketse bona bothata bo hobane makgo a oleleka mo mamedi makgo a tibela hona jwale ebile e ba nako e ntle ampe ya gore ba tibele ka baka la o phama ha petrolo ka baka la o phama ha diesele ka baka la o phama ha manyolo jwalo jwalo e ba nako e ntle hampe ore a o atla mosebetsing ga o atla mosebetsing tsama ka nako tsohle ha ke thusa motho wa 350 ke re banna ha ke thusa batho ba ka ba mashome a mahlano mo baking ka di 350 ebe ha o ntse o kwalwa makeišeng a rona batho ba hloleya ho fitlha mosebetsing go ba jwang eo bohloko o tlhoka mosebetsi bona ntate o hlaileneng 1975 ha sebetse selemo pele ho June the 16th ya 1976 ho bohloko ha o le monna o sa sebetse ho bohloko mme ke a ipotsa ka nako tsotlhe ha re qeta o kwala re qeta o thibela batho gore ba seke ba fihla moo ba yang na ka letsatsi le hlatlhama ntho tse o re neng re di lwanela di se di lokile na re se re di fumane na ke potso keng ke ipotse yona ke ipotsa ka nako tsohle ke tlo bapalla Oliver Mthugosi a re todia ntate ke fitse ditaba tsawa ka mona ke tshwara Mthugosi.

0: Oh, bana mohau bana. Wa tsane ke maketso ka dula mamela di buitsa no peta mona. A tiki wena yo ka ntle ka mo ipaisa le jwana mona.
1: Eh mona kolwane mona. Wa tseba ka e ka ile fatshe mona. E se ile hore le shume le motso le mo mona. Ke mang ya itse mo jwala bonu wa busi fela bana mona.
0: Ah e khona mohau, ah e khona mohau. Fela open ba mona e re gite matse mo haushe mona be butle be butle mona ka ona ka ne butle foko tsa pele ka ona jwa la hle mona
1: e mona ntlwele ke inwele hle mona kolwane ke si telwa mamo mona mo ke tuletse ntengwe bana ke na di khathatso le batho ho ha e bile nna ke a tlela mashano le bolota na ba mona mo lwe na ba ke potla ke tletse di jotsa mahala mo
0: ai mona ga bua hape mona teng economy nye ya no Jacob Kiki mona motho a ka mwela thuse ngwe lengwe ka ifumana le tsone le jetse tsa mahala tseno rona bokolwane ga dithabela mo ga o tsena mona
1: ke jo la ri nwele mshana
0: ga yes ya mona ama mo a kompetitse mona o wena o tshwenya ke eng a kana kana mona o tsweletse le bele o sentse ka sekgatla mona
1: e mona kolwane o tsebo tswa le kunutu
0: e o re mona
1: le kunutu buela tlase kolwane mabotana na le ditse wena mona
0: e mona o bua ntle ke ke mametse mona o bua ka le kunutu lang spirisa e mona
1: wa bona bana ba ba pegentse blue
0: e blue
1: e
0: ba fe mona e ba fe
1: e mona ke re bana ba mmala wa le hodimo man kolwane ka left nyamo
0: oh ba ntseng ba kena ba tswa ka VIP ka mo e ke ba bona ke ba bona
1: e mona ba ba bona o ba shebe hantle wena
0: sure ke ba bona mona o ba etsa jwa ba etsa mo
1: mona kolwane ha ke ya dula fela mona ke tatile bona
0: ba ama o twane engwe le bodigate wena mona he ha o tsebo lo lwana mona ka bole betse mo ke la ka o kwala
1: ma tswa ke lu wele tlase man damn
0: a sorry
1: ha wone mona wena go etsa la mo
0: ahle mona no man ke iponela mona ke a bona ntho etsa la mona ke iponela fela batho ba theose etse mona o sinjwa lo mona ke ba neng kompotsa posisi jwa lo mo hana mona he ha kutlisi se go ba neng ke tlameha ho tubuela fatshe wena ding
1: thola ke ba ke a tla ke sa yo bona gona ba nkisa kae o shebe o ske wa ba le a le munya tswa munya go mona ke hatla mona
0: butle pele ma butle pele ke a bona wa bitso mona empa ke utlwi sisi tsela na non la ya ka thata gore ke ta dime ba ske ba tswa mona o ba neng o la ya ka thata tshe mona
1: kolwane o itse bonnete ba gore ha hona le a le munya tswa munya go mona banana bana ha ba tlameha ho tswa ka bareng ka mona sa bona ke private room tsane le o server ka bareng fela ba hlokometse baiti ba majoro ba bohlokwa ena monna wa tsama dikolwane tikiti ena ya VIP ya ke o fella yona mahala wena
0: onke ke
1: ka mosebetsi mo

o ntse o phetse hantle o seka makala ga o ka utlwa go na le disaene mmeleng go wena bonkgono nako nngwe o ka utlwa ba re nako nngwe ba ba lesikene dijang mo dikwadikwane kapo motsekelo ga ngata nako nngwe o ka tlhola go ke high blood kapo tshekere sebedisa botlo ba tabola mafaefa hebang nako nngwe ga o na takatso ya dijo wa e sebedisa botlo ya tabola mafaefa hebang wa ja fela nako nngwe o sedile ga o kgone go ya hantle ntlwaneng sebedisa botlo ya tabola mafaefa hebale e tla kgona go thusa o na le phokolo e le ya madi e ntle gagolo botlola tabola mafaefa ge ba le tlo kgona go thusa gape gona mono o ka ba le sekene ditswang alsa sebedisa botlola tabola mafaefa ge ba le maledi ka kgona go thusa jale botlo le na bamaledi ya tabola mafaefa ge ba le

0: Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba elwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokoloho. Lesedi FM ke molelo.
1: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang Lesedi FM le Khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelwa. Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
0: Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba elwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokoloho. Lesedi FM ke molelo.
2: Mabedi metsotso ke mashabele metsorobong ka morao hora ena ya boraro, ke ratela afternoon drive. Go tshwarela haholo ka nnete. Monghadi ba Faisa o ile a kgaoa mohaleng kwano, mme a re kgone gore re mo fumane gape ka baka la marangrang a rona ka kwano. Empa he Mohamedi Boholo tshe ona sa tlhile a bo buile ka tabola ma Faisa Herbal, e leng botlolo yane ya hae ya moriana e leng gore e thusa mafu a mangata. Na tlhalositse ka nnete Sotho a Setoloko, mme he Mohamedi botlolo eno ya fumaneha mabenkeleng ka ho fapana.

0: ka boka empanya ke ba fa isa na ko ngile ga bua le ena wile age e fumana fela ka 150 rands go tla tswa fela go le benkele lo yang ho lona lona le rekisa joang empa he ke yona tabola mafaisa hebal ga kopetswa go loga holo ka nete fela boholo ba ditabanda te mafaisa o ne sa di beile
1: ke nete topla ma 7 boholo ba ditabanda te mafaisa o na sa di beile re tla tlhopisa fela re bona rona re lukisa joang ho tswela pele e ma shoma mararo fela metse o tsere fela letse ho ra ya boraro re tella afternoon drive show ba re rona le ntwetlang hona le ntwetlang ke le ka utlisa ka re tlo keteka Africa ha re tla keteka Africa ka re hoena ka re hona le mo re tlo a teng ke batla utlanyana ke batla u utlwa ntwetsana tsegang ho tsona tse re amona

Ke ntho ya holo ya Bryson Tyler are it's okay. It's okay la motswalo ha o momeda sa o letsetsa. Fela wa tseba wena botlebong hore ke champion. Ha ntlo di ba hlohora ke ya bone, ditaba tsa go bone o di balelwa jwalo ke Kenny tlotlisang modupi.

0: Drive time to come Malakabe. Toto Africa, my Africa. Continent A dinaha tse ka ba mashoma mahlano le metsemene. Ina le batho ba balong ho bilione e lengwe felo na hlano. Africa, my Africa. Re khutana sa rona sa se ikokotlelo re bua ka top line 7.
1: Kae jeno ga itsela motho re bua ka phumantso ya tsebo ka tshebetso ya le khotla la thuto e phaming CHE, mme ke gaolo le shumela metso robedi ya Keta.

0: that belongs to my old mind day. Interi, I'm a needy, I'm a needy, I'm a nerdy. Thank you.
1: Obviously, I'm a winner. That's true, Simon. You know what I'm saying? It's a little bit of a hand that I'm going to kiss it. Yeah, I'm a man. I'm a man. I'm a man. I'm a
2: Provaga were wraps in the piso mola Provaga. I na Monday Kego Jela Munad. Let us have a hit of operation in Provaga. I'm born a human under a referral Provaga. La la, I led you.
3: Oh, level it chibos. The boy is getting Popamanaga Manyagam. Ah, level chibos. O ke ntse ntse ga monna ke nate nate nate nate nate nate ke le Sandawane ngile ke fo re thabile ma Sandawane le mabakani ya ka mona thabile ho mona tefela o ke ndena no mona tele bo tibos ke nda tagana le ri tumetse ka ha manya ka tango
4: e se tibos le male bo dintsanga la ha ya di magedi yo Amandina, you tiga tata, look.
5: Hold Monday.
4: Born at Tiboski, you tiga tata, Jack.
5: Okay.
4: Go in the referendum that you have and buy a fellow Monday. Mantao, a little dog and power fell. Go, I want to say, in a high city, keep up and in a magic gap, the head taken from our back.
5: Hold Monday.
4: I get popular like a year, me at 28.
5: Hold a popla! Okay, popla writing. Look at Lantamova.
0: You're a scarab Monday. You're a
6: Tibosi lebo le thabo TLB ke Nelson ka monaka sebokeng ka bitumelo ke re mantaha ntse ntse re hantle bana beso empa ntse ke le tshebetsong ya matsoho ka bona ha ke le mametse tsatsi la ka le a thella re thella le lona fela jwalo tsatsi le monate
5: hola
7: hola le tsa hola Tibosi hola Bongs Monato wa mogodi mande ka monta ha man tibuya
5: on
7: the night shift wa fetu guduma N1 ke a constant ke tswa ka mona ka mitreng le bo ha mo sikidi wa katlo ka taba ya tsa sbonga
5: sbonga
0: la la mme me thabo le bo rangwa ne bongane ka moka mabaleng
5: o bona ke rangwa
0: mantofo tofo Insure monate nat insure ha bonolo nolo nolo ho ka re ke mantsa halala ke batho a re ye ke re ntse se tsame ha monate le
5: tanko no rasto feren record
8: hi TLB
7: good
8: monday mo ho monday o re tsore ha monate di jote monate mo le bentume ka tumo le paradise bye
5: a tsadi
9: papadi ho re a tella le bongane tshabalala
5: ke le bolia ho bana beso mamadi wa tsebeletso ya lesedi re ku neletsetsa ho qetela dipapadi na no la re a thella manteng ona he re tla jwa lo ka tsa papadi ya bolo Afrika Borwa ho so so kai countdown e qadile me SABC 3 ke le haela ho la dipapadi tsa FIFA tsa mohopo le fatse 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha dipapadi tse mashuma mararo ana le metsumene ho SABC 3 ka pa di streamer ho SABC Plus ibile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo phatlala le naha di ya le moyeng tsa SABC ho tloa ka la le shumo le motsumong Phupjane ho ya ka la le shumo le motsu e robong Phupu 2026 ntlo a meketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papadi ya pula madiboho e kgolo e tlabeng le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mollo mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsering hema medi ho tloa osane di hlopatse tharo ditlotse ka maemo a tsona ho Betway Premiership jolo ka ha ho thagwa dipapadi tsa di playoff ka mora hore ho papalo dipapadi tsa ho qetela ho Betway Premiership mafelong a fitileng a beke hlopa sa makesi se felletse di maemo a bo le shumele metso me hlano ka dinthlatse mashume a mabedi yana le metsumine e leng se hlalosang hore se tlolokela ho lwanela maemo a sona le di hlopa tse pedi tse tswamane ho bo Demotsepe Foundation Championship tse sa kgonang ho phunyeletsa ka kotloluo ho ya leaking e kgolo di hlopa tseo ke sa Cape Town City e ka setana le sa Milford mme o sane ho renya boraro thapama ka monaka Athlone Stadium di tlobo tsana dipotso di tlhopa tseo he ka bobedi papadi ya pele ya di play off se tlhopa se tla phethela se le maemong a pele loko nya dipapadi tseo ka molao ba palo mogahlolo wa qetela ka la le shumela motsumo ra re go di nya phupu ke sona se tla le ba ho Betway Premiership Hari ya mani liki nyamanye simane maobani bile letsatsi le monate ba bang ha o ba bang bile le bohloko jalo ka ha di tlhopatseding di lahletswe ke di bapaditsa tsona tseding ba kwetlisi ba tlo wa di tlhopentseo ka ha se hla se fitlile pheletsong me engwe ya ditaba tse leng hore di hleletse ka mahetla ke ena mona mo mokwetlisi Pep Guardiola ane nga kwetlisa le khotola o qetela mane Etihad tlhopeng sa Manchester City ka mora hore abe le dilemo tse ka bantse le shume bana a sebetsa ka bogwane bone ba isa le lutlisa mehope emeng ta e o tlhopa seno sena le yona ha jwale lalo jwale papading ya maobane tlhopa seo se tlotswe lapeng ke tlhopa sa Aston Villa seo e leng bompudi ba Europa League se ba tlhola jwalo ka dintlha tse pedi go e le nngwe athe ka o le leng a o batshietsi ba ne ba seka meogo e le ga ba ne ba re tata go Mohamed Salah e leng gore o bapaleletse tlhopa sa Liverpool nako e telele le o thusa tlhopa seno mme lebitso la gae le se le kene gara mabitso a dibapadi tse kileng tsa ba kotsi ka go fetisisa tse bapaleletseng setlhopha seno mme ena he o ne a bapalela ka pelo le tshwele le neng letlhe le bontsha le bina ba mo opela diatla le mo leboa ka tshebetso ya tlhopheng seno ka mora gore a tle a bapale nako e telele ga kanama obane he o bapetse papadi o ba ileng pala ka 1-1 ho yona ha ba ne ba mo se hlopa sa Brentford. Me o shebe mamedi ka mora dipapadi tsa ho qetela ho na le hlopa tse ka bang tse hlano ka ofela tsa EPL tse le bang tlhodisano ya UEFA Champions League mme tsona ke Bompuri Arsenal, Manchester City, Manchester United ke tsona he hlopa tse le bang ka tsana jwalo le hlopa sa Aston Villa se leng hore se phetetse maemong a bone ha mo le sa Liverpool se phetetse maemong a bohlano. A tsaka shebe he hlopa sa Bournemouth sona he se punyele ditse ke nna sa tlhodisano ya Europa League jolo ka se tswile maemong a botshelela ya re sa Sunderland le sona sa punyeletsa bakeng sa Europa League jolo ka se tswile maemong a bosupa ka mora hore se hlole sa Chelsea ka dintlha tse pedi ho e le nngwe tlhopha sena sa Chelsea ya mamedi se tlhalosa hore sena se ke ke sa bapala tlhodisanong tsa Europa le hoja ho na le mokwetlisi e motjha ya tlo qala tshebetso ya hae e leng Xavi Alonso re buileng ka ena bekeng yane e fetileng mme re fumana hore o Brighton le bona ga bone ba ntse na lane ba fitetse jwa lotlhodisanong ya UEFA Conference League ka mora ho tswa ba le maemong a borobedi lokong mme ha o sheba Tottenham Hotspur ba ile ba qoba taba ya hore ngwa ke selepe ka mora hore ba hlole Everton ka ntlha e leng ho noto e leng se hlalosang hore West Ham United ke bona he ba ya leakinye ka tlase ka mora dilemo tse le shume le metso mene ka ofela ba bapala leakinye e kgolo ya manyesemane le hoja ba hlotse hlopha sa Leeds United ka ntlha tse tharo ho noto jwale ne le letsatsi le na le maikutlo a fapaneng didiri emong ka o fapana le o batshietsi ka o fapana ba latelang tlhopha tseno tsa naga ya England. Ha re dikwala ka tsa papadi ya tennis re le ba mane tlhodisanong e kgolo ya French Open mosireletsi wa sekola Novak Djokovic o bapetse papadi e matla empa a kgona go fetela mogatlhelong o latelang wa French Open e leng gore ke mosireletsi wa sekola go yona sebapadi sena se le maemong a boraro sa mane naheng ya Serbia se bapala tlhodisano ya sona ya bomashome a mabedi a na le metso e mmedi ya Roland Garros selemong sena mme o ile a hlola sebapadi se e leng gore se matla haholo Giovanni Mpech Perigat ya ile nga mohlula seteng ya pele mpa Djokovic a kgona go khutla a hapa papadi ka 5-7 7-5 6-1 le 6-4 me o ile a sebetsa haholo le o itshupa ka bogabane bona ba e sale le o bontsha bogabane ba hae seteng ya boraro Djokovic e mogatlhelong o latelang o tlo thulena jwalo le sebapadi seo e leng thatoatsi ya selegae gona mono naeng ya fora e leng Valentin Royer me ebile o shebile gore a tle gape Grand Slam ya hae ya bo mashome a mabedi a le metso mehlano e le makaubere Novak Djokovic tlhodisanong eno ya French Open dibile gakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi ka jeno e le lore nanong le feleletseng le tla ba teng phirimaneng ena ka sebini molefe a tsamaya le Thabiso Motlong jwalo ka mohlahisi go sano seng Lakitshe Patkacha o tla hlahella ho thagoa ka ntlhagolo tsa dipapadi nna le yona re kopana gore ya thella go sane ka labobedi bana beso ke tseo
10: bonyane ke mehope mekae e o naganang gore go ka thomo kotlisi o sebeditse gantle ha e hapile setlhopheng a dutse dilemo tse leshome.
5: Nka re ka selimo ebe ba o hapile mohopo le mong gore ke leake kapa ke mehope ena ya e bapalwang fela ebe ba o hapile mohopo le mong go re tla re ya o sebeditse ka bogabane o ipabotse
10: ka mantswe a mang o shebile mehope e le shome
5: ee
10: ka dilemo tse leshome. Alright. Pep Guardiola ka dilemo tse leshome Manchester City mehope e mashome a mabedi le di Premier League tse tsheletse.
11: Na mona ke o se bua ka dingaga.
5: A o sebeditse?
11: Ke a tso gholo.
10: 20
11: ba nna ba sa ba palleng he ba.
10: A o sebeditse? Ha ba neng re tene ka 10 years.
5: Yena 20.
11: Ha o ne le Gulane
5: a ba tsama ka sehlense le seng o na ba me hope mmedi a se ga e be a felela.
11: Gulane o na ba tsa o tsana le yena hantle a ba tlo tsama menya buketso.
5: Eh.
10: Yo. Monene o sebeditse ba na Manchester City.
11: Ha o sebeditse Pepu.
10: Hai.
11: O sebeditse.
10: Yo.
11: Ka nnete ha re na tintsolo. Re kgotsofetse tsamaya motlong ye motle. O ye pele tsa maya.
10: A fela mme ya ene utlwe bohloko e thati maobane.
11: A holo ga itse daka. Che ha bonolo motho le sebedisa ka botshepe jwalo. O tsebe how to Manchester City le biso le tlampe. Ke Pep. Se fa tla o ke. Me ho bohloko ka nnete.
5: Ke nka thabela
10: gore mo bong se o tla itetela re fitisena. Ke ba tla ntlha e o itshwereng.
12: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mo hao. E ke pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
13: Kenna papading e tsotehanya bolo ya maoti ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, di sebediswa tse tharotseng ka karolo. Jwalo ka 6 pack ya di 1 liter tsa Spa Lol Life Full Cream. Low fat kapa fat free milk, ntle le lactose free, ka 94.99 fela. Kapa 5 kg Spa Frozen Mixed Chicken Portions, ka 199.99 pakete e le nngwe. Ditheko tsena di qala ka la 25 May, ho fihlela ka la 7 June 2026, ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
14: Kananelo ya kopo ya Capfin Loan e futla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re amela fela hanyane ka seo morudi ya se ngotseng.
15: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la Pep ba ngodisa ditokomane tsa ka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonteng ya ka.
14: Etsa kopo online. O tlo bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
10: Hona le ntlha botlhokwa re a bua bong se reng wena o kalaka tsa o kae bona etsa
5: ha ne ke re le ho tla a fuwe mosebetsi o mong ha se go atlwa shopping seno ba ne o thwise tlo ba le nosa la le fatsi la hlopa sa City empa ne nka thabela hore a ka nke mohlala o nkuweng ke Carlo Ancelotti a ka e shopping tsana ha ke re lo bona hore teng a ka sebetsa jwang ho ba CV ha e ntle ya holo o entse o hapile mehopo e mengata e meholo Champions League le hlopha tse e leng gore di golo ntle le sena fela sa Manchester City mme ke ne nka thabela gore ka tloa mohlomong ga mmona sa le ba tlhopheng se itseng sa naga
10: ke dumelana le wena fela bakeng la ntho e ne ba reng ke tswelopele

0: Jwale ba sietse ha ba thabela tabena hore ai kho ha ga thabela tsebetso ya ho chill se jwale o tloetsa
1: a ke re ke tshoro bongani le o ba jwalo ka mtsetsi wa city ke a bua hona jwale ho hang fela hona le ntho tse leng hore di etsa ha la ka ba motlatsi wa ka ha o kena o tlo batla o tla ka moralo wa hao o ke ke ngwa tsama ya ho menya buketso yaka e le ntwe ngate e leng hore ya etsa la le di femeng ngata mo fumana hore motho na ntse a tla ka re hai ke PA ya mama fela ha sa fuwa monyetla ona e be ha etse dintho ka tsela leng hore ne di tswa ka jole le mona ka nete ga itsela ka a ho bua nete fela a tshe ke bona thupa e tla se fako se matla
2: na ke sa batla bua jwalo ka bakotsi bona ha ke sa batla ho hang hore
1: na le la bona
2: re ne re e nwa siena he go bana motho ona ka fitla makatsa anka trebole di tlhopatse kgolo tseneng di le ka o dimetsa ba ka tlase tsa fela tsa batsenya
1: ke na le tlhaiso ntate wa re ke phamiseletso wa ho bona morena ke se
2: phamiseletso
1: bongane ke batla batho ba na le nnete wa tsepa mme ke batla thabo abe le nnete mokwetlisi o fitlile ha fitla fetola wa ngutlisisi la lwana ya ba o gutlela kae moralong wa pele o nkutlwe hantle e bang ane a ntse a tshwere ka tsela na tshwere ka yona mogalo wa hae le chope itine le tle balla ka thoko soto la la
0: bitse
2: bo mzer go fana o sale
0: ai wa be se dingata dingata ku tlile le hona mono ho sontso thwe e bang ho ka etsana mokotisi e bang ba ka nete o yentse nthwae e bang ho ka etsala suit a ntate nthwampa fuwe marapo bana ho ninge ntse le motlatsi wa mokotisi ba ka ofela la hlule
2: ah ba la
0: ba bae
3: bonga lo ke le bana le
1: a tshwanelang go paka ke yona fela he momedi re mona mebileng a 24 westbound ka morao fela ho Barbara Road go nona le kotsi ka mono mana la hlateng a hlekilwe se phala mona tsana se phetipheti and 12 westbound ka morao fela ho Reading Interchange le piole le tshehadi la milane le kotsi he ka mono momedi go na le lori e meng ka hare ho mmila lebella tiehiswe matla e bang o sebedisa milao ke ne ko tshwaretse tsona tsena tse pedi momedi ho rengena kwa ho retela traffic di fumane feletse ho sane ha metsotso le mashamba le metsi metlhalo pele re fitla gore nyane ya bone hashtag ratel traffic
4: ke le bomawela o tsajwalo ba se pitipiti o le seri ya fair thinking about you.

0: ne ke kopa o mpotsetse ho bongane moo ha wa du wa pheretse a go kgathetse o bolela gore na wa tloela kapo ona puo ha e ne bolela eng o bua le nabedi mose ka bolofonteene pa hae kaosta le dinge
1: bohloko ba o latlhelwa ke moratiwa ga se papahet tlantele e tlwisisa gore go boloko ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 tlantele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: How? Na ke Samsung A06 e ntšha eo.
3: Hey, ke fumane a comments ka phone jam.
2: Ha, a tle bra waka. Ke phone yam.
4: Ha hona taba re e bitsa jwang? E bumelele Samsung A06 ka
5: phone yam.
4: Ho tloga ka 224 rand ka kgwedi. Etsa kopo ka lebenkeleng kapa ka WhatsApp ho 0860 900 900 kajeno. E fumane ha a comments. Ho na le dipehelo. Ditheolo le di fela ka la 1 April.
6: A dithabela o slebu ha ke lebo sala le ntshora mona a totla hore nyane bo raro bona jwa le ke metsetse o qathela ga ke lebile hore nyane bo tshilela ntse ke na le lona fela ba re tshintsha di gere mwana ka ke yona TRB tango ke ana kenzo wa makwadi ene
7: le bo bua nnete ya sone tsongo pa ka kiwo woni ena ke pa pasti ba hwana ga josi
8: Eh tabolilebza ke re le fang sharp ba fetse ne le tswaga monate ke Paris a buang ke Paris the celebrity
9: yo Paris iyo ke bona tabo Twitter mona ho X a re skutlana sena sa mogodi Monday ke a serata a re change system monate tsenyane mona le mane di natifisa rena no
10: a tinda ho mrembula
11: ga molukis
9: agere tle go kopola ntla shapo go le pite bo
11: ah
10: hi
11: oh
10: hi
11: oh
10: mo tshimane temo
11: yeah

0: mamadi wale wale ke tshegso tsa male Sofia Nza ho sane SABC 3 ka hora ya bosupa tlhopasana ha sa mosholela se and dipapadi tsa mohope wa lefatshe se tla be se phatlala tswa jalo ke mokotlisi Hugo Prosa a tsa majwala le mo president wa na ya Africa Borwa mamadi re suthela jalo mo ifo wa ditaba le nane o lamats hohlo ke dibone matshela le mo ifo wa ba tlhopisi ba sentse ba tla tsa malone ho fela horeng ya bosupa bana beso re lelakaletsa tshebetso e monate kitse
1: ke lebuile ha holo skim sa drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo le nano le kenang ha jwale ke le nano la ditaba la matshohlo le sedi fm me ho polore lona le tlisetswa ke sabc news re kemetse ha re kgethe nku ka pera impapelo mo wa re fetela ho mosi wa tshweu re balla ditaba tsa hora ya botshelela

0: ke metsotso e le shume le motsomong re ya re lebile hore nya bosupa ho bolore lenano le ntse le kena ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le CDFM re nka mo mamedi mo ke ntate Sabata o letsa ka manika vessels prone ho tsa mhlomphei
1: nna ke pitso pitso
0: ke teng mhlomphei
1: ya mme if I'm not mistaken ka le motse pedi pa ke tlhotse sitse re ya nna buya ha taba tsena ke ntate ntse di bua mo re le hore ho tloa neng ne kala le mosifu ka le mosifu koli ya Gauteng ya Gauteng ya mole a ka fumole lo gasi a se ke ne mo gate le GP ba se GP re le sutin ba se le sutu ba tla go tobana le mola o mo go bana ke mo le mo ntate ke wa di bua yo ntate ba tsa sa bo nnete bo fiyo sa ntse buida re ya ka sa tsa ke mola go kula mare ke batla se bana ke mo kwa o fiyo wa tlo etsa na ke se seng re go tsona tshwantse go tsane jo ka ntse bua mhlomo go re mo tse ba le go irekile jang ka mola o ka pa ke le shala kama tsama ke tlo re fitlhelela taba tsa ho ona ga ga dikoli ga se tlo mo tsale bo
0: ke le bula ho lo mhlomphei ntate ta o ka rabela fela phuso eo ya momamedi
2: alright ntate re di mo tsoke di tsao tse tshitine ho nontso bua puo ya mfutona ho tshina le ke hona hona zwale mola ona tso ke nya tshebetso bo nnete ke hore o rona bo nnete ke bo feng ba hore taba ena e tswetsa ha tsa hola ho tshile papana to tsena di entse pele e ntwang ka yana hana lo e papana le tsela ya tsa ka yana pele so bona o tla kenya tshebetso jwang ka pofa me ke rata go ba a ira tsela gore re le fa fala sa re se tla mafapha manga manga ka ka rona ya South Africa so go tla ba le tsela yo re tla tlo sebetsa le mafaphana a mang ka ona go etsa bonnete ba gore mo rona re leng parcel custom re sa fitlheleng teng a fa pa ha re se tlo ona ha tla re thusa mme re tla re se re nka ho tsona mo ya pele
0: mhlomphei re le ba ka man ka northwest re na le ntate Ramasedi go tso mhlomphei
3: ke bela mama
0: re tle ka mhlomphei
3: ke a ntse wena
0: re tle
3: ke kopa o mputetse mo etuwa ha ke kwa e ka ha ke mametse taba tsena di shebane ha holo le koloi tsa le sotho ba le nna ha ke le ntate Ramasedi e ba ke hanna kolo ya mo ke rekile ka molao e be hotlo etsa la jang ka yona
0: o rekile kolo ya Afrika Borwa
3: ke rekile kolo ya Afrika Borwa empa ke motho wa Lesotho e be yona ho batla hotlo etsa la jang ke rekile hantle ka molao
0: mhlomphe ntate ta go karabela
2: jale bo a basket bo are go ka foreign registered vehicle la ha ba ke go ye in South Africa Africa registered wa Lesotho mo shala wa ke batla ke tlhagise ba ma medu mo la bona ba se bana tsela le ba ba Lesotho o se bana le ba a ba di na hapa sa khu ile Botswana na Namibia Swaziland e Swatini di di na hapa tsela tsa pota poti le South Africa so ha o ke ya tsheretso re tsa bonete ba gore koloi e in South Africa ai le le sotho ai khutlela fa South Africa yona e tla gona o tshwa wa ne bona le bopaki ba go lena into South Africa empa bona di go le ditseng di na hente di mo se South Africa go mo tla nala go le yo lo patla le bopaki ba gore go tlile go ang kolo ya e di South Africa le di taba ka tsala hona mono tlo ka ke tlhagise tlo go apile tangi
0: mhlomphei re le ba ka manika Boksburg re na le ntate Ntsukunyane khotso mhlomphei
4: khotso mele petrol
0: re tle ka mhlomphei
4: Rebe maikele ke ndate ntsukunya ke mona box ya ke ba ka bululwa ke la Cape Town ke na le kolo ya mfuta ono mme ke ne ke rekile ke reketswe ke cousin wa ka ang reketse ka mabitso a hae nna ke mfa mo South Africa so ke kopa o botsa kolo ina le bothata ona jwale ke se kgone e tsamaya jwalo ka go tlhitlamea kolo e be tena ho e register mana ke so ina le bothata kolo ona jwale ke se kgone o tsamaya ka yona ke se border gate Singapore e fumo kwa Cape Town so ke go pabotsa na mhlomo nna ka morao mono ha nke ka hirela trailer a ke la ise trailer eng be ke tla itsa mosetsa le dipampiri le ntshong lengwe ke tsa maise ga trailer ga nanga go pala le botlhata tseleng go pompotse tse ntate mono
0: mhlomphe ntate tau
2: ora thuta tse ntukunyane bona le koloi ya ifuweng ke khadzeni ile mai wa South Africa ntse ke ba tsanki fa ke tlo le ga ke buile sa tla pele ba ai wa South Africa ba tshwere dikoloi tsa entseng na ene se nya fa fa fika re ke kira gore re ba thuse tsa sa molawana ona empa haile bona le mai yana le kolo ile haile mai wa Lesotho e le foreign registered e robeile a romelle bo pa jo kolo ya ka kiena me ke na hana hore ke tla le tsisa nenne ka po mahlakolo e lukile laiba date ya di 1 tsa June 50 le ka bakala ho bana kolo e robile wa ai wa wa zwalo ha holo ha ile wa foreign registered ka po se wana ha ya South Africa a ke ke ya bana botlhatha go bana kolo e ka be robile re ke ke ra re nna kolo e robile e tle bona re
0: Mhlompei re le baka mane ka Carltonville re na le ntate nkae kae khotso mhlompei
5: khotso la ka skiri
0: re tele kae mhlompei
5: ndo go pabota ndo re dawo nda re dawo ke ke khokometo di bona re mane go koloi tsena tsa ka le sotlo a di register ha ona mosebetsi o mongata ha ile fela o ile tsile le di pambiri tsela tsena pa itse khokometo a seleng tsheng ka le line e tele tsela botlhata bo boholo di ba di thutile go bona ke ba di thutile bona ke batho ba South Africa ba ga dile dikoloi ka leso so ndare tao go thata ba hela go re kutla ba ka sebe ja le tsela hang ke bana bana bua ka boikhomoso bo boho ene ha pele taba tsa wa di contradict ya yena cause o re dikoloi tsena hang ka ke tsa thata ke ka ofe so le go ba nwe tse go na ke ka ba ke go province ya Western Cape mo butsang DA ka ntla dikoloi tsena ka ofela tsona di register ti ka nka ka Western Cape ya ga ke no ntse go dilisa no mona moye so now ba tsola tsa tsabuya ba ke jeng kole ka leso ka mo ga ke isi ya ne ke ba tenya ndo lwa tsitse ba le ba dinela lo di ga ona mo tlo tsitse kole ka leso ba ikisa South Africa ba di reking so ke ba ka o fisi tsa bona ha ga ikile wa dinela ke tsa sane ke ka ofela ba ta mo tlo a ha ona tsa ntse molaong e be molaong ha ba tsa ba South Africa ba di ID ba ka dikole ha ba nka dikole di leso ba di utswa so ke kopa hore ha ke tsaka bolaka ke tsa motho a tsagiki ka bo transport wa tsagiki ka ka o tlhalosa go tsena le tsa buela SARS ka tabe nya ya di tshelete tsa di tax mo khomo tsa di vet tsa bo e ba ntse go go sa itile nga la bo tsagiki ka gona le mo gona le lupo o luna le gap teng wana ga itse ka ke le bua ka dikokobetso ga itse ya
0: ke le bula holo mhlompe ntate tao
2: ra ke ya le bua ka ntaba tsa ntate ka itse ke utlwa o khuta dintho tse ngata o khuta melao ya ke tshepe fitileng tsa papile le go batla fule tumello ja ba ke sa kitse ke hola ha o soka o tsala gore sa se tsaba tumello ka go custom se tsaba tumello mona wa o kenya ke ba ka ro lo ntse tsa ka ntle ona ha tsana o le teng ha ona mo itse mola o go rontse ke batho e be ba etsa ka tsela e bona ba ifetana ntate o re ke lo yena o le shang ha ke na matla ha o re tsana le maikutlo a hae e be nna ke hlaha mona le sedi ke re go le shano ke gola itse mo ba batla go tlileng tsompa ga dina tsa hang tse ke re batho ba le shano ga ke na bi khomo tso ke gola ba utlwa ka tsela e buang ka yena ke tabi go go tseng fa ona le tokelo ya maikutlo a hae ne ke a tsompa ke le
0: ke le bile re le ba ho ntate Mphoro e bile le momemedi wa rona o qetela o letsa ka mane ka gutlo tharo ya lekwa khotso mhlomphei
6: hello ke di bona le tsa ngona
0: re tele ka mhlomphei
6: re teng ka motho tso fela ngona mme ke kopa o botsa ntate hore ne if ever ke sa comply ne ke batla lentse ba comply mara then ke sa sebedisane mmogo le bona ke sa lapele ka mokgwa o etsiwane le ka nako re fuweng ka teng e be ditlamorao tlo ba sefeng ditlamorao go tlo etsalang if ever nna ke sa comply ke sa sebedisane mmogo le bona ke tlamamela mangwe ke a leboga
0: ke lebola go le mhlomphei ntate tao
2: ke a leboga mo mamedi wa qetela ho motho ya sa complying kapa ya sa ipapising kapa sa ikamanyeng le molao go na le dikotlo tse fapaneng tse tlowang go ya go fuwe penalty e leng kotlo ya fine kapo ya gore koloi ya gago kapo thepa ya gago e tshwarwe mme go tshwarweng go o ka isa pheletsong ya ditaba tsena e leng gore go latlhelwe ke thepa ya gago mme molao o kenya tshebetsong e be o latlhetswe ke thepa eo ya gago go fitlhelela e be ga o sa tla kgona go e fumana
0: Mhlompei ha re phetela puisano ya rona tlhakisetso ya bohlokwa re shebile ditefello kapa ditjeo tsa sena e ka sitana le ditokomane tse leng hore le a di hloka e bang motho a ngodisa thepa ya hae
2: bakeng sa ho ngodisa thepa o tla le ditokomane tsa hao tsa boitsebiso le ditokomane tse bontshang hore koloi ke ya hao o ya madibong a rona a fapaneng ka rona Afrika Borwa jwalo ka ke boletse di-province tsena tse fapaneng mme ke rata gore ke tlhokomedise kapa ke eletse baneng ba sekolo kapa batho ba nang le bo di-work permit ga molao ona o kenya tshebetsong ka di-one ga e ba o ntse o le sekolo ga o na lebaka la gore o ka tla kwano wa go tlisa koloi bosia ditaba tsa gago tsa sekolo kapa tsa go sebetsiwane ka o tlisisa gore motho le sekolong wa mo feletseng ga ona gore ka mokgobelelo a rata kwa ga ona ditifiso mme ke tlhokomedisa baagi gore go santse o na le batho ba ntseng ba tsamaya ka ntle ka gone ba batla go lefisa batho ba ga ba iketsa di-agent SARS ga ikamanye ga ena di-agent bakeng sa batho ba ntse ba ga ba tlo thusa batho batho ba ngodisetsa dikoloi tsa bona SARS ba patale ditšhelete tse ntsing ga se boikagalelo ba SARS bo ba batho ba ntse ba patadisa batho ga re patadise batho
0: mosompei ntate Tau re lebetse nako ya gago gagolo ka go buisana le rona tsatsing la kajeno go fitlhelela nako e tlang mohlomphei momamedi eno re buisana le ena ke mookamedi wa SARS lefapheng la customs provinceng ya Free State mmogo le Northern Cape Isaac Tau mme sena se re fitlhisantle pheletsong ya lenaneo la rona tsatsing la kajeno go tswa moifo otlhe wa matshwatlho re lebetse bomamedi ba gago go fitlhelela nakong e tlang kgotso hantle o dimatlho gora ke ya bosupa go lesedi FM re balwa ditaba tsa gore ena ke mosi wa tshweu.

Mabirimo tle wa sebetsa wa Sedi FM ke o dumedisa tle mantaha bekeng ho tle mo mametseng o le teng sumbona metsotsong ena e supileng ka morao hora ya bosupa ke o dumedisa tjena ebile ke wa mona ka go lenaneo la tsa dipapadi mantaha bekeng tshebeletsong ya o e ratang tshebeletsong ya mantlha tshebeletsong ya Lesedi FM ke la tsa dipapadi le kenang ha jole tjena e mamedi mme sense ke re madume hle lebitso la ka nna ke Sibiri Molefe ha ke tsamaye ke le mong ke tsamaya le dikeledi madegedige le tsiri ao re mohe mo mamedi ke motlhopi PC le sumbona we so di kopantse di a chesa di fresh di boleng momedi ha di monate le gale ibile sengwe so mafelong a beke ho ile ho ba monate ha kale boemong ba dipapadi re sebile le fatseng ka bophara ha momedi ha ebe morati wa dipapadi o molatedi wa tsona o tseba seo ke buang ka sona jole tjena ke re he ha wa ba monate le gale re ntse re tswela pele o keteka le hlakogeng la tsa dipapadi kwano Afrika Borwa mme ha ke sho jolo hle sense ke ka ba fito momedi Hobaneng bo mampudi ba tlo kena ha ufinyana ba tla be ba fitla ka mona ka Owar Tambo re go tlise ke bo mampudi bana ba o ke buang ka bona ba o kireng ba fitla bosumbona weso Owar Tambo

0: Mabedi sentse rena le wena dumela tle. Mabedi khaso. Senso, ezo nyama ngani? Ezo make bula ezo nyama ngani? Oha! Kyao tse, ba bona yona ka bona le bufuzela, tlamele ba nyulwa le yona ba lo dikena ka modidi etsane, dikhe ya nyulwe ka molodi bona, ntshwene e kopane ena.
1: Ntshwene e kopane ke ka bona ka le sotlo bona, masivu na le di, ha e ke ma di tsena mantsha bona, ke re fela ba jwetse tanjure, re kopa di gautse dikhe ka mona.
0: Ke di fita ka mona ka le sotlo. Ee se felle fela tshebeletsong ya lesedi ke utlwa hantle tjena ntate mokotso. Takitle ntate mokotso ere reng ke mamedi o mong gape mamedi re na le wena dumela tle. Ntate ke teng o kae tle? Ke ntate mang o kae? Ntate Madia dibapadi ke tsena di teng studiong di phethile mosebetsi buisana le tsona.
2: Ee, ke re ka nnete ke lebisa mapirate, nna ke le kosi nna. Mara ke a ba lebisa ka nnete ba sebetsi.
0: O le kosi! O tle bathong, a o re a leboa ka nnete molaetsa o monate ga kae.
2: A o thusitse tshepo jwa Alexander Sene se di bua re nyetse beti tlhoba nna kona.
3: Na ma pare ga tsala le buisa bana.
4: Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo. Ke tla lo.

0: ke na kwa gore
1: ke na kwa lo
0: eh ba tlhale bo a bona ba thabile
1: ya tsara fela mo gaitse da motho re feta ka mona
2: bo tsoko ba lahlelwa ke mrati wa ha se papa hat clientele khushisa hore go boloka ba ba ratang ka seriti ho bohlokwa di plan tsa rona tsa lepato di lefa kontane na go nya ho ratse 24 ufumana airtime ya 200 hang how can you claim plan engwe le engwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Afrika Borwa, kala 11 June 2026. History ka ipoeletsa hape. Ho qala ka motsotso ke kengwa o lebala le kgale. Papadi ya Afrika Borwa kgahlano le Mexico. Re hopola ntwa e mahlo a mafubedi pakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Ikutlwe o le motlotlo. Boha ka boikgantsho ho thakgoha ha FIFA World Cup 2026. Papadi ya bulo e tla haswa ka wotloloa ho SABC 3 ka 9 pirimana lo SABC Plus. Mme o dule o le sehlohlolong tsa diketsalo ka ho mamela diteishene tsohle tsa radio naka bophara. Tsena se dipapadi fela. Ke pale ya rona, ke boikgantsho ba rona, nako ya rona, kaofela ha rona, bohle re moo, kaofela, ho SABC fela, ho hasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
4: Papadi ho lesedi FM.
1: Ai mamedi, e re mba le bana be so bane go tlhilo ge bo lo balona letswa vale, e re mba le ha o solitse. Hm?
0: Tlamne go tlo bona. Bona tlamne ba re jwe.
1: O aba so le tswaga ba le jetsa ga ma ditale le phamisitse mane. Hey man. Ke
0: ba ba mo, so go emetse bona.
1: Ya.
0: Eh.
1: Wait a minute.
5: Ha, ba so go tswaga ka
1: nne. Aba so tswaga. Fela le ikutlwa jwang go re be ka nnete bana be so le mona mo le lenteng. E bile re shebile gore letswa sebakeng se le seng e reng holona. Ke a tseba gale le di winner di MTN 80 gale le nka bo Carling Cup fela ha le ya bo haye ka mogao gore mohlomong le fumane moputso o kang ona wa o hapa liki ho yo bejwa. Ka pa mo le mong ka tsela ha ya le fitla kasi.
0: E sho o ya ka hore di ntho di emejwang because tholore ba bang ba busy ka ntho tsa bona and ba planning ntho tsa bona but bua nnete fela seo re senkileng ke sereo se seola golo maybe re ka kgona re buisane re kopane re bone gore ke eng ntho re ka e motivatang re fitlha gae because bua nnete fela se mang le mang a ka kgonang o wine sereo se and a sona fela o wina treble ke ntho e gola golo so rona maybe re ka buisana re ba fetha reng gae go buisana le ba banyane
1: okay
0: It's possible. Even khono to a high raya mo ri lenteng ga be ga fitla mo
1: fela.
0: So possible go ka khona.
1: Le sanwe lo nwa ha le yo le ditshete fatseng bo itumela le mnate gore ntse le le batla ka mona ntshotse le dietsang ka nnete ke mosebetsi o motle. Mme re a le bua ka nnete ba ne le go thatsa ba bangata. E re se ka nka nna kwa mo media ke re kitse ke lona le yena ka jeno simbo. E re mo nke mamedu teng kwa re dumela hle.
6: Hi Siri.
1: Le ga hle Siri.
6: Ho
1: sa po my darling ke bua le mang o kae?
6: Bona pa le sa mogela ka tshidi magallane. O ye tse bo tlhwa go ke ke aba le bo hela ne.
1: Bua le bona ke bana ba jwetse.
6: Aw my jimbo hello there.
0: Ha u sa go jwa.
5: O jwa mpela.
6: Hey chao la bona the best ne.
0: O sa go jwa. Ke
6: nne ke mo nne ke yetsa tshidi ke ya ke. Ha e phagete ntshona na e matong a bona ka ba sundown. Ho go bona mara nna ke re ke le tshe.
0: A ke mo nne a jego ka phone la ke ba fiwe ba ga o tlo maybe next season ba la zri len seri tse jezi en chale ka bona ba le decide a jwa le da tshintsha e le ya khala eng go bona khala yana tse dintse ntsha tse ntle jana so le tla decide next season o nya ka
1: Hello Mila le se pali pali.
6: Le tsaka jwa le ne.
1: Sabinte da kwa desu. Ba video botle. Ho pula hlorreng ya bro video ka tswakano. Ke ile ka tshotle ka re busung bona he ne so hayo. Ntswa ke motlo ong tlanyelwa le tsona ponto wa celeb. Ska ba fito. Ma video khotsa.
7: Lava.
1: Le ka khetsa le motho.
7: Ke khotsa le ka ngwana gona.
1: Re tswile hle ke yana mapakane ya bua le bona ke sa batla o sigela nako. Ke bana ke ba hao.
7: She baba mabakane a gore ha utshedi ha no tswa khonala gore ka mona ho tletse di flage tsa bakane a ke tso reka gore ntho tsena ka bakane a e sa le ke le gore ba nge ntse nice weekend na ka fela boy we teammates ba se ba fela Gauteng bo versus Brony bo sa ka bo welcome ba ya ka mona ba support di Gauteng fela la ba ke teammates ba
1: fana ga itse re mo ntho re le buila ho lo o hlongole hele bo maganganga a bona mona o kene di websiteing sebe di nomoro tsa ofisi u phone o kope botsa maisi u relang Tlong le ka mona.
7: laba ke ba labela 24/7 ha ba fa ka mono ka mnyakeng bo versus bona se na fela ba latela le bo mogutile aba ba ba latela ka versus bona ka mono batho ba batho ba langa ho lwa laba ke ba tle le go gona batho go bona seng gona go dule ge ya bona go lo ba bona ba le
1: bana ga le bila o le fela ba
7: dango
1: ah o se bila ba ruti ha re bo moruti ba mmang ba go so fetse ba ruti a yo motho ba ba ga ba ruti ba re pirate ke team ya ma ya ba ruti ke putsa ga e doctor bishop sekid ah matavwe ba le dumela ile ga e tle
7: ga thaba ga u tswa mona
1: ntate ke bana ba nna bana bua le bona
7: bana we ha nna ke ka re ba thoma dimo ha tshe Eh bana ba no ba se ba se leditse ka go fetse ka nete ba se leditse tsano le le le sala jwa le ga ka nete ha da deliver ai ka
1: Le mantsa a sala le da tele
7: Na me jile le fighting ka nete o bua nete me jile le fighting ka nete fela he ka nete ba se leditse
1: Ba o yentse nice
7: Eh ka nete a se ba ba ntlhatswitse ka nete fela le a jelo thua dipuo ka nete o tshwana ke theowela e ai kgona ba dunga
1: a lebila o le tete seleba
7: o talo ka bana ba nne se le sebeditse
0: o leboa
5: ka leboa
7: tanki ntate
1: nka ba leboela tle ntate pelo ntate le ba itsa ba nyentse nice le motlwi a re mafelo na beke le mwentse nice kore ho monate ho monate ma be ho monate dumela tle Itsile le ga e tlhaga tolaka. Ah, sana ke skui. Eh no a ke skui ka se dilo ngwaneso. Ja lo go ba itse ba le mo setlang ba iphete hape.
6: Eh ya, o nna go re se dilo lo bona se re tsanya le se re tsaka qeka.
1: Ah bo skui u dumela go ba iphete hape le mo setlang. Ona tle go tlhaka gore ba ipetse ape ke ga squeaking ga go tswa o tshentjela ka ola no pirates tse.
0: No change.
1: Ga le bila o le gatsela ka utla.
6: Thank you for the interview.
1: Thank you my darling. Re nke ma be di mo hape ma me di dumela.
8: Hey, bidi bidi shakolwa.
1: Re tsile le ka khetse re.
8: Mona tu man ti di meri selwa o tshi man ti rungwe ke go tle ba re bala ba ba phumela jwale ka bala ka mo re di 18 ka o fola di felletse re ba be tsitse aba ba na re ba be tsitse ba
0: ra le bua le bua
8: di
0: felletse
8: di
0: 18 di felletse
8: ka tsela go le mang ka o fola president radio pani thabiso moreni tsa 18 ka o fola mo tsheka ka o fola re ba fetse ke tshupa fela re ntse re ba tshela tshupa re sa sheba morao fela one way ke thabile haholo man vale ka fela re kgotsofetse re thabile haholo re ba bitsa le champion re sa ba bitsa bo thabiso se sa a bo radio pa ke champ ha o mona fela ke champ bidis o jo jo batho ba ka nna re bitsa re mabitso re di champion ne tantu ba pete pa pimpore re re ba tsitse le le le ba tsitse le nna ke a
1: le ga le bula o le khaitse da motho utla
8: a re nna ke go ke thabo fela one way ei tsane le radio tane re dire joetse re bolaile GMU ba le ba kopane di tshapelo tsa GMU di re dire eng ka pele ntate a ra ba tshela thupa a ke thupa fela wa neng re ba bolaile ntate a re ba tshetse thupa ke mnate fela sa South Africa e thabile ba fetho ra ba ra bolaya batho ba feta ke tsona ba fetho le mnate re thabile haholo ke le bila haholo ba fetho le mnate
0: thank you
1: e re re fa mo mamedi taba ke mamedi ka ofela batsetsi ba bomampudi le a bitswa tonhle letlo amohela bomampudi ba continent ya Africa mamelo di Sundowns ha ba le ba Paul Kruger Square Pretoria hosane mo teng he ba tlong ho bapatsa teng mohope wa bona semuso di trateng tse fapaneng tsa Pretoria metse ba mamedi go tla bula gongwe le shuma metse medi thapama me o tla natefelwa ke menyako e tla beng e hlophisitswe a ho tla tshekwa ho o di mo letlase le meputso mo mamedi ke mantletsetletse se fetwe le ke monyetla ona wa hore o tlo bona bo mampudi ba kontinente na ledi ke ya bobedi
4: sadi papa di ho le sedia fm
1: Ntate Kgwabane, Peter Mlelo Fire Kgwabane o na re Majimbos. Le sebeditse ba le nako ya rona e fedile. Le reng o basetse ba Orlando Pirates bana beso. Bo ntate Kgwabane ka nnete ba motlotlo ka lone. Ke mongwa dikakapa o ke ke ba ngola nalane ya bolo Afrika Borwa bo sia batho ba tshwanang le bo Peter Kgwabane ka thoko. Le reng o ma Afrika Borwa.
0: Ah re ga lebo ka hore re ke gale ba re tshetsa. Ke gale ba re tshetsa from gaming ya pele. E biletse tse pedi tsa pele ke mo ba qadileng ba eish o tla etsa season eng ye but ba kgonne go tshehetsa until today and re pushitse mo go pushitseng teng bua nnete fela o no se bobebe a kalo gore ka re dintho di tsamaile ka tsela ene re batla ka teng but go pusha mo go pushitseng re ga lebo a batle ka di-number tseo gape le next season ra ba tshepisa go tla pusha mo go pushang
1: lai peter hape boitumela
5: ha rai peter hape ga ona engwe
1: ya wena o reng ge momamedi ngwaneso
5: o di support-aga tsa rona kaofela tsa babakhania re rata go lebogela support ya lona since go qala wa season until hona jwale re mo re leng teng tsatsing la kasheno ka baka la lona so go tswa go nna ke tlilwe ke itebogela fela le mme wa ka mogae le bagotsi ba ka e leng ena Thembi Nkosi le ena nka rata fela molebo wa golo
1: batho ba bileng le seabo se segolo mamedi bophelong ba bona ge ntse o lekanetlhe mamedi mo tlasoetse wa 3 FM mme sentse ge bamedi bo monate manenong wa tlhalatselang tshebeletsong ya lesedi Thandi Merafe le ka Tlicat ge lebotlhe le ka moso bana beso le re tlhomphile mamedi ga o nne bo fela tsena le ka moso ga itatlha le dikeledi le tsiri e ne le baiti ba rona tlhe boitumelo le thabiso lebitso Radio Pane le lebitso a utlwa mamedi mabitso ao ba re lebitso le sefane ngwaneso kobai
4: Sadi papa di hole sedi FM.
9: Recha ka 10 randa ka pa ofeta. Papa ding ife ka pa ife a bolo ya mau. Me o ka hapa ka ro ya 4 million rand. Le me buntso. E kenyele tsa Toyota Hilux double cab en chancha. Ka pa Toyota Starlet Cross. Recha hona yoa. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke mo tsamaiso wa becha na le license. Ba di le motseka.
10: Gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets. Phela motsotsong wa ona jwale.
1: Mamedi Sabina go tswetsa metsotso ya mmedi ya Ponto wa sele ba le Ponto le ka kgetsi ya motho.
11: Hello Biri.
1: O ke fetsona ngwana nne bo mampuri ntate mane go dira matso a metsing le mo mamedi mpa. Ha ke sa batla lo senya ngwana eso nako ya hao le mo mamedi. Ha le ga di.
11: E ke le bo tsatsile monate.
1: Thank you kgetsi ya ka.

0: Daddy, wa bo tsatseng le. Ke batla surprise le nak au fela, e utlwe ka rona. Daddy smile, bona. Smile for the crowds. Hashtag Happy Africa Day.
1: Yes, yes, ha umpho. Wena umphaphata jalo. Popoletsa, mona le mane. Ke hantle man. Bile ke khathetse inepe tsena tsa o tsengata-ngata tse o ntse o ka tsona.
0: Daddy, ipehe hantle motho wa ka hobane nna le wena re eat couple ya motseng mona.
1: Eba, e motho o tla ithuta sekgowa ka eno. Eat couple ke eng yona ntho omponyana?
0: Jalo ka di-celebrity tjena bo Beyonce le Jay-Z, empa nna le wena hobane re dipolotiking re Michelle le Barack Obama. Wa bo empa rona ha re kgaba ka bo Afrika ba rona wa bo.
1: Ka nnete e salo o rata botlhe ngwana tuwe mane ga o fetwe ke menyetla. Empa he ho na le bothata bo ke nahanang bo teng mona. Africa Day ke batla ke utlwisise hantle o se ka nka ka tsela tse fosahetseng. Ke sa pronouncement of United Nations Code wa nkutlwane mona mo e buang ka hore assuring sustainable water ha e tiisa meno e tlile se batla go tlafutlafuna sekgowa se e re availability and safe sanitation system in all African countries.
0: Sekgowa se se ka lekale motho wa batho o se o kwatetseng ee ke a utlwa o bua ka metsi le gore dikgwegokgwege di tsamaye hantle o tlweke ka baka fela la moso wa ka kore dadi
1: gorefela
0: mosadi waka o apere hantle moso wa gago o motle o ko o mbabatse
1: ane ke batla o tshwetsa tsenya na lebolela ee
0: ga ke gane monnaka le nna ke a utlwisisa ebile ke a dumela
1: utlwa o se o keng ya bo mamamamang ke re ga mona kannetho lo mantswe pue thata nore ntho tsena ga ke bone galeng diphetiswa ke karolo efe kapa efe e busa ya mmuso wa nkutlwisa
0: ke dumelelana le wena ebile ke dumelelana le mmoko taba o
1: aka mpo wa tseba he wena wa ntse o itsebela go motle kannete nna kannete ke mang kannete ye a ke re wa tsebala o mona e mpho e wa tsha wa tuka o tuka ngana kabe ye motho o kena se mamothela sa mona surprise bidi ke thopi se thula ho le banna sebetsa sa papa ha o banna ngwana nke ke be phadime ma phadime ka tsebe
0: ho ba ding ha o fihla ho sebetsa sa papa
1: ke
0: ka re wa first
1: ke tla re eng ka tisa o ga na le dipitibetsa
0: ke ba o sa thaba de dipotlo hele o sa bua mantsa se monate
1: a tlhona ba sa di e pelu ya la dikutshanya go di ha o wa padiswa fela ha o na manye o so bile o ba tla o hetla
0: e wa tsa dedi e bile kinse ke go ba re tlwaela hle monna ka re tla ba lata ho ya mokite mmane
1: bona
0: mwana bile o remetse monya ka re tsamaya
1: ha o da no si se pelu ma fisa le dedi o na pa pala man tsa tsile na ke le holo ho ka nkwatela e a kore mmete hanyane o kaona o jang papatle ke matetla sa nkonyana mo lahle mokatwa
0: molomo wa ka ona o rata hampe o no ntime di compliments le nna mmele wa ka o tla o bona o feta mane fa o ne o atamela le o atamela ko bolele
1: o ntima a lwang ditokelo tsaka le ka fela leka a bona ke kwala mokotla o se lebale sepatšhe sa o se dula go nna tle se ka ba etsa phoso ke kwala menyako
0: Daddy, ba se ba ke molekile ke kopa re tsamaye pele re se bua ke nako o tsebe gore mang le mang ba ya mokete mmane nna ke batle gore re fitlhe go tletse o se o se na le mo re dulang teng ke batla go thole tlhole tse ntle kore re dule pela bo majoro mane tafoleng tse godimo pela bo majoro kore pela bo oto re bonagale gore le rona o kwete le nna ke mosadi a kwete ke keng jane
1: ga ke tlo o thiba gape ka monna eno e go tho ke oto oka ke ja o kopa ebe ke bona e ka ga re sa ile rona jwale moketeng o ga o tlwe ga ke batle gogang go kenyeletsa lapa le nala ka o sekebe kwa seo ga re sa ile ee too ke lebetse o tla ba le teng o tlo ee ga re sa ile
0: dedi
1: ga re sa ile e tlwe theoapelo nna too o tlo
0: ke apare hantle je

0: Hallo.
1: Phadime.
0: Yeah.
1: E mona we tsa jwang ha e ka mo ketu so tla fela o so go bea lotula ha mo hoetsa langa wena o sebeditse jwang na?
0: Ao bana. Eh, go re ke ne ke shebile bonyako ke re ke tla mo. Mana mme bua. E ja ke re ka utlwa ya kwa ke di go ke hanya ne pedi ke lo bona ngaka.
1: Ngaka ya e nke ke be man.
0: Hey,
1: bona mona wena monna. Ha e ba o ntse o rata go ba le councilor a mona Surpriseville. E tsa gore pele metsotso le fume feta o bo le mona wa nkutlwa.
0: Ha o fane monna. Ke tle mo lo ke ntse go bua tsa go ka kula mo. Ah, tshikanete.
1: Hey ba. Are you dying? Sheba monna. Ha fela o hema o ntse o phela wena monna. Ke o batla mona ka opanya ha leitlho wa nkutlwa. Gona jwale tjena bona gore ke file le mo ha o mosebetsi o neng o tlameha go etswa ke wena.
0: Eh? Ke ma kula.
1: Bona ka le tsena o tsapetletse mo hatlang kuma tsulu. Padime. Be here or else.
0: Ha nna ke kula ka nnete. Ke ka ra mo.

e mashume mara rometsotso ka mara hora ya borobedi. I love you Tami. Moyetlo wa basotho Dr. Thantsi ke ngaka ya moyetlo e phatsang bale le bashanyana e thagisang malapa. Re na le moriana o bitswang hlatswa, o hlatswang madi, o beha tswekere le high blood taolong. Re na le combo ya mahlohonolo e bulang, e bulang ditsela, e lelekang meleko, mme e fumane ya mothishop le difamasing tsohle Lesotho le Afrika Borwa. Ya habo moyetlo wa Basotho o fumane. O ka letsetsa jwalo 078-331-2082. Kapa ba letsetsa plus 266-5643-7616.

0: tse di tlhalositsege ka letsong ya tsona kore he re sedisa le marangrang a rona mme le dithutong tse phahameng mane re sedisa le diyalemoya tsa bona e leng di-campus radio stations gore re tletse bo ba fitlhelela batšha botlhe ba teng ka rona ya rona re ba kgothaletse gore ba tle ba nke karolo dikgethong.
1: Ke a utlwa ntateng Tšhetšhe. Jale motho e mongwe o batla go tseba gore na e be batšha ba nang le tokelo ya go voutela lekgotla la masepala na gape ba na le tokelo ya go emela dikgetho jalo ka mokhanselara wa sebaka sa bona kapa PR masepaleng o kapa dintho di sebetsa jwang ntateng Tšhetšhe.
0: E file ngwaneso batšha botlhe kapa motho e mongwe le mongwe ya e beng ore o na le tokelo ya go ingodisetsa gore a ka kgetha o na le tokelo ya gore le ena a ka nka karolo dikgethong jalo kang kgetheng mme ba ka nka karolo ka mekgwa e na e latelang ba ka nka karolo ka tlasa megatlho ya dipolotiki kapa e le bong kgetheng ba ikemetseng ba e beng gore ba ka emela mabatowa ao ba dulang go ona mme seo motho a tlameile go setsa fela kore a tla ikamaganye le ditokelo tseo tse batliwang gore e utlwetse moai wa rona Aforika Borwa o tlo ingodisetse dikgetho mme he o latele metšha e mengwe e tla bewa mme o fetisetse dikopo tsa gago ka letsatsi le beetsweng gore o tlo tsiba gore le wena o nke karolo jalo kang kgetheng dikgetho tse ba tse tlang tsa mmasepala.
1: Eya ntateng Tšhetšhe, jale ga re ke re shebe bašwa ba e leng gore ba gole le malapeng goba ke wa tsa bangwe ba rona re tswile ka diprofense ne ke le Blue Fountain ke se ke le mona Gauteng e mongwe o sa le mona Cape Town re e sebetsa jwang ga utlwa tabeng ya dikgetho na ntse ke tlo kgona o etsa tsotlhe ke le sebakeng sena kapa ke lokela ke gotlele gae.
0: Ngwaneso dikgethong tsena tse o reyang tse di bile motho o tlameile fela gore a voutele o tlo voutela fela mo a ingodisitseng teng mme ga di tshwane le dikgetho tsele tse re tswang go tsona tsa naga mo be e le gore batho ba ne ba ka kgona go vouta sebakeng sefeng le sefeng seo a leng sone empa dikgethong tsena tsa gona tsa mmasepala motho o voutela fela mo a dulang teng kapa mo a ingodisitseng teng mme gona go bolela gore ka nako e nana e be le gore re dikgethong ka yone batšha ba tsebo kapa batho botlhe ba tsebo gore mo a ingodisitseng teng ke teng mo a tla kgona go voutela teng mme e be sebaka seo a dulang go sona seo a kgutlelang go sona ka metlha ga tswa ngalong ya mosebetsi kapo ya sekolo.
1: Jale ke a kgona go fetola ntho tsotlhe ga e le gore motlhomong ke ne ke dula Blue Fountain empa ke a utlwa gore ashise ke batla go ba mona Gauteng nako tsotlhe na ke kgona go fetola tsotlhe kapa ke lokela ke etse jwang ntate.
0: Ee ngwaneso o ka kgona go fetola tsena tsotlhe jalo ka se ke buile o ka kena marangrang a rona mane wa ya go www.elections.org.za mme teng he wa tla wa sebedisa marangrang a rona gore o tlo tsebe o fetole dingodiso ba gago ga e beng le gore ga o kgone go etsa tseo o ka ya sebakeng sa go kgethela ka letsatsi la di-20 le 21 tsa kgwedi ena ya Phupjane mme he dibaka tsa rona tsa go kgethela kapo sebaka se o tla beng le sona se o le gaufi o sona sa go kgethela se tlabe se butswe gore ba sebeletsi ba komišene ya dikgetho ba ka o thusa gore o tlo o fetole dintlha tsa gago tsa go kgetha ka gare go lenane la bagetsi mme ga e beng gore o batla go dietsa pejana go letsatsi lena o ka ya fela kantorong ya rona ya IC ya go finyana le wena gore ba tle ba o thusa gore ba fetole kapo ba ntlafatse dintlha tsa gago ka gare go lenane la rona la bagetsi.
1: Ya utlwagala jale ga re ke re shebe ntlheng ya batšha ba kgwadileng Aforika Borwa na motlhomo na le ditlhophisonyana tse itseng tsa ka thoko tseo le ba tlhophiseditseng tsona gore le bona ba kgone go kgetha ka kotlolong.
0: Ee ngwaneso e file gona jale re tlheke kale ka gore re na le basebeletsi ba rona ba gore ba tlhontseng ba re ba bitsang di-municipal outreach coordinators mme bona he ke basebeletsi ba rona ba beng le gore ba teng fatshe male dimasepaleng tsa rona ba ruta setšhaba ka ditokelo tsa bona tsa gore tsa go kgetha le tsa boingodisa le o ba tsebisa gore letsatsi la go kgetha le neng mme ka gare o bona re na le basebeletsi ba beng gore ba tla gona di-sectareng tsena tsa batho ba e beng gore ba golofetse gore ba tle ba tsebo gore ba buisane le bona ka tsela e beng gore e lokile mme ba tle ba tsebo ba fitlhelela botlhe ka gare go dimasepala tsa rona mme le ka nako ya go kgetha batšha le batho botlhe ba beng gore ba kgwadile ba tla fiwa monyetla gore ba tle ba voute matsatsi a mabedi a dikgetho tse ikgethileng pele go letsatsi la go kgetha mme ba ka kenya dikopo tsa bona ka nako eo go tlabeng go buletswe gore go kenya dikopo.
1: E ya utlwagala ntate jale ga re ke re shebe melata re bue ka baagi bana ba naga tse gaufinyana le ena ya rona Aforika Borwa bao e leng gore motlhomong ba se ba na le nako e telele ba le kwano 20 years 25 years ba bangwe se bile ba renyetse ka mona ka mantswe a mangwe ke mo half South Africa ke mo half naga ya bona na bona ba ka kgona go kgetha jalo ka ga e le mo e le gale ba le kwano kapa le tlo e sebetsa jwang ntlheng ya bona ntate.
0: Ngwaneso dikgetho tsena tsa rona tsa Aforika Borwa ke dikgetho

0: ke molelo.
1: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatelelo le kgethollo. Jong re eme mmoho le Lesedi FM re ketekeng. Letsatsi la Afrika ke go kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa.
2: A ke nnete mamedi ke itse gape le ke tlo buisana le yena ntate Matshediso, re ke re shebe taba tsena tse e leng gore re tlo buisana le yena ka tsona. Fela he Abuti Ponto o na le taba mona batlang go fa yona pele re tlo fetela moeting wa rona. Re ke etse fela jaana ke fe gaitsedi ya ka sebaka.
3: Magona tsohle, serasa disiki. Ke moriana o etseditsweng wena ka go ikgetha go lwantsha isita le go phekola mafu a tsejwang le a sa tsejweng. O nyolola sesole sa mmele gore mmele o itwanele kgatlhanong le mafu a mang, o tlhatswa madi, o thusa masapo a opang le go otlolola mesifa, o thusa motho ya tlallanang le go fokotsa leleta le lesokolola, o fodisa mathopa, ditshwelesa le mafu a dikobo, o beha high blood letswekere taolong, o thusa bakeng sa bothata ba maoto a opang le bohloko bo ka sefubeng. Etela botshabelo Motheo Pharmacy, Med Shopper, Bethlehem All in One, Bugs Cosmetics, Johannesburg, Bergam Tradings, RD Wholesaler, Potchefstroom, Omar Sewinkle, KZN New City, Pine Town, Makoti, Manchester, Bloemfontein, Batho Batsho, letsetsa 064-982-0976, Kapa 064-948-8339 ka Paul letsetse +2 66 58 73 33 77
2: rupo ke ne se ko amogetse ka nnete fela madume ga a fele nka o dumedisa gape a nabele jana ga e kalafatshe
4: ntosekgang
2: ee ntate wa katlhe ga re ke re shebe gore na e be African Astronomical Society ke eng gona ebile re shebile le taba ena ya Astronomy 2024 Legacy Ambassador Project e be motlho mongwe ga o ka re tlhalosetsa ka tsona o ka re ke e mongaka
4: okay ka o se o buile gore ka bogotswane bitswa AFAS yone the African Astronomical Society ke mokgatlho wa continent ya Africa mo e leng gore ona o kopantsha borra science ba astronomy matitšhere le ditsebi tsa science jwale morero wa AFAS ha se fela go etela ka research taba e kgolo ko kopantsha Africa ka science le gore Africa e be le lentswe ka gara lefatshe la astronomy le go etsa gore batšha ba ka jeno e be borra science ba astronomy ba kamoso jwale ka bonolo fela AFAS e thusa gore Africa e seke ya salla morao tabeng tsena tsa astronomy fela e tsamahe ha mmoho le dinaga tse dintse na kaofela
2: lefatshe astronomy ha be go pula hantle ke tsane kwa na tsa bo spacing kwa oho ke a bona kwa na e jole ha re ke re shebe gore na ebe mohlomong re ka re continent yona yona ena ya rona ya Africa e kenya letsoho joang lefatsheng la astronomy ka jeno hona re ke re shebe gore na Africa borwa yona e bapala ka golo efe dipatlisisong tsa astronomy bona wa re hlalosetsa gore re le ma Africa borwa ha re na ipea fatshe jwale le re le ma Africa re ke ga ipea fatshe jwale ha re ke go tlo go hlakogeng le la Africa borwa rona ntlenya dipatlisiso re o tla papadi ya rona ho fhlela ha kae
4: all right a ke a leboga ngwane so skinny wa tseba Africa borwa ke city sa astronomy mona continent ya rona Africa re na le di telescope tsa mifuta e fapaneng tsena tseleng hore ka ofela di sebetsa ka tlasa astronomy ene a sia le moya kapa kana re bitsa radio astronomy ya pile re na le nyona ke Mercart be re ba le SALT SALT ena ke South African Large Telescope
2: se nna ne le tswa jwa
4: a o sheba mane fatshe Africa telescope yona ke yone e kgolo go ga sheba bofatsheng ba ba continent na Africa yone e kgolo be re ba le project e kgolo e leng gore Africa borwa ke yone tloetelang ka yona mona re ka radio astronomy ne re bitsang SKA e ne re bitsang square kilometer array.
2: Okay.
4: Jwale SKA ka ba ke se ke bile gore e tlo ba telescope e kgolo ka o fetisisa lefatsheng empa ona le ntho e batho ba bangata ba sa e le tsiki bitse batho ba bangata ba nahana gore tshe Afrika Borwa ha ho ntho e leng gore e etela ho yona ha kae ona ntho tse ngata tse leng gore
2: tse
4: re sa di hlokomeleng re le batho kula ka bona re tshwanetse go tseba gore Afrika Borwa e fana ka di scientist
2: tsa hlahlwa
4: ke nnete bo ra di engineers bo di data science bo di data analyst bo ba di telescope tseno ka ba se ke buile hore di bona hona le ntho re bitsang cosmic signal
2: okay
4: eleng hore di gona go bonwa ke di telescope tsena tsena tse ke buang ka tsone ke tsa tsa le moya
2: ehe
4: jwale di data analyst ke tsona tse gonang go bala information ka patlakiso ye tswang di telescope ntseo hore ha ile hantle hore na ho etsala eng ho ba thuto ya astronomy ke thutengwe e ketsehileng haholo re thuta ka ntho tsengata hore jwale di planet tsena batho ba ngata ho tloha kgale bana ba nahana hore lefatshe ke lona le le mahareng
2: ntate ntho dingata tsene re di nahana sa ke di bona cha motho ntso ba
4: la haibo
2: gantsi ebile ho jeka
4: ntle re ka bona kana le bo di galaxy
2: batshana
4: bana furi
2: Milky Way
4: jwale o tshoba di dingata ona le galaxy tsengata ntho ke tla o tsana
2: re ka neketse ba yo fela
4: hongata di nthotse jwale astronomy ya re thusa hore re gone ho ithuta ka ho ketse healing ka di nthotse leng hore ha di lefatsheng
2: jwale motho mong a ka sha o skini le ntate masediso nna ke utlwa ka nnete leng kwa lahlo eno ha ke utlwisise hore na astronomy re kena kae gona nthontsa di space eng kwa re le Africa borwa ka pa re le continent Africa motho mong a ka botsa gona hantle ntle bohloko ba astronomy ke bofe ha o le ho lebile o bua gore continent ena gona Africa borwa ke mo ileng hore ke le baleng la nthotsena ka ofela moletswa nteng jwale motho mong a ka ipotsa gore ho baneng e le bohloko astronomy ho rona auskini
4: wa tseba e re ko jotse ntho engwe hore mo mamedi a gone go utlwa hai ke ka lebaka la astronomy astronomy ne le siyo se na thuto ene ya astronomy ena dintho tsengane ka yo sa gona ha le khale
2: le batho
4: ke re le cellphone
2: a ke sa bua ka social media ka ba ka ka
4: jwale astronomy ke yone e leng hore e thusa hore technology ya rona e kgone ho tswela pele
2: okay
4: bo mohlomong ha ka reketsa mamona ke ya Gauteng ke ke sa tsebe re na ke tlo tsamaya ka tsela efe astronomy ke yone e thusa ka
2: taba
4: GPS
2: alala
4: GPS ke yone e thusa ka taba eno pila ka bo and le ntho e nngwe astronomy ha re ka sheba ka ntla lefatshe lena la rona le hona le tshotse re di bitsang di space debris tse tsamayang tse teng di putulwa lefatshe jwale di telescope tsena ona telescope tse ntse leng hore di tsamaya ka ntla lefatshe yenwe ya tsona ke Hubble Hubble telescope ke teng tsa di telescope tse di sebedisetswang ho bona ha ebe le hore mohlomong ho na le leje le letswa mohlomong solar system yenwe mohlomong ha letla le shebile lefatshe la rona ga ka bona hore na ebe re tla ba kotseng ka pajwa ho nna le jone le kile la feta ke sa re ke selemo sena ka pajwa selemo se se fitileng le nna le bitswa Atlas 3 something
2: okay
4: le a chekwa na kwa telelo sha ka fore mare ha re kotseng ya le jolena ho ba le jolena ha le ka ka lefatsheng e tlo ba nthwengwe yena ya haisa le lefatshe la fela
2: ndato tshwe ka ba oma o ka ba mo friend e bo fedile nthwengwe
4: o fela nthwengwe le
2: jwale ile ga ba fumana le jole o ba leetsa jwang
4: le jole ba le studya
2: oho
4: ba ithuta ka lona go ba ntwe le a hlaka ke hore le jole na le tswe system solar system ya rona le tswa kantle
2: ke bo mo nthwene e kotse
4: jwale le tla le feta fela ha nngwe a re se le fitile
2: a le
4: fitile jwa lona ntho tsengata tseleng hore re re thutile ka tsona gore o kanti di solar system ntse ding o tsena kapa dintho tse ding tse spacing di entswe ka mofuta o tsena
2: ka mantswe mang batho ba mofuta ba tshwana le wena le lesiko ne re tlo bona fela o so o le moferefere
4: ne re tlo bona fela o le moferefere
2: ka nnete ke ke utlwisisa botlhokwa ba mosebetsi wa lona gore le kgona ya le mo rona re sa kgone go fitlha teng le lo sheba rona le re sireletsa jwang re le setšhaba re le lefatshe lena
4: ke nne
2: ntate Matshediso nwa metsi ka mohle wa sheba rona
4: ena botse ha monate
2: wa utle
4: a botse ha monate
2: ba bari ere re nemetse re fetele fela ka mona re ya gutla
0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa Matshediso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Na o Mosotho ya sebetsang ho le lehae. Ha o ka hlokahala ka jeno, na lelapa lena le tšhelete ya ho lata. Haeba o kile wa ipotsa dipotso tsena, se tshwenyehe. Karabo funeral cover. Ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu hae le sotho tswa hohle ka haro dina hatsa SADC e bile ba falela pa chelete ba falela pa chelete ya cruisera di kgoditse tharo ka mora lefu romela lesedi ka WhatsApp ho +26 6244 8775 LNIG Holland Insure, you are unsure. Hona le melao le dipehelo.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo e mashoma mabedi le motso le mong re fogeletse hore ena ya robong ke gotlela jwalo di tabentsa ka le ntate matshediso re shebile tsona a tsena sa seabo sa kontinente ya Afrika borwa makaleng a mahlale le astronomy. Ntate matshediso ke a tshepontso le hantle
2: hle. Antse ke le hantle be ke a phola ntse ke le hantle.
1: Jwale ke re mamedi mo mona wa botsa hore na ebe astronomy e thusa jwang baithuti dithutong tsena tsa STEM?
2: Wa tseba o botsa potso e nngwe ya bohlokwa. Hoba ntho e leng ya hlokomela ke hanka kgutlela projecteng ena ya rona ya Astronomy 2024 Legacy Ambassador. Ha le hantle, projecte ena ke projecte leng ya thewa. Ha re ka hopola hantle ka selemo sa 2024, Afrika Borwa ile yona na hapi le kontinenteng ena ya Afrika ile etsa history e kgolo gore e tlo tshwara seboka se seholo sa lefatshe sena se ne se bitswa International Astronomical Union General Assembly.
1: Okay.
2: Jwale ka mora kopano eno hula ba le kutlwisiso e hlakileng haholo ya hore thuto ya astronomy ha ya tshwanela fela e felle dibakeng tsa thuto e phahameng fela. Di tshwanetse di kene ka hara dikolo, tshwanetse di kene ka hara metse. Batho tshwanetse ba tsebe le gore motho ha shebile di na le dibosiu a tsebe go etsalang go kana kana bo di-constellation. Bo di-constellation ke sa re constellation engwe e le hlaile nou tjena ke constellation Sentarius. Ra tseba gore ha e hlaile yone ke nako ya Maria. Jwale tshwanetse re thuge ke thuto e leng gore re leka gore e kenye ka gara metse ya batho le bone ba tseba gore nthona ke ntho e sebetsang jwang. Jwale ntho ya thuto ya astronomy o na ntho e ngata e leng bana baithuti ba ngata ona sa tlhokomele ya gore e kopana kae le astronomy. Ke a ba bontsha ke re o na le di-subject ene e bitswang bo physical science.
1: Ene
2: ba re e thata ka go na le di-topic tse ngata tse leng gore di ama topiki ena ya astronomy di amakatsela e sa tobang hantle. Jwale ke le ka ba hlakisetsa hore he astronomy ntse le yetsa e fela mohlomong ha le bontshu hantle. Jwale ke mo ke leng teng jwale ka ha ke le provincial coordinator le ambassador ya thuto ya astronomy ka ga province ya Freestata. Ke yone leng hore ke le ka bontsha baithuti taba ena hore astronomy ke a malema. Le bana ba leng hore baithuti ba leng hore mohlomong ba etsa thuto ya tourism. Wa tseba ka nthotse ding motho tse ding thuto ha ntso hola ho ithuta tsona. Hore hona le ntho e bitswang astro tourism. Hore le bana ba ba etsang tourism ba ka gona ba letso le felletseng hantle ka o toba ka ga thuto ya astronomy. Jwale thuto ena ya astronomy e bohlokwa hore ho taba tsena tsa STEM ho ba bana baithuti ba ka jeno ke bone bo ra science ba ka ho sa. Ke one molemo wa teng tho eno.
1: Ntate Masediso, mosebetsi wa gago ke a utlwa wa o tlhaloswa ke mosebetsi o botlhokwa
2: haholo.
1: Oholo. Ore o coordinate ka ntata go re bitsetse yona hantle.
2: Project ena ya astronomy education ya Astron 24 Legacy Ambassador Project. O laba le di coordinators le di ambassadors. Ntona ke nthuleng hore e ka e ka gana ya Afrika Borwa ka ofela. Hona ba ke setse le bona ka ga Free State ka ga province ya Free State. Ba bang ba teng di province tse tshwana le bo Gauteng, Limpopo. Ka ofela tsona ba teng ka ofela.
1: Hona le mo time tseng se baka sa.
2: Ehe. Jwale sekolo sa masa rona sa Matshiso Science Institute ke sona se leng hore se etela pele ka project ena.
1: Motheo wa sekolo se.
2: Ehe, ke yone etela pele ka project ena ka ga Free State.
1: Sho, ya utlwahala. Matshwao ke afe? Motho mongwe wa shwa utlwa go re bua ka di life science. Matshwao a gore motšha a fihle mona mo wena o fihleletseng teng. Ga o bobebe ke a dumela. Ebile ke bo mathematics ke gone o ntsha bo 100%. Matshwao a teng mo re sebetsa jwang? Di marks ya mohlomong ha re o.
2: Okay.
1: Grade 10, grade 11, grade 12.
2: So
1: nka ipasta ka level 4.
2: A tsaba etla fapana fela ka hore na o loya sebakeng
1: se se
2: sa thuto phahami ha ka checka ka mane ka university ya rona ya Freestata
1: ka mo
2: bana le faculty one ba bitsang faculty ya natural and agricultural sciences department in sa physics le astrophysics
1: ka mo
2: a for me tutu ya etsang grade 12 for mohlomong aba tlotswa lapile
1: ka ga le
2: na tutu nyana ya astronomy di points a 36 points ha se fela ha ka ya UNISA le yona e teng thuto ya astronomy e fela di points a 10 di batla di tlase ha holo re motho sa gona o finyana mo ka bo UFC a ka gona ba le chance ho re a ka kena bo Northwest University le yona bana le ka go ena ya lefapha lena la astronomy sa ke 24 apa 26 points mo jwa le ka kgone ke e fapa e tswa fela ka gore na o ya o libile
1: university ga ba e fela ha ke utlwa ka University of Free State 36 points e batla bo 90% science center ya team
2: bonyane 60% o ya o di
1: ya tsho ke so fantsi mo tsha sebetse ka thata ka mantsoe mang le ka le no batla buka le hana ba tsena no ntso ja buka
2: o ja buka
1: ntate
2: tsonto motho
1: ha le go bala ho tsho
2: le khale
1: fela go ya mo sebetsang teng ya ka ba sebetsi mo ho lwena ho ya ka batjha ba mathuke bo bona ba kena di province tsena tshe ha le di committee tsa lona tse kgolo di conferenceng na ho go bone ka batjha ke batho ba nang le kgahle ho ditabentse tsa astronomy
2: wa tseba hang ka ho jotsa nete ba banga
1: oho ka thaba ba tlo phamisa maikutlo ka e
2: ba bangata e fela batho ba bang batho ba bangata bana le kgahlota ba nya stone ne
1: ke na le yona lena ke
2: ba bangata ba thona le
1: kgahlota ba tla tlo ga di yo ke kwana thongwa
2: e fela kana ko ngwetsile e leng hore ditabatsana tsa astronomy di fitisetswa ho motho e mong mohlomong di bo futisa ka telo go di sala a hlakahlakana itsebe jwale nna ke ka gona ba le sebaka ka hara le fatshe la astronomy astronomy e tshwana le bo engineering na le dikagolo tse ngata o ka ba astrophysicist yone ba tla metse
1: yacho
2: metse le physics o ka ba astrogeometrist yone ba tla ka go ona le geography o tseba foro o hanka o loka geography o ka ba astrogeologist I mean to say o ka ha ka etsa bo mohlomo ha o le hantle ka thuto tsa life sciences sekolo o ka bo astrobiologist astrobiologist
1: ke
2: da fa pana
1: so ta ikhethela o ka ikhethela o bona na o sha pa efe
2: e mo ke bileng ka yone ke itse ke astro tourism
1: ke na ya ba shabaitsan tourism
2: ba etsan tourism le le faufau mane
1: re teng
2: ai
1: shele khale
2: ga sa tourism se teng ka mo
1: ka bona le gona ge bedi radio present astrology watwa tata matsiliso ga ne tere bile le puisano monate le wena ka jeno wa tseba ntho tsena tsa bo di astronomy ke mantse re bonang a le thata ha o qala fela go bua ka bo science ke nkomo ka ntho mo thata hampe fela ha ke bona wena wetsa gore ebe mosebetsi o bobebe ke bona o wetsa ka ke ntho tse bonolo fela
2: di bonolo
1: ntse di batla nako
2: tsona di batla nako bua nne
1: ke di batla le mo tsha batla ho etsa a tsebe go mona o hlokala buka o hlokala nako mona
2: ke nnete jwa
1: fela ke sa tsebe nge yona le ho re o sile mora o ka pa mohlomona le keletso o ka ifa mo tsha o ba ke a dumela puisano tsena tsa ka le wena ba tsha ba una ha holo ho tsona ha holo holo bana ba sekolong ba etsa nthuto tsena tsa STEM
2: e re go jwetse taba engwe mo letseng ka o sia ka ka jeno re keteka Africa Day Africa ka se ke bile gore e kenya letsoho le le keneletseng tabeng ena ya astronomy ka mona ka Hatrao ka mona ka Gauteng ga le telescope e leng hore yona morero wa teng ke for deep space research jwale
1: ana deep space thank you for ke ba ke ntsa eng
2: ka sho ba pleketsa le fofo tse ke neletseng ha holo ehe jwale ha Africa ene le CEO di puisano tsa astronomy sa kenya letsoho astronomy ka be sa tswelletse pele ka be sa tswella pele ha
1: holo
2: ha bohlokwa
1: ha bohlokwa
2: Africa continent ya Africa ke yone e thusang ha holo hore especially ka tabena radio astronomy
1: go
2: le thusetsang ha
1: o bona radio tsa rona di hladi hlakile ha kana kana technology ya rona e ntlafetse
2: ntlafetse
1: letsatsi le letsatsi ke bona ya ntlafala ka mantswe ma le sebetsa ka thata ntate matsi
2: wa sebetsa ka ntle
1: ke a dumela
2: wa sebetsa
1: ha tshe uno so tsola pele ke se ka o kena hanong yo no uno so hlalosetsa o gele ka kwana ka Gauteng le na le
2: ke telescope yeno ya ka ha trau ka kwana na ke ne tshwan ka taba tsa deep space research so tsena se bontsha hore lena ha tse ding sa bifela ka Africa lena ha tse ding tse tshwana ka bona Namibia Ethiopia wa ya udimu ha ya udimu continent ka Africa
1: e Africa
2: di kenya letso ho letsona ho thusa re sa le bala hore morero wa ifase ko thusa hore o kopantsa bo ra science bana ba astronomy ka science so taba ena ya okay
1: tsona pele mongaka
2: okay so sana se bontsha hore ka nete Africa pe Africa Africa continent Africa e tsweletse pele bona hona ho feta ka temba tsibakana hana
1: ke se ke itshagetse mona fela le nna ka re ke astronaut ntate mo masiso ke le buile ha ho lohle re se rena le moete mong hape hlele nanong la ponto bene ke re phela re le buile ha ho lona konye tlanga ke re
2: le ka usane
1: le ka usane ntate ke nna le buileng mongaka mamedi ke ntate ke o rapetse matshediso wa matshediso science institute re ne re buisana le ena re shebile taba ena ya sele ya bosa continent Africa makaleng a mahlale le astronomy lena le nane o o ne o lefiseditswe ka motlotlo ke SABC Education ho le Sedi FM Thandisha Balala ke yena mohlophisi wa lona ke nka thapo tsena ke di gutlisetsa hape ho ponto wa selebo ho fhlela hore nya le shomele metsimedi ka la moho ke wa fetwa hle ke bona pina tse mona ati mona ha ke se bona tla etsa lang ka jeno ha ke kopane hape na lona nako nyetlang bye bye
0: wa ratwa wa le le Sedi FM.

0: Esong for mama. Sebele singa le city boys to me.
1: Afrika e sale e le teng le pele ba basou ba fitla ka gatello le kgethollo. Jong re eme mmoho le lesedi FM re ketike. Letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele. Ke molelwa. Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe. Ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baagi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo.

ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theoha ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molemo.

Mamedi ke pina tse monate pina tsa manta hopola hle re itse ka jeno kgodi e na le matsatsi a mashome a mabedi le metso e mehlano ke a motsheano selemong sa 2020 le metso e tsheletseng e tla fitlha pheletsong sonta sa bekeng ena he jale ke a tsebana le batho ba ilang ba gola o seng ha letsatsi le qala fela ne setse ba fumana di-notification matitšhere a ile a tshwasa beke e fetileng jale bekeng ena la bohlano wa ke a tseba ga company tse ngata dipatalele moqebelo kapa sonta sena se bolela ga tseba go le a gola la bohlano ga tseba go le a gola jale ya bao ketekeletsatsi le tswalo ka jeno re happy birthday to you keteka bone tse ngata modimo a tla o pate matlhong a batho ba sa batleng go bona go thabile SABC plus www.lesediafm.co.za 87.7 go le bajela 106.6 DSTV channel 806 ka mara ka Facebook ponto wa selebo at Lesedi FM bakeng sa rotlosie molaetsa ke tle ke utlwe gore na o hokae sa letelele nako ya rona se ka ba fetwa tlotse ba utlwa ntho tse monate tse o re o tlhophetseng tsona a kwano tshebeletsong ya Lesedi e meraro metsotso pele go gora ya leshome ya ko dumelehe ke tle ke o nkela pina e monate e teng kwano pina ena yo ke o nkelang yona ke ya Musa e bitswa ka gore ke Nomkita.

0: khotsa kwa tlholo tsebeletso nya le sedi di tshepe LR ona le pina e o ba maratang ka yona e satsatswa album nya hai ya dilenga yentsa ka di 27 tsa February mane se tlabeng sa 2 ona le pina mo thwenke la gatwa laka ena ha u tla le sedi fela bale mino na henyela sotho wa phama shano le lebe ga tla bona rona ga ka bua eng ka bona di dimo tse le shume hape tse tla ma shume ma bedi le metso betla betsotso ka mora go ra ya le shume ba itiba ka bantse ba le teng ka kono ka dipapotsing tsa gaso ke itse ke na le matlotlo kotelo wa buka ya Simon's Farm o re jetsa ka e grumpy cow e bile o itsena o tshaba phoofolo ena e kgomo jwale re na le thanda sa sebako ka buka e bitswang ka gore ke Ink on My Soul jalo ore dingata ka mo dipoemetse wena thandas o bulele maike ona di ore dingata ka mo
1: di 22
0: e dingata dingata
1: ah not really no yes di fapane
0: ke me fute fapane ya dipoe
1: yes
0: e 22 buke le
1: dingata ha dingata
0: go latela ka mo eleng hore o rata mosebetsi wa hao o bona di sengata
1: eya
0: wena o di kopantsene eng gonne ho hwetsa pokello ya tsona neng ho o tlontse buke
1: hai le sentse le teng ke le ka fela ka di etsa ka ikene ka fonong ka mona ka nnete ka e romela go motho a la ilukisa la nthusa
0: ke ya ke ne ke itse ke tlo botsa go ke mang o thusitseng go e be teng buke
1: ke publishing company ke publishing company e bitswang Mel's Goofy e gana ke me o thweng ke Makwena Elizabeth Setlai yes
0: ke ma ke batla ukwa gona ke mang ana o tataisa gore mosebetsi ona o motla o be teng ke mang ana o tataisa
1: Niki tataisa haholoholo ke matitshera ana a ka ha mmoli e monga ilanga sala ka mabaka a sna sa khone ho qobea e leng
0: e bile teng so ntsola high school
1: yes
0: all right okay jwale wena Simon's Farm matlotlo
1: eh
0: a go utlwe bukena o ntsitse gale haholo o nale motse le shume ba medi ka go utlwa nale batho ba khona ngola ba le mo di feng jwale re batla utlwa ho yena he hape hore wena ke manga la o thusa hore be buka e teng ka jeno ke manya bapetseng ka rolo wa bohloko
2: okay so buka ena ha ke tse ke nna ke nna e thusitseng ka nnete ka morago ke bale a book yo nothe ke Old Miss Toto nnente le a children's literature jalo ka ba e bitsa ya ba ka morago ke e bale ka nnete ka utlwa ke e hle ke na le nthweni ya gore le nna ke batla go ngola buka yaka So nka re tena ithusitse ka nnete.
0: Boeletsi no bofumana ma.
2: Hele.
0: Boeletsi. O no botsa mang o no etsa eng ke mangana a tlatsetlatseletsa mo ila. Tswala ka mona ska tswala ka nnete.
2: Okay, so boeletsi ine le mme wa ka ka nnete. Ine le yena sa langa nthusa. Ha ke etsa ngwala nthweno e kgolo yenu ke ngwala. Ebe jole ke a mopalle ebe ga a emonaka. Mo ha o itseje go bana o sampa wa ge tjeke a e o go re ke lukise jolo ka ha tshulo ba ne ka nnete e hlie ha buile le tume
0: ka ba petse ka go lwa bohlokwa tje a go mobitse ka le bitso o go o ska tshaba o mobitse gore ke le ke thuswa ke mme wa ka mme mama a tla utlwa mo nate mama metseng a le teng
2: okay ne ke thuswa ke mme matokonye kotelo ke na mme wa ka
0: mme ma
2: tokonye
0: mme matokonye alright re tle re utlwa le wena thandaza he e ibile pele ke fetela wena ge ke botse matlotlo
2: eh
0: o ngotse bukena ke gale haholo
2: e ke ngotse
0: e ke bise ditse ho ntsha engoneng
2: jo ka ha ye ke ntshitse le monse ke ngotse gale fela ke ntshitse le monsena ke nahana hore e nngwe ha ke qeta ho ngola matric wa ka ke tla be ke ngola buka ya ka ya bobedi ba ne ke bone hore ba tshaba bangata ha ba ntse ba emetse di results tsa bona ka ba sephetho sa bona ba dutse fela ha emane hone ntwe ba yetsa jole ke re le nna ho re stika dula fela ke mpe ke kietse ke tsela pele ka ngola buka ka bobedi
0: ke nye o thusang e o thusang ho ba neng ngola
2: a tsa ha ke dutse fela mo ke dutse a utlo fela mantswana a satla ebe se ke qala ke etsa polelo ebe ka mo rapolelo ke ngola polelo ku tla nthene hie kopane ba ntho kholo
0: ke mane mo ke ne ke ntse ke tsho he ke re na ntho tla menye se sumeleditse o ga ha o ntse o dutse fela mantse a natla a tena tla o baneng go bona le ntho tsontso na hana ka tsona tsenga
2: eh el handle di motho a gatang ha ke tsebe e ka nna ba ke bokwa ba ka tele mo fela ke gata o ke dile ebe ke monye bentse ke puisa mono ke puisa ke karaba la ga ke puisa mono ebe ke se ke le gomo ka ga buka ya ka mohlongong ka pa se ke le nthongwe fela ke sentse ke bua ditaba ebe se ke ngwala fatshe
0: ink ink arutwe he buke wena ke ya neng itswile neng buke
1: itswile le monsona sen
0: o na na ntse ngwe ne
1: le nna ke nahana ho ntse engwe hang ho ba ke qete ho ngola
0: eh hona le mo la ka ya teng wa loetsa mosebetsi wa hao wa lo perform wa ka ba etsetsa dipoeng ka pa o motho a ngola mfela
1: a ke kile kae ka lo perform
0: kae
1: ke kile ka perform at an African Writers Conference ene le Lesotho le Mansfieldeng le Mkonkun University ka ba ka perform Thabantsho Book Festival le Monsene
0: o batla ho etsa nga o qeta sekolo
1: ke batla ho etsa law
0: wow ho bana molao
1: ho bana I feel like ke gutla ka re hona le batho ba ba go sa gonong ho ba utla ka ntle ka mona
0: eh
1: genka fela hore motho e mong tjena o itse tjena genka yena a ditokelo tsa batho di hloka hore di utlwe ka ofela
0: wena ntho matlotlo o batla ka mora matric o batla ho etsa
2: kutlo ke tshoa ho hani le nne ke batla ho hetsa lo
0: le bana ba la bokae go le bana ba bokae
2: go bala grade 11 se tsho pa sa o qetela ka nne
0: a go njwetse le mpale kena sekolo fela ka pa ebile le metswalle
1: re ne re se le metswalle ha kalo kalo re qadile ho ba metswalle ha seri le di author ga tjena ya ba isela ha se tswale sa gona se qala
0: ha le bona go le gata nthotse tshwanang
1: eh
0: ntse e le metswalle
2: e le ke sa tsebe na ke tla e bejwa
0: ka pa tsa bisa botswalle wa ho ha re utlwe setse re qetela pele le tlotla le go utlwisa mosebetsi wa lona ke batla ho utlwa he hore na o batla ho iphumana o le kae wena matlotlo ka ntwe ya bongodi
2: ke batla ho iphumana ke le ho le ha ho lo ka bophelo ke batla ho qala pele ka ho ngola dibuka tse ding hape ho bane ena ke ya halala ke batla tse ding hape ke batla ho tsamaya ke edi na hentse fa paneng ke ithuta batho actually ke batla ho etsa ebe ke bitsang empa ke batla ho ba le bophelo ba bongodi nke kutle na ho jwang ho ba sengodi ke tsamaye ke haolele fast
0: wena Thandaz
1: na ke batla ho iphumela ke nka se re ke khutlisitse empa he ke khutlisitse bile ke ekeditse tshelete ne mme a ka investileng ka ho etsa ho show hore be buke nighting hana tjena e ya ka nnete ke batla ho fumana hore se ke moetse ke ditse yona ke itse hi e le ngata fela ye ke tlo iphumela se ke tsamaya lefatshe lena ka ofela Africa
0: empa nna le ka gothaletsa batho ba bangwe
1: haholo
0: thakatsa lona
1: haholo thakatsa rona hobane ha ba motho a ratang ho ngola o khona ho fumana batho ba gahlang ba gahlang ko bala buka ya hao ha hola ha ntse o le monyane ho bane ba yutlwa hore e hile ke tshebetso ho bana ntse o le ngwana jele ha hola ha o so le moholo o qala o so le moholo o ka fumana hore ha re sana thahaselo eno ha jele batho bana ba thahaselo bana re bana
0: mamedi ke ba rutwana batswa mane setrekeng sa Mahals Hook sekolo se bitswang ka hore ke St Stephen's St. Stephen's
1: Diocesan High School.
0: Diocesan. Ba shebe ba be di le beso e supile beso so pele re kera gore ya le shebe le botsu bo re setse re tlotla re kwala. Jwale ke batla ba tlotla ba re utlwisa bosebetsi ona wa bona empa pele he re tlotla re utlwa e re ke potela ka mo.

0: ntja ska la tshawa jaji ke le bo a holo ba itiba ka ke le bo a holo bo ntate ka hore le tlisitse bana bana di milione tsa batho ke ditlotla di ba utlwa utlwa mo sebetsi ke tshepa hore mo sebetsi yo no motle o susumeleditse le ba etapele na hinya re sotho go hosane ba tle ba tsetele talenteng tse tsena o no la ka tsa go mantsoa qetela
1: khale ba da diponto ihle sepio sa gona se seholo ke hore re otle bana bana lefatshe le bone hore ho sa tsotelle hore na o monyane hakae talenta yeo modimo a o filong yona e ka o thusa go o ikgolle bofumeng le ho phela ka boima le go yeo thusa go yeo ntshe dinthong tse seng hantle jwale o tsebe gore o bone lesedi bana bana re ba otla gore e be thuto go bana ba bang hore dilemo dikeke tsa fetoha boemo ba gona jale bo ka go sitisang gore o bone bokamoso re tlile lesedi FM mona gobane re tseba gore kgaso ya yona e pharaletse mme ka bana bana thuto e kanela setšhabeng ka diponto
0: ke o taba le a ratwa le a llelwa ka nnete ke le buile a golo tsela tshweu ka go fela go a lona modimo a letse gantle ke utlwe go nona le megosi e mengata jale ke sentse ke le kopela jalo polokeo le ba dumedise mo masego motsemogolo a lefeta mo ke na le bakgotsi ba ka bo bogogo mo ne ke ba fa di-calendara nakong ya go feta e tshwantse be ke taka leqotsetsa batho ma modimo empa nako e tlang ee ka moo ka control le sa ba agegelela mo wa batho mo katshe ka utlwa go feta tshwantse bele a di fumana ke a leboa ka nnete ke leboa golo fela
1: re a leboa ntate ponto go dumelele ge a otle ka dimpa metsi ya mogo kare re gutlele ga bo rona lesotho ditabeng
0: lesobele metsobedi metsotso pele re fitlha goreng ya bokae pele re fitlha goreng ya lesomele metsomedi tsamaile nako goreng ya lesomele metsomedi ke a tswa ke a itatlha ke mametsene ke mametse le bana bana mamedi ke tlwa mabenkeleng ga ba ntse ba bua ka Aforika dithothokisong tsa bona ehlile ba contenteng ba ntse re le kgoding ya Aforika ke be ke ya go qatela Aforika ba itlhophile ba entse ntho e ntle ka tsela e kgetheileng go na le motho ene ke bua le ena motsheyage mona ke re hei go latela bana bana ka moo ke utlwang ba bua ka taba ya kopano le go itse ba ke gopola ene ke bua ka taba tseno gona motsheyare ke re Aforika borwa mona ke nagana gore nenneng merabe itseng e tena e nyatsana gobane ba sa tsebane ke bile ke mo botsa ke re a ko botse motšha wa botloko le ene wa bo Fixback ya gobaneng go thwethaba yane ya o ya jwala bogolo e bitswa ka gore ke sekonyela gobaneng jwala bogolo e le ka Aforika Borwa go tho bo morena sekonyela ne ba le kantseo ba amana jwang le bommeng manthatisi go etsagala jwang ka bommeng kgwaneng kore mamedi ke kopa ke re baleng ha re bala re tlotla re tseba e ka ge ka be le teng tlhagiso leseding ya mofutono tsena dikolong re e rutwa rona ba bang re se re etse ba bane re ipalela yona ke ka go kgatlha diqete renke reise keatla
2: bohloko ba go latlhelwa ke morati wa ha se papahet clientele e utlwisisa gore go boloka ba go ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
3: Afrika Borwa, matsatsi a ntse a fokotseha, mme SABC 3 ke lehae laola semmuso la FIFA World Cup 2026. Ho tloha ka la 11 June ho fihlela ka la 19 July. Ke nnete, dipapadi tse 34 ka kotloloho ho SABC 3, lo SABC Plus, lo hasa ka kotloloho dipapadi tsena diteisheneng tsohle tsa radio naka bophara. Ho tloha moketeng wa pulo ho ya papading e kgolohadi ya pele pakeng tsa Afrika Borwa le Mexico. Hena ha se papadi ya bolo fela, ke nako ya rona. Kaofela ha rona re mo kaofela o se fetile ke motsotswana fela ho SABC mo hatsi o se mmuso wa papadi ya FIFA World Cup 2026.

0: Robo mesoso kamara hora ya le shumele mosumo mabedi pine na kipina ya malome vector e bitswang ka hore ke senatla ha moya wa hae o phumula ka khotso lo ba dumedi bohle ba semba le siyo re fatseng le ka kwaro ho pula mabedi se a re sile ke mo nya bapetseng ka rolo e kholo hore e be ka jeno re bona mino wa lesotho o le mo o le nteng mino wa hae o ile wa etsa lagata jalo ka mino wa bontate stana jalo ho monate wa thabisa o bona dibinitse ka mbosanere le bona mmino wa bona o etsa lerata tsebe mosebetsi wa o etsa lerata o sebetsa ntle le nna ba wa ka o etsa lerata bo se tate bolale di bela ke utlo re tso ba betse sebedi tsa re sedin tso ma metse pondo ke a le bo a holo fela go ntumela e tlhiki rekise ke a tla mamedi
1: Bara hula ha Shoprite le ka shop ka di low do ma deals. Jalo ka di 6 pack tse pedi tsa di 330ml tsa Savanna Premium Dry kapa Light Cider ka 199 randa. O fumane 1 gig ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chip ka 164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June. Ha o rekise sebaka tsa dilemo tse 18.
2: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mosebetsi wa hao ha se mosebetsi fela. E le ee, Lefapha la Thuto e Phahameng le Thupelo e leng DHET le SABC Education ke utlwisetsa puisano tsa beke le beke ho thusa batjha le batswadi ka tshehetso ya dikeletso tsa bophelo ka morao ho qeta sekolo. E ka ba ho sheba matshwao a sephetho sa matriki, ho kgetha makala a thuto kapa ho sheba ditsela tse fapaneng tsa ho betla bokamoso ba hao. Khetha e tsamaya leeto lena le wena. Re o hlalosetsa ka NSFAS, re sheba mesebetsi e fapaneng le ho bontsha menyetla ya mesebetsi kapa dithuto dinaheng tsa matjhaba le ho thusa hore o kgone ho etsa dikopo tsa mosebetsi. Mamela kheta ho thatafatsa ho ya seyalemoya sa SABC ithuele tsebo e ba le tjantjela molaetsa ona o tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Department of Higher Education and Training SABC Education enriching minds enriching lives
0: Le shemele meso emedi meso tso pele re fihla horeng ya a eponto re ka mora ho rala shubele meso medi se tatetse ka ba bidi tsubela le lela le nka ho ratse nne ka ofela mina na olani le ukiletsa na RQB le etsa ho ratse pedi sena se bolela hore ke watla halofo fela ya lenane o lena ke ya le bua ka ofela batho bohle ba mametseng jwa tshebeletso ina ya lesedi ba le dibakeng etse fapaneng wa ratwa wa lelwa ka e kapa ka e hohle mo ile ngore o mametse ena tshebeletso o re hona teng ka mara ka Facebook ke tlong ka pela etsa mamedi ke utlwe batho hore na ka nnete ba ho kae ba ne ba itse ponto ga teng hle ska gele bala ha isa le gena lwana o tlo re nya borobedi kwana go tla kwana hore nya le shomele bese medi o di la hla re tla be re ntse re le mmogo a re nya lo se ponto a re nya lo se ke bona gona ga di watle jwa chaile e sala na kwa nya malofa ya ke ke bona fela rona re di watla go tla ka mogoletsela ya mofuta ofeng kwa no tsebeletsweng e ratwa ngale seri ya fama le seri ya fama ke mollelo wa ratwa wa lelo ke re kae ka pa kae go hlomela ngore o na le nna o le gona teng wena di nkepile se hlokile le bo ke bona molaetsa wa hao mametse jalo tsebeletso ya lesedi ala ka bana ka Velcom 89.4 ke le qhubu le wa mametseng ka lona ke na le molaetsa o ke ne mona ke molaetsa wa Mampho Nyelele a kutlwanong Ordinary's Ras 89.4 mamedi ha o ka bona hore na ha ke ntse ke buisana le bana ba le ke ne ke bo sosetse jwang watsana hobane ke rata dintho tseng tsa ba bua mo le matitse ga bona mpone ha e sale ke bo sosetse yo ho bana ke rata ntho tsentle mane ho bana o thula o sheba ba tsha ba rona bona jwa le tjena ai ntate ba iketsetsa ntho tse ikelang kwana jwa lo re ke le hlono re ntse re kopana le bana ba rata ntho tsentle Wana mamphonyelele 89.4 Ordinals Ras re le boa chabedi khitsana Bloemfontein Brandwagh 89.9 mo mesele sedie FM po gift tamani. Ke tlo bontsha bana ba na mamedi ke king ke desene pele bona mo ne. Tlen thumelle he. Wana pala sa moghele ke re boa. Mo metse sebele tswale sedie ke bona molaetsa wa mingle setladi o ngolletsa le ka mana ka fusion screen. Aroma metsika 90.3 mfukazile ke le bohle Facebook mo mesele sedie FM. Mo motheng o letseng kwano ke a leta fusi mosolodi a reponto wa selabo ke mametsikele mona Peter Maritzburg a 106.6 mamedi bangwe ba tla o siamola etsa ka mara ka Facebook ke ponto wa selabo mabinda le yepo a reponto we o re ntshejwa kae ya jwa Nigeria ntsha le ka go letse ding di a re simane ya jwa ntsha a holo hape le fatse mona continenteng yo ntshejwa nga holo ke mane Asia ke ke tlo a buja kwa ke lo jang tjana ba ga ntja parliament di tabekele bo botsabelo 89.9 ba metse jolo sebele tswale sedi ke le bo lwana motho bitsang ka re ke tsa utsele seba ka moka kok start ke bona molaetsa wa hao mama siu mukanyane ke le bo ke bona molaetsa wa hao ka moka Jimmy Stern e mo motho ngwe tseng ke swane moghele o fix back at komo genet chabatsano ka mane ka wheel pro ko mametsela sedia fair e mo motho ngwe le simona ke nang ke hlomedia ro o ka mane ka four ways ka 88.4 a tumi petricia mafereka are dumela ponto ke mametsika 90.6 a kere bo wena malome o ngoletsa le fix back are ke mametsa jola tsebeletswa le sedi elia thate o ngoletsi are ke mametsika 89.4 Wana Steven Stivovo 88.4 ngoletsela Sibokeng ari ke mametsela Sedia FM. A ke le bo wena manana kwina o ngoletsela ka mana ka Sibokeng 88.4 ke le bo ka moka Gauteng hle pontsho mola po dumela David on eto to. Ari ke mametsela Sedia FM le Eli emo mo happy mo happy kwa Zulu Natal ke le bo mme o dula mo mametse ka mehla matsatsi ke paki. Ya panda Dallas Fandalo o mametse sebeletswa re sedi. Ala ka mana ka kanana Ogni. Ari ke mametse Maria Mogothu mametse le ka mana ka Thabong ari ke mametse le Sedia family le Donas ari ke mametse ke le mosebetsi nyama le soja ke le bohle mapolasing ka moka mashaying ari ke mametse le Sedia fam ali se se tshe ro thabantsho 87.8 ke le qhubule wa mametse ka lona maili sente bohlalale e ke hlalela ari ke mametse ke le ka mana ka Soweto Dube ari hai ke mane tloko le ngotso J Maine Face 9 Bloemfontein ari ke mametse jolo tsebeletso ya le sedi master kheisha ke maziboko ka manika elena tswa polasing 88.8 mametse le sedi fm ke le bona bo ha moqabola meqhelenhle le wena pulene modisa dife freedom square tsapo matsoso ke re bua ka moka welcome thabo le nthabise mo happy se hlabeng sa thuwate dumela wena kono le ya mula 89.0 manyatsen lady brand dumela masabata picho mametse ka 89.2 ari ke mametse le sedi FM debe sima geba ke le bohle 90.6 le motho bitsang ka re ke mo rutile ka te o ka mane ka grown starter tse ke so gesuwe ari ke mametse sebeletso e ratwa nyena ke le sedi FM le Clement tekani Dubai a dumela hle ke bona molaetsa wa hao mo shake thabiso ari ke mametse le sedi FM wena thwala wa le ba ka nye ke le bo buiketlo qwaqwa mamedi ye ke shebe ba batla no fela ba o qatela malume bushi ari ke mametse le sedi FM le motho bitsang ka re ke pello Patrick Dumela Candy Palace ba sole a re ponto ke mametse le Sedi FM a re ho ho be mona Bloemfontein ka nete e se ka setshaba sa rona ba ka sheba morao hore ba bolaya jwalo economy ya bona wena tebele wa matebele ke re bo Eastern Cape ka 90.3 lele Margaret Scotch ba metse jwalo tsebeletso ya le Sedi letsa sile mona te mamedi hle ya mametse nsi ya le moya sina ho hlemeleng hore o mametse o le gona teng ka rona ya le Sotho karuna ya Afrika Borwa Botswana ka moka Maputo Mozambique Eswatini e upijana ile nya tseba hala ile Swaziland Swaziland e se bitswa gore ke Eswatini mamiri tsebeletswa le sedi ke be ke ya qatela ya godi ya Afrika kana ko engwe o batla go thuke godi ya eng eng godi o ko enke kelelo ya hao ima tahantse le ho ithuta ka seo so tla bothwe go dinyena re ketika re hopola kana go ya bo freedom month ha ile go di ya botokolo o ithute ka tokologo go di re o iqete o ithuta ka tokologo hey allo dimela e re je feta se sa motho ha o tlo go di ya tokologo hona ba le tsena ga ya kgoding ya batsa tshwantse go di o ka ofela o ithute gore na ba neng o tlo ke go di ya batsa ba tsaba kana go nngwe boitshwaro ba rona kapa tse dintsa dintho tse re di etsang ke o bana ga batle o ithuta ga ga batle o tseba bana ha o tseba ka kgwedi ya batjha youth month o tla tseba gona gobaneng e batla e le ntho empeao ya jwaleng ka uniformo ya bana ba sekolo
4: ke nako tsane le ponto wa selepo pito tsumane le sedi fm ke molelo
0: ee o tla tseba gore na go baneng o sa lokela go ya tameneng ka uniformo ya bana ba sekolo ke re bone kgoding ya botshelela mamedi ka bo di 16 mane ya go gopola tsatsi leo batho bosia gona le bobutu wa gona ba tla jwaleng mona kare ba tla ikela jwaleng mona ka ntho tsa sekolo apa go tsena tsa sekolo ntse ga go kgothaleletsa thuto bele ba e kopanya le jwala o go thiba bana ka mona go eda emisang ka jwala bofeno jwale o fumana motho e mong jwale ao wa botsopa fela ka pela bana bana a apere uniforme ya sekolo jale ha e le kgodi eo mamedi ha re ke re ithuteng ha re ke re ithuteng go tlosa bodutu go ithuta ke ka goo kereng ga ke mametse bana bana ha e sa le sefatlhego sena se tletse phososelo bontate le ya tse ba le mpone ke yona ntho e letsa le gore motho a se ka tswa sekolo a se ka ba tswa sekolo ba re ponto hehe o itse san city magalelaneng empa kare matric yona ya o qeta jang kapa gona ke o qeta ke le 24 kapa 27 empa matric yona tshwanetse ke be le ona jale ga o tho ke kgwedi ya botšhaba ke loetse ke kgwedi ya botšhaba a ko ithute ka botšhaba bona gona ba letsena ka nako ya botšhaba ga golo re shebile basotho mona re shebile bo Freestatamane o fumana bana bana ba se ba na le kgatlho ya go apara dintho tsa merabe e meng e seng tsa bone aa o fumana ba se ba na le kgatlho ya go ai ga gona batho ba sa bapatseng seo ba leng sona jalo ka basotho ba phelang Freestata kapa ba phelang Aforika Borwa o kekebe wa bona nakong ya botšhaba ba mazulu mazulu a apara dintho tsa basotho gona ba retsena bana bana ba rena nonepetse ga a tsebe antle gore na ntentle basotho ba ne ba apara jwang tantshe tsa bona ke difeng goba jalo o sobitswa le hip hop o fumana otho ke kgodi ya botšhaba hoke ke mokete wa botšhaba o fumane o bitswe batho ba binang hip hop batho ba mogobelo ba kae ba gobelang batho ba ntlamo ba kae ba etsa ntlamo bontate ba mokorotlo ba kae di kae ditobolonya o kae mokgibo dingata ntho tse basotho ba ka di etsang ka letsatsi le ke da ka fitlha ke fitlha kae kae ke bona jalo ba repa jalo wa repuwa jale ke gae ena ya o repa mamela morepo selemo sena ka ofela dumela tena salantsa ntetsetsa ke kopa sefatlhelwa ntetsetsape 22 ka boragora ya 11 mongwe mamesele sedi fm le sedi fm ke molelwa wa ratwa wa llelwa kae kapa kae gotlhe mo e leng ore o mametse ena tshebeletso o re gona teng o fa pine monate mona tshwara pina tse monate mona bo mthandazo ka jaba empene ke o bapalelang yona na ba le tsena ga ona mokgwaoba le ya gohang ba go sele ponto sele Black Man Patile Amantle Braha

mire sebeletso e ratwang le shumele mesimeraro mesotso ha ke tswa goreng ya le shumele mesimedi ke tlo sia ho le monate le bitswang ka gore ke RQB o tla ba le teng monga phofo tsholo lo ka oke o tla nka o tla reng ya le shumele mesimedi tla o sia goreng ya bobedi ya le ska ba fetwa o tla o tshwagetse ntho tse monate tsa la bobedi na ke tla gutla se gutla ke bitua la boga go kwana se ke gutla ka tsane tsa mojolo eh se ke gutla ka tsane tsa di bad time mo re di buang ditaba tsa betheng ditaba tsa lagato le dikamano the bad time content a re cheche ga batla batho ba seka ba tela ba nne ba tshepe gore lagato ke thute ke ya tseba ba le tshela hona le motho a sa batle next ka mojolo ka pa ka lenyalo gore next go latela ka moo ba mo utlwisitse motlhoko ka teng empa ona lantsana le tsheponyana hona le utlwa monate wa lona le ga tona jwa letsena wa bona ga mosaseng thwempentwe empa ga le batho nenneng ka bona e le gona ba nang le go ietsa nthwempe empa se nthwempe ke nthwentle haholo maobane Afrika Borwa e ne e bua jalo ka Bloemfontein ka mora diketsahalo tse tsetseng tsa ho kenelwa hwa dishopo tsa melata haholo ba tswa mane Ethiopia le ba tswa mane Bangladesh. Re bone ka nnete ba bang batho ba e tshwela ka mathe taba eo ba re e se ka moo re llang ka teng ha re bua ka taba ena ya March and March ba re ai ba Bloemfontein bana ba teng ba e sentse jwale ntho ena ka ha re bone gore ebile ba teng ba ileng batshwarwa ba fetang 140 bao e leng gore ba ne ba inkela thepa ena ya dishopo tsa melata ba ne ba inkela yona rona le batho ba tshwereng mamedi wa tshebeletso ya lesedi sepolesa sa province ya Free State se ile sa phatlalatsa diora tse ka bantse robedi tse fetileng e le batho ba 142 bao e leng gore ba ile ba tshwarwa bakeng sa ho inkela ka mahahapa thepa ya melata dishopong le o tshwatla jale ba bang ba tla tlaela gotla ka jeno ba tla tlaela gotla ke tsalo e ne e etsetse o tloa bo mantama e etsetse o tloa manta mamelo tshebeletso ya lesedi ke a gopola le nna ke neng ponto sonta bosiwa ke tla mosebetsing ka morago ra bolesomele motsomong ha Sundowns e qeta ho hapa CAF Champions League e ne sentse le ga o sentse o tlhaela ditlaleo tsa go hona le dishopo tsa melata tse sentse di kenelwa hona le merusu jwale he ho thwe batho ba seng ba tshwerwe ba 109 ke ba ba di-mail ba batona jwale ba ba tshehadi ba tshwerweng ke ba 33 ba tshwerweng mamedi jwale re bone gore tse dintsa dibaka tse ameileng mo o inketsweng dintho ke mane bo Bergman Bloemfontein Bergman ho thwe le dibakeng tse ka reng bo Freedom Square ke a bona di a hlaella le ka mane ka bo Rocklands mamedi ebile ke bone gore ga e sa lele sona sebaka seo ba buang ka sona haholo mamedi ka sa letsholo la hashtag Operation Shanela bona ba atlehile gore ba tle ba tshware batho ba 1,575 e leng 1,575 ya batho ba ileng ba tshwarwa ho phatlalla le profensi yane ya Mpumalanga batho bana ba tshwere dipakeng tsa di-21 le di-24 pakeng tsa la 2021 le la 2024 kgweding ena eo re leng ho yona tlasa letsholo lena la hashtag Operation Shanela batho ba tshwerweng ke ba ileng ba leka go beta ke le ba ileng ba beta ba ileng ba etsa teko tsa peto le ba ileng ba beta le ba ileng ba otla le ba ileng ba otla ka maikemisetso a ho ntsha kotsi assault GBH le ba neng ba hweba ka dithethefatsi ba tshwerwe le ba neng ba na le dithethefatsi ba neng ba na le tsona le ba neng ba na le dithunya tse seng molaong ba teng batho bana ba 1575 ba tshwerweng ka mane ka Mpumalanga bakeng sa matsatsi a manyane fela 21, 2, 3, 4 matsatsi a mane ho tshwere batho ba fetang 1.5 belo ho thwe ke ba ileng ba leka ho beta ba ileng ba leka ho bolaya ba ileng ba beta ba ileng ba otla ka maikemisetso a ntsha kotsi ba neng ba na le dithethefatsi le ba neng ba na le dithunya tse seng molaong ho thwe hape ba bang ba tshwerwe ka ho rekisa jwala ba sena mangolo

a go rekisa jwala. Ba ne ba rekisa jwala ba sena mangwele a go rekisa jwala. Jwale ke a ipotsana ke ntho e tsang batho. Ba nne ba rekise jwala empa ba sena mangwele a go rekisa jwala. Kopoi. Jwale tshwanetse re ikobele melao ya naga ena gobane nako e tlang ge tla begelela gege yona melate e ne rekisa jwala ba sena mangwela go rekisa jwala empa ge ile ga ba mehlala go bona batho bana a utlwa mmamedi e supile metsotso pele go hora ya lesome le metso mmedi o mametse tshebeletso ya lesedi Lesedi FM ke molelwa wa rato wa lela kae kapa kae gotlhe mo e leng o re o mametse na tshebeletso o le gona teng a tshe re o file ke tlhokometse gore mmelelwa dilemo di masome a mane le metso e metlhano o tshwerwe bakeng sa go bolaya le go etsa teko ya polao ditaba tsena di ile tsa bontshwa ke sepolesa sa kamane ka Valbank mo e leng gore ba tshwere mmelelwa ena dilemo di masome a mane le metso e metlhano ka sonta o tloswa ka polao le teko ya polao jalo o thwe sepolesa se ne se le mosebetsing ka di-23 mamedi metsotsong e masome a mararo ka morago ra botlhano ga ba tla fumana raporoto ya moo go ntseng go thungwa teng moo no thunywa e e tsetseng mane Valbank extension jalo o thwe sepolesa se fitlha sebakeng seo ba ile ba fumana jwalo setopo sa mosadi ya dilemo di masome a mararo le metso e tsheletseng 36-year-old female ya neng a na le maqeba a go thungwa mmeleng mona ke tseo ditaba e tsheletse metsotso pele re kena goreng ya lesome le metso mmedi re mmoo le ponto ya selebo ya sale ke na le wena o tlo goreng ya lesome le metso mmedi a kgona he ka nnete ke sebeditse ka jeno ke lo bala le dibuka ba ntshietse dibuka ka mona roikate ke lo bala go batla o nnompe ke rata go bala ba o sietse dibuka mona o nnompe ke rata go bala gore ke lo bala lona ba le tsena ke tla go bala ka 5 ya o se tla go bala ka 5 ya o se ke lo bala mona to bala kana ko nngwe kelello ya hlabollwa go tshwana le o mamela sealemoya kelello ya hlabollwa tshwantse re mameleng sealemoya ditaba tsena tseo di neng di sekasekwa ka jeno tsa IEC mano SABC education letsela tsa Afrika ke ditaba tse bohlokwa tse hloka mana ba rona ba dutlwe le lona go le dutlwe ba ne ya o shebella tse ke re ke le tshega ka ofela lo shebella di vlog le tshega ka ofela go sane o tlo ikotla sefuba ka go ithutile salontso se go la shebella di vlog ka ra go fitwe ke taba tsa bohlokwa tse rutang ka grime gore na re ka qoba kapa wena ba moithuti ka itshireletsa ka tsela e jwang ha ba moithuti ya kenang setsintsa thuto e phaming ba ne rena le ba ithuti ba kenang ditsintsa thuto e phaming ba tshwagwa mpo ba tshwagwa po ha ba tswa di campus mona ha holo mane bo Free State re shebile bo Qwaqwa mane re shebile bo Bloemfontein bana ba ba U of C ba tswa campus ya bona ke ane hole ba ba ntlo fumana hore ba dula West Dean le bo Universitas ba ka itlhokomela jwang ba lokela tsa majwang ditsebidi ya ka di a tlhalosa mo bela ya skomota le tshege ka ofela na a itlo thusa jwang ngwaneso mamedi ke lokela ho itahla a tshe ka nnete he a tshe ke sebeditse ha nka ka sebetsa ho feta mona jwale ka ba ke sa tsebana ke batla eng mo ke ileng ka ho fosa teng ke se ke kopile tshwagelo empa mo re sebeditseng hantle a ko re tsamaya fela ponto wa selebo ha ke tswa mona re qhoba bosiu le tshololo ka oke bomamedi bo monate mananeng otlhe a tlang go latela tshebeletso ya lesedi Afrika e borwa good morning se ka ba ka re good morning and good night so ka ba ka moga 12 akeeadise ke tloetse ntho tsane tsa nakong tsane tsa botšhetšhelela kwana mamedi tlhena tefero he ke manane o tla tlang go latela tshebeletso e na lesedi ke le boile a olang ka mohela hantle ebile nna le wena re arogana hantle ke o sia ka pine monate kwano pine ene ke tlo o sia ka yona e bitswa Uyimbali ke pina ya Bongi Dube babae.

Pabere me susu ke mehlano pele re fita ho reng ya pele pina ke monate ya holo ke Spanish national ha pele destiny babile khale mona hle re tla me re ke re shebe ha re fana fela ka dikeletso tse pedi tse tharo re shebile ba ma student ba ithuti di university mona ntho tse pedi tse tharo tse re ka ra lfan tsona ke tsena hemo mamedi mamedi ke kopa hore o nke mosebetsi wa hao se di thuto tsa hao di thuto tsa sekolo mona jwalo ka mosebetsi o bana ke thewetse mo ntho ena ya mpatala jwalo le wena ha ebo batla dithuto tsa university mo di upatale nka dithuto tseo tsa tsa sekolong jwalo ka mosebetsi o sebetsang o tla fumana moputso ha ona ntho ke ke ngwaetsa o sa tlo fumana moputso a yona gore na empe kapa e ntle moputso ona o teng jwalo ka ha wena o ntse o tswela pele ka dithuto tsa sekolong mono etsa sebetsa ka thata ngwaneso dithuto tseo tsa gago o di nke jwalo ka mosebetsi number two ha e ba di-lecture ditse tlong re kopaneng ke kopa oye la e be le kopana ka taba tsa di-online etsa jwalo ngwaneso etsa jwalo gobane jwalo o sebetsa wa ithuta o sekolong mono o tswela pele ka dithuto tsa gago jwale ga ba itse ha re kopaneng gore na gothe tlo re tlo banana sefatlhego le sefatlhego kapa re otle ka online e tsa jwalo ngwaneso e tsa jwalo bane thuto tseo ke tsa gago ga e ba o fuwe di-assignment ke kopa o di etse ka nako o potla ke o di etsa nako e sa le teng o se ka nna dibegelela morago bane jwale ga o ka nna re ketla mosebetsi o tla phaelelana mme ga o se o le mongata o tla bala o se o potlakile jalo o se o sa fumane tse dingwe tsa dintho e tsa di-assignment tsa ga ngwaneso go sa kganya bajala ga di tloelela di se di le ngata di tla wetsetsa mpipetsi di tla wetsetsa mathata se ka begelela mosebetsi go sane e se ka begelela ke kere ke kutlwe le batho ba ba bua bona ba re batšha ke bokamoso ba go sane ba kamoso ba e beya jalo ba re batšha ke bokamoso ba bahosane jwale ke ye ke re ga e ba o batla gore o kene bokamosong hosane o kala ka jeno ga o kale hosane gobane gothe o bokamoso ba naga ena ya aforika borwa bokamoso ba hosane go lokile fela o kala ka jeno ga o kale hosane go betla bokamoso ba gago ga o kale hosane ga o kale lemong se e tlang ga o kale nenneng motho e motšha o etsa dintho gantle e sa le qalong gona jwale ke yona tabe ke neng ke re nke ke efe baithuti eno dikolo mona azania never the same e meraro metsotso re ya goreng ya pele rqb labobedi beke

Gloria Bosman, Too Much Heaven, na metsotso mabedi ke le shome le metsomedi e ka mara hora ya pele. O ntso mametse a tshebeletso ya lesedi le nana o kila re qhoba bosiu le monga phofu tsholo le ukauke. E ke kenetse ngwana na weso ba nna ponto wa selepo. Wi le wa utlwa lena ha wi le a kena mane bo 8 o'clock mane o fela hore nya le shome le metsomedi. Ke ga mkhota ba di leng ka teng he mo mamedi. E le o jwala fela. Le o jwala fela ka nnete. E ka ntwena bana na ntwena ke batla mona ba le ke a bona enya menya metsi mona. Ha o khang ibile ha o nyewe. Ha o khang ibile ha o nyewe. Ke ga mkhoe he ho ntse ngwe tsala ka teng. Papadi tsa mopa le fatse mamedi ke tsena di haufinyana. Ke tsena di haufinyana ke tsena. Ke tsena ka mga ntlo ka mona. Go di nyene etlang ka la le shomele motso mong ha di ya thagoa. Ke di 20 banga jeng, ke di 26, ha re tlwela 26, ra di 27, di qala ka di 11 tsa kgwedi e tlang, go setse matsatsi a makae, ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Matsatsi a leshome le metso e mehlano, mamele, a leshome le metso e mehlano, lena la leshome le metso e tsheletseng di a thagoa, e tlabe le ka labone, re bapala le Mexico ka labone, ka di thagola ka nnete. Ke tsebo tsa mohope wa lefatshe papading ya bolo ya maoto banne mona mme re bone Hugo Bruce ka nnete a phatlhalatsa lenane la dibapadi tse ka ba 45 mme ge o tla fokofokotsa mone ke gola o tla tsamaya ka 25 kapa 26 banna e kapa o tlang ka 23 gona mong 23 25 26 tlang ka dibapadi tse kalo ke bone dithibathibane mane o kgethile tse nne kao fela bana a ikedika kapa kao fela mane ke dika kapa kao fela nna ne nka kgetha dithibathibane tse thago e bang o tlhoka latlha dinke di le nne di le jalo he o tla tswepetswepela kaekae ke a gola wankutlwa tse o dungweleletse go nke dithibathibane tse nne ke bone papading ya Mamelodi Sundowns ga e tla gapa mogopo wa CAF Champions League ka Sontaha bosiu Dennis Onyango o ile a bontshwa ka re tee go bedu. Well, ha Ronan Williams ana ka ba le bothata mo nene o tlo ba mathata mabe bi bi bi bi wa no sna stiba tibane se tla kena e bang Ronan Williams ana ka fumana bothata ne hle o lo be a ho ne hle o lo a ho lo fela Sundown se tlotse mo hopono e nal na le di tse pele jwa le sefubeng e hla o la no pheretse pheretse le a fumana na le di a pele ka maramone ya ba Sundown se a pele le bona ba le kana le pheretse wa ba o tlena le di tse pele na le monne mong le monse e ntho ya bo profit a ka nako nngwe le e shebe ma na le monne mong le monse fetileng Pirates a ntse e bapala go tsena tsa CAF Champions League ya ba ore wa ba a sala le Sundowns ya re ke profet o teng mono la nna tlhetlhela a re Sundowns ke a fumana naledi ya bobedi pele go Orlando Pirates Pirates e tla e fumana pele go Sundowns jalo go kae Arugai, njwezi, rugai. Sundowns ye se fumane tse pedi. Pele o Pirates, na ona itse tla ba Pirates pele. O Sundowns. Ha o ka tla mamane o lo mo botsa. Tla o etsa ntho di hana fela. Ba bua mona e mang e tla ba president wa na itseng. This profit. Ha e hla mana ha e jwalo. E batho bana lo kena ntho tse di mana.

O jalo ma be di mo tle wa tsebeletse ya lesedi le go tla be re shapa mino mona mo ma mene hlere wa tle re hlere wa tle re thewele tsona re thewele jwa ke shebile taba tsa ga mona o tlo di hula di lengata tsholo ngwana ka lo tsomane e pa hapa simane ya le o tlo bua le motho a le mong fela mo nu ya le o tla o tlo le madibang tlo le madibang ka mono ngwana ka ne ka re jwa le ba ga tla ba re ba itsa fie fie la mo ba tla ba re phagella ka tsona a le ba re phagelle ka tsona ge tsebo ding ka here di kopanya ge di se ga nqane e se re bona tlhopa sa banyana banyana sa under 17 sentse se sebetsa hantle mo ba menene se le ka Tanzania ka mona ba tsamaile le mo lefintseki e le yana ntsa shebile go ntho tsa mang jwa le bona ba hlotse papadi ya bona ba tla tla ba bopala papadi ya bona ya bobedi ba e ba pala Afrika borwa e ke di papadi tsa phunyeletsa mohopeng wa lefatshe jwa le bantse ba sebetsa hantle ka nnete ba tshwere hantle ka bogabane bona ba esale under 17 ya banyana banyana ya basadi re ke ebe jwalo e basadi mona ehle ntho di tsamaya jwalo he momamedi Sundowns entse mosebetsi o motle tla kena ditlhodisano tse mmalwanyana Sundowns ke bone e tla bapala gape le papadi ya setswalle sehlopha sa Lipschig e ba tla bapalela ka mona ka Pitori ka mona mafelong ona a na a beke ga ba phomole man Sundowns ka nnete ga e phomole e itshwere ka thata ka nnete mmamele e tshwere ka thata e sebeditse e fumane mogopo o le mong le mong sena Pirates ngwathile meraro Durban City a nka o mong batho bontate butlempele kereng ke ntho ka mona ge ise ka Natala e ke re ebee ka Natala ka mona re tla nne re le bone ka nako tsa lona nerelebona jale le rona ra phuthaphuthela mabane se le taba tseno batho ba itlhophisetsa dipapadi tsa mohopalo fatshe jale sentse re bua le lona he bommehle go tloa ka di 11 tsa June ke a gola boholo ba di-remote ka tlong ka bone di tla tshwara ke bontate tle nne le lokise taba eno se bontate ke bona ba tla tshwara di-remote ga tsebala batho ba disoupihle ga tseba fela he bomme bella montate ga di re mo utsa di television ehle ha ba ntate a tshwere mo utunyana di television tsenga tantlo mo nele le mo utlwelle hle hantsa a potela ke sa batla ba mong ka mane ke lo shebella ye 90 minutes fela hle bomme le nne go tla ga re ke tlwelena ke lo nka engwe kana go di tswe di ngata ka letsatsi jwa le bomme jwa le bontate wa ba ka mana le se ke la bahanela hle ke ya kopa fela ona le bomme ba ga tambolo ntate ba rata lo feta bontata ba batle letho ya pitsa di ka ba tsa ja ka mana tsa shebeletse bolo ukwa so hla ntho mona di passage mo e ukwa sala le phokala la tapoletse cha a thuna shebeletse bolo ka mana ba tembo me ba bolo ntate ba bi di papa di bona ba batle letho tla vuetsa se papa di se o bolala maobane ne ke bua le monne montse ge bua bolo mona a ke re no ha bapala bolo yo ka ne di re motho na o ya ga mo kwa bua nga teng ai khona o ha so bone diketsalo tsa papa di ya bolo maoto ge na di jwang ha tsebeletho ha so e bapale motho eno mo tla bua fela le letho eno a motho eno na ema ka ntle ka kwane kore wa mudwa motho a ntwa saitsi ba ibua fela go oho a ukwa fela ska itsingetsa nna go tlwella motho eno thulang le ritu ma be ntwa tse wa waitsi ba o tloko bo buetse o buetse go nna ka itsi ba motho eno ka ba ha o itsi ba ntho wa itsi ba o saitsi ba o itsi e tlwe la nga ta batho a saitsi ba ntho ba itsi ka ba itsi ba ba banganga ba jile manganga ja dao sa itse ba o itse ga utlwa ga tloko bo ndo go duetse ga utlwa ga mona tswa mono hle batho ba mogena tsana la motho a ba tla o bua ka modimo a bua tla a bua ka bebele o utlwa fela mona ke sa fela ga utlwa mona sampa mo dai go tumetsa fela ntwana ai kana e ne ke buile ba bangata ke ga bo ntate a re shebisane a re shebisane e ga motho a tshwara e na le moana a tshwara mangolo mara bibele e re ke re buke a re ilokise ke re ilokise ngwanaka e re ko thuse ntho ena e tshwalo ha e tshwalo e re mpe go latele original text ya teng
I'm talking gaffer, a hobble like out of the movie. There's that pause. There's that pause. So, so, see, or now, so, tea. When I lean out, go by a damn bill, banaba cloud, a hop of our zadibo, neighbor, do Simon Raymond, house or Harry Shave, Harry, calculate on a moment, hunting, my tata.

ke mollelo a mabedi tshebeletso ena nnete ya sala e mashome a mabedi a metso mehlano re ya horeng ya bobedi horeng ya bobedi ke tla tswa he momamedi ke tla o sia ke tla o shebe-shebela taba tsa ka mona gore na ntho tsa ka di eme jwang a ke re jale ke motho ya sa keneng o ka nako tsena ke motho a labone kwana le labohlano se ela kana go ngotlo o tla di nthoka hlo mo na ti a e tla tlame o shebe bo di timetable ona ntho di eme jwa ke ga mho di taba di lenga ka teng ya mo mamedi ke tle ke ske ka o tatela ka patsanga ta di sentse di ngodisa di bapadi ha ke bua lo wena tsena mamedi ba sheba e hona le maoba mo na mo ke lenga bua ka se bapadi sena Isaac Seize ya bapala hlopa sa Golden Arrows a se kutile hle aga naya ga jozi le maqele hona le mamitsa maqele mono o mo beya holo e ba ga na wa hlaga ga jozi ka ka mo khota batsena di leng ka teng he mo mabedi o yena tshebeletso ya lesedi e mashume mabedi a metsumi ne metso so mo mabedi nna lo yena re ya horeng ya bopedi a tshebile ditaba mona tsa hlopa sena sa soul culture e ke batho ba Afro Soul e antende ke bashana ba kakapa ka mona bashana ba kakapa ka mona ba babedi mona e mongwe bitswa ka gore ke Afeletsi mana mathela e mongwe ke Msekeli Velapi e bashana bana ba ile ba bakotsi mamele ka minion wa bona tlhopa sa bona ba se bitsa Soul Culture bana ba bina direnke mona taxi renke mona ba le babe ya ho e fela ba holetse ka mona ka mothingi e ka dutswa Eastern Cape e bile metswala le hantsa ba le sekolo mono ba kopana khaele cha mono Cape Town ka 2013 ya ba baqelela re ba bina mono ba la babedi he mona tlo re bine nenne batho ba babise he tlonga kwano ba qadile ka album e bitsangeli ilanga yelini ilanga me man ho di sama ba ile ba thongwa ka maghetlo a mararo ba ile ba thongwa ka maghetlo a mararo ba sebetsa tabena bona ba sebetsa ya baloka mo babedi ba chesa bashana bana ba soul culture ke bana ba gugu e ke ba letsitse hape ka sonta hey ba betsa mini o monate man hey ba betsa mini o monate bashana bana man ei ba le ba bedi jwalo ha ba fitla grade 11 mane ba ile ba ba le bothata ba ske ba pasa ba feila emba tabeni ha ya ka ya ba etsa hore ba nyahame ho hang ba ile ba fumana taxi renke ba bina o tlo shebe bophelo na ke ntwe ba mo ba bophelo bojwalo fela bophelo bojwalo a ba ga rona re phase grade 11 re tswela pele rona ka bophelo ba rona ya album a mona ile a sebetsa bo gabane bona ba isa ya ba mpe a hola ya ya bophelo mona ba me hona le mo modimo yena ka bo yena ka uisang le hatateng yena ka bo yena a o tsamaisa le hatateng ka bo modimo e kana go ngwa opata a o nke a opate le fike mona o thutisa go dula mona ngwanaka kana go ngwa o nke o be le fifi e batho ba ne ba fete ba ra o fedile ka mthelo ba o be ile mona modimo ya mamona monne mong ene re ha anyala ka le mosesing ya anyala ka le mosese tsatsin la lenyalo ntho tsa lo bihlana ntate ntho tsa lo bihlana tsa lo bihlana tla me o fihla kana komane athe a ona qobiswa kosi ndi ba mo qobisa dintwa mona ona ntelo hla bu ke pele ngwana ka ke batla o kwe me hanyana
kamana o shebile nako gona go di mutabo tsena go di mujile thotseli mo philo mola mamelo ska di nka fela di etsala go bula ka le mosesing ke tloha mona kwa kwa ya friete kwana ya ya friete mani ha o feta nyo mono ana ba ibitsa ntule bana ke ile ba lamana ka en ka entry ga ma ke tswa mona kwa fremba ke tswa ke re tshu ke thushala a gele pele mane motho ke yona wa mme o kopa lifti a e ga feta o mong ene wa mmona o monyane a e ga feta a modimo a bua le nna gutla jale ke lwantshana le maikutlo ore jale ke lata mo ke lo ya teng mane ke lo itse ke nna motshwara wa mosebetsi mone ke lo sebetsa ke MC yaba modimo re go nna e ke kopa o be lata tlhokong ya gao mpa gona le tlhoko e o e seile moraomana e mabedi ka gutla e ka gutla se ke mo fetile ka gutla se ke le ka nqana ka gutla ka molata ka mo fumana a se o palame kolo ye nngwe ya o tla ntate o fetile mo nanoa kere e ausi ke tle o lata o yaka ya re ke ya gona toropong ena ke re a tsea ebile ke ya gona mo a tho yaka next door mo ke yang teng e bophelo ya ba ke bua la ausi yona tseleng o dula mo ee dula polaseng yane mane tjena le tjena o ntse o etsang mo ausi ke qetile matriki o thatanyana ne ke batla o ya sekolong seng ke batla o etsa tsena tsanyeo ana tsa di-emergency tsena tsa di-ambulance mona batla ithuta ntho tsena a tsamaye ka di-ambulance a thuse batho ke re bjala bothata keng ga ore ntate a rekise dikgomo mono kapa e le nngwe ya re ke mathata mono ntate a o tsebeletho kanete nna ke batla ya sekolong mo se tlang ke re nka o thusana re a ke na bothata ya ba ke nka ntho tsa ga tsotlhe ka di fa motswallaka mona ka di fa motswallaka thapelo e mona motho ena jena le jena a re butla pele nna tlhe ke molate ya palame taxi ya theo kae ke monke ke mokenye di-taxing re mo ise sekolong sena se a batlang ya o sone a ya ba keta a gotlela lesedi mona a tlo leboa ka mme ya moye mona ntho tse di mamedi postcarding ka fela wa ga ke ntho fela ha ola ntho e tsalang fela bophelong o ko tlwelele dintho tsa o ko shebane le batho ba bangwe o ba thuse ee o ba thuse e ga se re ithata haholo go jalo bophelong o ko thuse motho e mong lapeng mono ke itse sefate sa ditholwana ga se ditholwana tsa sona. Yes, looking, is that yes? Care for me.